0: Nasa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
1: Mau ba? Sige, muadto ko.
0: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
2: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
3: Sa kayuhan. Atong paminawon karon ang mga nakagamit sa Emolate Herbal Capsule.
4: At law, ako di ay si Raleen Heken lumulupyo sa Maramag Bukidnon. Usa jud ko mo testimony kung unsa kanindot si Emolate Malunggay with Luyang Dilaw. Kini siya usa ni ka food supplement herbal capsule para motabang sa atong lawas. Ako gikan ko nabughat tungod sa daghang bulaton sa matag adlaw as usa ka mama nga online seller og naibatang gamay nga ginatiman. Grabe akong luya apil kalintura nagdungan. Baba jud ko immune system mo nang nabughat ko pero nailan ako si ML8 ako gid siyang gisulayan kay ang malunggay taas og bitamina sa lawas ug naapagid ning gulaw nga makatabang tanggal toksin sa atong kalawasan. Ako siyang gitumar 2 times a day buntag ug gabii. After 2 days grabe kapaspas naka-recover dayon akong lawas ug dali ra jud ko nulian. Dakong pasalamat ako kay ML8 malunggay with Luyang Dilaw kay dali ra jud ko nulian gikan sa akong pagkabughat. O kung ikaw inahan or amahan na unya kayod sa matag adlaw para sa pamilya, ayaw kalimot pagsulay sa ML8 malunggay with Luyang Dilaw. 100% natural, walay halong kemikal.
3: Buhing ebidensya sa kayuhan.

0: na. Handa ka na ba? Handa ka na bang makipagsabayan sa kulitan? Lampingan. At tugstugan. Kasama ang nag-iisang papa ng Live FM. DJ Papa Kebs. Papa Kebs. Simpatikong romantiko. Hindi kagwapuan, hindi rin kagalingan.
1: Oh no!
0: Pero pagdating sa kulitan, yeah! Lalo na sa lampingan, si Papa Kebs ang number one. Number one sa kaharutan. Papa Kebs. Papa Kebs.
2: Your Enfield Music Station 96.1 Infinite Radio Panabo City. Ito karas may gala alas 8:00 na. Ayan, welcome sa ito nga programang Hatap Radio Hits Morning Edition. Kaupan ninyo DJ si DJ Papa Kebs ang nagsasabing bahala gulay guma basta na ay kwarta. Ayan, adlaw nga Lunes manghigala. Ayan, so kamusta man? Ito ang mga ating paminaw sa 96.1 Infinite Radio. Oga, madunggan sa ito sa 90.9 Light FM at 94.3. Ayan, Light FM, Kibawi, Bukidnon. Ayan, so good morning kayo nito nan.
3: Good morning!
2: Ayan, so banubanin ninyo si Papa Kebs manghigala. Oga, unya ito ang isagot ato ang topic for today. Ayan, so good morning sa ito ang mga ating paminaw sa ito ang transmitter side. Ayan diha sa to ang Mawab Davao de Oro. Ayan, so good morning kanyo tanan. Ayan, so kamusta to ang mga trabahante na nagdali-dali kay adlaw Lunes may gala. It's already May 4, 2026. Ayan, so good morning kanyo tanan.
3: Ayan,
2: so kamusta to ang adlaw mga higala na uban na hangover pa kay grabe shot gabi eh. Ayan, so good morning sa itong mga tigpuminaw de la Villa sa Kibawi, Bukidnon. Ayan, so good morning kanin yung tanan. Ayan, so kamusta ito ang weather niya? Mahigala sa ito ang mga tigpuminaw. Ayan, so good morning kanin yung tanan. Huwag sa ito ang mga tigpuminaw dere sa Davao del Norte. Ayan, diha sa Talaingod, dere sa Santo Tomas, sa Kapalong. Ayan, dere sa Carmen, mahigala. Huwag dere sa Panabo City. Ayan, so good morning kanin yung tanan. Huwag sa mga kaubanan sa mga LMB na ko dere sa Local Media Board Group. Ayan, huwag sa ito ang mga tigpuminaw diha sa Davao City. Ayan, so good morning ka ninyong tanan. And sa mga gustong mag-text, magpatimbaya song request, birthday greetings. Ayan, so available atong hotline number. So pwede mo mag-text sa itong hotline number sa 0912-175-1291. Ayan, sabi ko 0912-175-1291. Ayan, so pwede po mo mag-message atong official Facebook page ato ang 90.9 Light FM and 96.1 Infinite Radio Panabo City. Ayan, so good morning sa itong mga ating paminaw diya sa Lydia and Tony Itri. Ayan, so mga gustong mukaon. Ayan, so attack na mo sa Lydia and Tony Itri and Lydia Parlor and Cosmetics na makita lang sa luyo sa Cesar Uno mga higala. Ayan, good morning kang Mama Lydia Uribia o siya ang mga staff diha. Ayan, so itong mga ating paminaw diha sa Chrislam Community diha sa Panakan, Malagamot. Ayan, so good morning kanina tanan. Ayan, good morning sa ito ang mga drivers karon na sweet lover. Ayan, so kamusta itong weather diha mga higala kay Dries sa Panabo City, kay Moraga nag-ulan at tagabi eh. So basa-basa pato ang kadalanan mga higala. Ayan, so amping-amping sa ito ang mga padulong northbound and southbound, especially diha sa padulong og Bukidnon mga higala. Ayan, so good morning kanina tanan. For sure siguro nag-fogs na dito. Ayan, so good morning sa ito ang mga tigpaminaw labi na diri sa terminal diri sa Panabo City o diha sa Kibawi, Bukidnon. Ayan, so good morning kanina tanan. Ayan, na sumunong ka sa gusto mo text. Ayan, so text naman sa itong hotline number sa 0912-175-1291. Ayan, itong oras may gala alas 8:13 na. Ang kaning oras atod kaninyo sa Kuti sa Mistisa.
4: Wish mo bang magkaroon ng Kutis Artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mistisa. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Cutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
2: Ayan, so available ito ang Cutis Mestiza sa dool ninyo mga butika. O available po diya sa Kibawi, Bukidnon. O available po diri sa Panabo City. Ayan, so available ito ang carrot papaya soap and glutathione mga higala. Ayan, sa mga naay mga acne diha, mga oily skin and uneven skin mga higala. Ayan, so gamit na mga Cutis Mestiza. If ever na diri mo mapalit sa itong istasyon diri sa Panabo City, so exclusive lang diri mga higala. So namoy free na 3 ml. Ayan, so sa mga gusto mamalit, so attack na mo diri mga higala kay na may free na 3 ml na Case Fragrances. Ayan, sponsored by Case Fragrances. Ayan, sa mga gustong humot, stay humot. Ayan, so gamit na mo ga Case Fragrances mga higala, ga anataya pambabay and panlalaki mga higala. Oga, thank you sa nagapalit atong last Friday mga higala. Sus, gibulto-bulto taon niyag palit. Ayan, oga, naman ito, Cutis Mestiza mga higala. So, na siya free na pahumot mga higala. Kay duha man ka sabon niyang gipalit. So, duha po ato ang gihatag mga higala. Ayan. Mga wala katuod mo asa tong istasyon diri sa Panabo City. Ayan. So, nadri sa Bongkawil Street mga higala. Ayan. So, kilid lang sa PC Inn. Narami sa Air Square Building mga higala. Sa second floor pa wala. Ayan. So, na doorbell diha para matagad mo ni Papa Kebs or ni Ma'am Rose o sa mga kaubanan ako diri mga higala. Ayan. So, sa mga taga Panabo, ayan. So, attack na mo mga higala o if ever na ang uban ng mga lagyo mga higala. So, ay mo kabala ka mga higala. So, soon maabot diha ato ang mga produkto. Especially sa ito ang J-Kiss Marketing, ito ang Mega Pure Herbal Capsule and Mega Pure Herbal Coffee mga higala na available sa mga piling butika diha sa Bukidnon mga higala o Dripod sa Davao del Norte. Ayon. So ito ang mga tigpaminaw diha sa Bukidnon mga higala. Ayan. So kabulo ko bugnaw diha. Ayan. So nga po diha maglabing-labing taga-adlaw sa Bukidnon. Ay, taga-adlaw, bugnaw man. Ayan, so dito sa tuwang texter, ayan, ikan kang 7401. Ayan, pa-shoutout mi diri papakeb sa San Roque, GF, gabantay og manok sa akong pari John Ray Ograds. Ayan, so good morning kang, akong pari John Ray Ograds, ikan kang 7401. Ayan, sa San Roque, ayan, labi na ga, lami yung manok ron. Ayan. Sir, basig na yung pwede pang tinula, diha, sir. Ayan! Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw diha. Ayan, so gikan ka nga 9487. Mayong buntag papakayab, sigurito ko ang taga Panhosa Barangay Grido. Labi na ka Ma'am Judith Arogikan kay Alan Espinosa from Barangay Grido, Purok, Tagumpay. Ayan, so good morning sa itong mga taga Purok, Tagumpay. O kang kang Ma'am Judith. Ayan, so good morning ka ninyo diha. Ayan, so ito mga tigpaminaw diha. So kamusta man, namahaw na ba ang tanan? Sabi nag, syempre, Lunes, ating trabaho. Kay gikan sa mga long weekend mga higala, kay Labor Day man atong Friday. Ayan, so uban kay gitamad o trabaho mga higala, kay long weekend. So dapat yun mag, count yun, ayan, pamahaw before mula ka mga higala. Or magdala o baunan mga higala. Kay para kusgan pag-abot sa Lunes mga higala. Kay layo pa biyang spildo biya, pizza 15 pa to. Ayan, so sa mga gusto mo text, ayan, so text naman sa itong 0912-175-1291. O good morning sa itong mga tigpaminaw diha sa Dance Cafe. Ayan, diha sa Karwasya ni si Koy diha sa Dio Subdivision. Ayan, so good morning sa mga Ulang Family. O diha sa mga Donato Family o mga Carwash Boy. Ayan, so good morning kaninyong tanan. Good morning! Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw diha sa diya sa Matina Pangi, ayan, sa Bacalucat Buo Family and Tulibas Family diya sa Matina Aplaya. Ayan, so good morning kanito na. Good morning! So ato ang mga commuters karon, ayan, so kamusta man, traffic ba? Ato ang kadalanan ron mga higala, nabay mga road ridge na hitabo. Ayan, so iwasan na ito ang road ridge mga higala. So dapat defensive driving. Kasi papakibs man, ato mag-Davao last Friday, nagmotor. Defensive driving. Pero mawalag ito, purting ulana po, basa po si Papa Kebs. Ayan, mamalit siguro raincoat si Papa Kebs. So, wala na-expect si Papa Kebs na mag-ulan sa tunga-tunga yun sa dalan yun. So, mo to na natambay si Papa Kebs mga almost 30 to 1 hour mga higala. So, sige lang, okay lang, charge to experience. Ayan, so dito sa tuwang topic for today. Ayan, sa tuwang topic for today sa adlaw ng Lunes. Ayan, what if? Ayan, what if lang ha? And what if dili ka ganahan ang imong circle of friends sa imong partner karon? Unsa may imong buhaton? Ayan. So, what if dili ganahan imong circle of friends sa imong partner karon? Ayan. So, unsa may imong buhaton? Ayan. So, saan man imo na no? Na imong partner or imong circle of friends di ganahan si imong partner. Nabainana siguro no? Siguro na malditahan or what? Ayan. So, sa inyo may gala, unsa may buhaton may gala inyo ang barkada or unsa ba ninyo mga tropa diha na dili ganahan si imong partner? Unsa may imuon nimo? Imo bang awayon imong barkada or ipalayo imong partner? Ayan, so text lang mo sa itong hotline number sa 0912-175-1291. Ayan, sa itong hotline na 0912-175-1291. Ayan, so what if dili ganahan na imong circle of friends? Ayan, so sa imong partner karon unsa man imuhang buhaton. Ayan, gikan kang 7265. Hello, good morning sa mga Papa Kebs. Good morning na lang sa tanan mga DJ sa Luzon, Visayas o Mindanao. Ayan, so di basta-basa ito ang texter ka. Ayan, so good morning kang ma'am Inday Flores Alterado of Northern Plains. Ayan, so good morning sa inyo ha ma'am. Good morning! At ang oras ng higala, alas 8:20 na. Ayan, so pagbalik na ito may higala. Ito ang isgutan na ito ang topic for today na what if dili ganahan imuhang circle of friends sa imuhang partner karon unsa man imuhang buhaton. Ayan, so pwede mo mag-text sa itong hotline number sa 0912-175-1291. Kung sa mga walay pang-text niya may gala na amoy data, and so pwede mo mag-message sa itong 96.1 na Infinite Radio Panabo City and 90.9 na Light FM Panabo City. Ayan, so mga hatag sa koga, kanta gikan kang Beyonce entitled Love on Top. Ayan, sa mga kwan diha, sa mga higugma diha. Ayan, sa morning Love on Top rin sa Top Radio Hits, the Morning Edition. Kamu rin yung DJ, DJ Papa Kebs. I'll be right back.

0: gotta be.
1: Introducing K's Fragrances para ni sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
2: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
3: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
4: Sa Linda Dumanyel, edad na ko, 69, Barangay Kunil. Katong wala pa ko nakainom o Mega Pure Coffee, maglisod ko og bawas, aduha ka adlaw, tulog ka adlaw bago ko makabawas. Itong nag-inom na ko, adlaw-adlaw na ko magbawas, niya, makatulog na po ko. Sa una, di man ko katulog kayo, kamatagali kong mangihi, di na ko kabalik tulog. Pero nasama, sa inom na ko ganit koan, Mega Pure Coffee, nalami na akong tulog. Matay man kukog advertisement diri sa radyo nga. O lagi na, stingan daw ng koan. So yung palit ko, inoon ko din, nakabawas na ko.
2: Mapalit sa inyong masuking butika.
5: Masakiton ba o kanunay luya ka ng imong anak? Dali nga mataptag sakit sa masasipon o gubo? Hinay mukaon? Paim na siya sa GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang nagunang multivitamins alang sa mga bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Lamian kini og dako pagikatabang aron ang lawas sa imong anak, himsog o luwas sa mga sakit-sakit. Kompleto kini sa mga bitamina nga gikinahanglan sa bata nga makapabaskog, makapa-abtik o makapa-bright pa. Makatabang pakini sa dali nga pagdako o pagtaas sa bata. Busa kung ikaw nangita sa kumpletong vitamins alang sa imong anak, pag GrowMate Multivitamin Syrup na. GrowMate Multivitamin Syrup, the complete multivitamins for kids. Sa panahon karon timan eh, prevention is better than cure. Mao ka nang dapat aduna kitay kakampi sa kahimsog. ML8 Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw. Sure.

0: MLH Herbal Capsule, usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan. Gikan sa tumoy sa imong kuko hangtod sa tumoy sa imong buhok, iyang sudlon aron ang lawas matambalan. MLH Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw. Sure na, sure. Mapalit na karon sa mga butika.
1: Tara na. Handa ka na ba? Handa ka na bang makipagsabayan sa kulitan? Lampingan. At tugstugan. Kasama ang nag-iisang papa ng Live FM. DJ Papa Kebs. Papa Kebs. Simpatikong romantiko. Hindi kagwapuan, hindi rin kagalingan.
2: Oh, no!
1: Pero pagdating sa kulitan, yeah! Lalo na sa lampingan, si Papa Kebs ang number one. Number one sa kaharutan. Papa Kebs. Papa Kebs.
3: Atong oras may gala, alas 8:37 na. O kaning oras, hatodyan ninyo sa Kutis Mistisa. Ayon sa mga gustong nindot ang pamanit. Ayon, so gamit lang mga Kutis Mistisa, mga gala. Kinataya, carrot, papaya soap, and glutathione. Ayon, so available diha sa Bukinon and Drisa, Panabo City, mga higala. Ayon, so sa mga nangitaw, mga Kutis Mistisa. Ayon, so attack na mo, mga higala. O sa mga nangitaw, pahumot, mga higala. Ayan, so dire na mo sa Case Fragrances. Ayan, sa mga gustong humot, stay humot, gamit na mo ga Case Fragrances. Ayan, so nakikon mga higala ha, diha sa Kibawi, Bukidnon, kay mayang adlaw katawhan sa Kibawi. Ayan, diha sa Kibawi mga higala, og mga kasilinganan nga lungsod nga if ang IF surplusan, kami na pahibalo kaninyong karong semana ha, aduna kitay mo abutay na stocks, mo abutay na isa ka container. Bisita ka mo sa IF surplusan, aduna kitay 20 to 40% discount on selected item. Ang IF surplusan nahimutang sa Purok 2, East Kibawi, Kibawi, Bukidnon. Ayan, so sa mga nangitaw, mga surplusan, mga higala, so naaslay maabutay na isa ka container, mga higala. Ayan, so attack na mo dito, mga higala, kaya naaslay 20 to 40% discount on selected item. O gakanin programa asal, datod ko ninyo sa ato ang Lydia and Tony A3 and sa Lydia Parlor and Cosmetics na makitaan lang sa Luyo sa Cesar Uno. Ayan, so good morning kang ma'am Lydia Uribia o siyang mga staff di ha. So ito ang Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing or mga Nong Lading products. Ayan, sa mga nangitaw mga produkto ni Nong Lading, available diri sa atong istasyon. Ayan, sa so available ato ang Clay Gel Coffee Mix, ato ang Power 10 Pro Bio Capsule, ato ang Grow Mate para sa ito ang mga chikiting mahigala, ato ang Viscomac Eye Drop o gato ang Grow Mate Syrup mga higala. Ayan, so ito ang mga tigpaminaw pa ron. So pwede na pod mo mga namo chance mga higala makadaog ng 5,000 sa monthly raffle ng Lading. Ayan, sa inyo hangimuon lang kay magpa-picture kung asan nyo napalit. Kaya send sa Long Lading official sa official ang complete name, address, and picture mga higala uga number. If ever na dream mo sa istasyon magpalit, ayan, so pwede mo mag dream magpalit niya, kami na yung mag-send mga higala para less hassle sa inyo if ever na wala mo yung number or cellphone. Ayan, so ang station mismo ang mo-provide kaninyo. Ayan, so dito sa ito ang topic for today. Ayan, so ito ang topic for today mga higala na what if dili ganahan ang imong circle of friends sa imong partner karon unsay man ang imong buhaton. Ayan, so sa mga gustong mo-comment, ayan, so comment lang mo sa 0912-175-1291. Ayan, so ito, what if dili ganahan ang imong circle of friends sa imong partner karon unsay man ang imong buhaton. Ayan, so direkta sa uban pa nag-text na ito ang topic for today. Ayan, ayan, wait lang. Ayan, kay dugay kay ni kwan akong cellphone. Ayan, so gikan ka nga 6394 Good morning sa mga DJ, si Wing Adlaon Dini ng Tagum City. Kung dili ganahan imo ako ang circle of friends sa partner, paminawa sila. Pero ayo pod kalimting nga dili sila perpekto sa ilahang judgment. Tinuod usahay protective ra sila kay dili sila gusto makita nimo na masakitan. So, mo nang naiuban siguro na protective na paiuban na dapat mag-base po si mga desisyon kay dili man good sa tanan ang imong friends ang last na desisyon. Ayun. So mga ilang gag-advice na dili ko ganahan siya part kay feel na ko part kay malita part dali ra kay mga
2: wow.
3: So okay man po na kay syempre nagsugod kag uyab-uyab siya nanguyab ka ayun so kablo na dapat ka siya nga behavior or batasan. Ayan, sa dirita, uban kang text, gikan kang 6431. Ayun, good morning sa mga DJ. I don't mind if she doesn't want my friends. So, tama, dyan. Kanya-kanya rin nag-trip, mga higala. Ayan, so dirita sa uban pa nag-text. Ayan, gikan kang 7401. Basin, naibog akong friends, akong partner, Papa Kebs. Shout out, Papa Kebs. Gabantay, ugmanukan, kauban akong pari nga si John Ray o si Rad sa Porok 5 Magsay sa Carmen. Ayan, sa mga nga, basig na imbog akong friend sa iyahang partner. Ayan, delikado na. Ayan, nasa muna ko sa mga taga-Kibawi, Bukinon. Ayan, so naatay, nagpahibalo ang IF surplusan na karong simanahan na sila ay maabutay na stock, mahigala. Maabutay na isa ka container. Ayan, bisita na mo sa IF surplusan. Doon na kita ay discount na 20 to 40% discount on selected item. Ayun, ya sa IF surplusan na makita lang sa Kibawi. Prok 2 East Kibawi. Ayun, Kibawi, Bukidnon. Daghang salamat, DJ. Ayun, sa mga taga Kibawi, Bukidnon o sa mga kasalingan na munisipyo. Ayun, so attack na mo sa IF surplusan kay nasa 20 to 40% discount kay syempre na nasa maabutay na isa ka container. Ayun, so ayan sa IF surplusan. Ayan. So ma'am, sinamo yung mga kwanhiya, ma'am, kana mga anime figure. Sinamo yung mga kanang anime figure ba kanang sa tawag kanang mga dulaan. So hinon ako si Ma'am Jam na pa-reserve ko sa mga dulaan diha. Ayan, so good morning sa mga tigpaminaw diha sa IF surplusan, sa mga staff diha, sa tuwa mga tigpaminaw diha na namahaw. Ayan, so tarungag hungit ninyo ha. Ayan, so nakikigwapo dyan na ng IF surplusan kay syempre na iba na mga na yung mga table, na yung mga sami, na yung mga sitawagan na anong butanganan o gasalina, na yung mga lampara. Ayan, so ako katulang mga dulaan ako ah.
2: Ayan!
3: Tapos siya i-display sa dere sa estasyon na to.
2: Ayan!
3: Ayan, so dere ito kang texter 9641. Good morning sa mga DJ. I-greet lang na ako si Auntie Lorena na minaw sa ilahang balay kay giingnan ako na maminaw kang Papa Kebs. Ayun. So, bukhad man pong atay ni Papa Kebs. Ayun. So anak pa siya na muhinahinay ko og exit sa kong circle of friends na dili nila namalayan. But they are still my friends. I will prioritize my happiness with someone I love. Tama mo may gala na. Dili mapud makabuot imong friends kung kana imong gipili. Dili po nato sila ma-judge imong friends ngano di sila ganahan sa imong partner, pero sa imong heart jud pilian jud imo imong loved one. Dili kay ingon na gipili imong loved one, i-chopera na imong mga friends mo, dili na inana may gala. So syempre, before mo nagkauyab, so naman dyan na yung mga getting to know each other on sa ang batasan or what. Ayan, so kung hindi kaangay imuhang friends, circle of friends imuhang partner, so okay lang. Ano, so naguro yung mga time siguro na dili na lang magsabay yung circle of friends at talaag, so dili na lang ka kaya parang maglikay na lang ka ng misunderstanding mga higala. Dilingon na gichapera na yung mga friends, kung mato kasi yung friends, gichapera yung partner. Ayan, so para mukha na lang dyan, para iwas misunderstanding. Ayan, so pohon-pohon, ayun. So, hinahinay lang ka kung sa'yo ma-introduce mo ang mga friends ni mo. Kung lijud ma, kung sa'yo, lijud ma, mahilot, ayun. So, ayun na ipakwan, ipailila sa'yo mo ang friends.
2: Ayaw!
3: Mangita na lang kaglaing friends.
2: Ayaw!
3: Ayan, so gikan kan texter texter 025A. Good morning sa mga Papa Kebs. May maingon ako sila na wala mo'y labot kay ako ang mani hangtod sa hangtod. Siyempre, of course, yung mohang partner. So, namang ibang na forever and ever. Ayan. So, manang, kung na may mga circle of friends mo na wa, nagkasinabot. Ayan. So, sagdain na lang siguro na. Ayan. So, ana siya na, well, dilipot ko ganahan sila hapapakib. Si kinsa mampud na sila. Ayan. So, malang inabaw na. Gawas ang pagkamalita. Ayan. Ayan, so sa to ang isa nag-text na gikan kang Ma'am Veneer. Ayan, so tama ba ma'am? Ma'am Veneer, last number 5789. Ano siya na, wala ko'y L everyone, basta ako nagmahal. Okay? Okay lagi daw. Wala kay labot. Siguro mga ingala na i-chaper na lang. Lapo sa pikas dunggan, kay lain po kayo na lisod po kayo na magpanungdung kasi yahang partner. Lisod kayo may gala, no? Na mao gayong gipili si muhang barkada. Kanya ikaw po yung kontra po si yahang barkada. Diyan na siguro mo step up ang barkada may gala kung wala nagkasinabot o maayo. Sigirag away, yung sa baka nang gikulata ba or what. Ayun, so diyan na siguro mo step up, siguro hatag o advice. Pero unang kita, maingon kag adik o ganahan si hapart. Judgmental yarn. Ayan, sama lang may galang jod na dawato na lang jod ang imuhang simuhang gipili si mga partner. Ay simuhang barkada kung mo ang gipili, ayan, so dawata na lang jod. Pero kung magkabay-away, ayan, so paniid lang jod pro. Tagay advice ang kwanon sa imong himuon na kulang ra siguro nag counseling mga higala. At oras mga higala alas 8:47 na. Ayan, sa mga nangitaw po humot, gamit na mo ga case fragrances. Sa mga gusto humot, stay humot, gamit na mo ga case fragrances na tayo pambabae and panlalaki. Ayan, so good morning sa itong mga ating paminaw diha sa terminal Dris Panabo City. Ayan, so good morning kaninyo tanan. Good morning! Ito ka mga tendero-tendera mga higala. Ayan, so nagmahal ba ang presyo sa karne at gulay? Ayan, so murag ang bugas, murag nagkamahal mga higala. Ito ang presyo sa gasolina kay ni taas naman siguro. Ayan, so sa mga kuan niya, pangalot na lang mo dahan. Ato ang mga riders karon, ato ang mga delivery riders. Ayan, so good morning kaninyong tanan. Good morning! Ayan, sa pagbalik na tumahigal, ato ang pangbasaw ng mga nag text sa itong topic for today. Ayan, so ay, wala naman tayo oras dahil, no? Ayan! Dali aras itong oras. So, ayan, so niya na lang, ato na lang yung pangbasaw na ni isa-isa. Ayan! Ayan, so gikan kang texter 4784. Ayan, good morning si mga DJs. Ang sa ako lang, wala ko'y labot sa ko ang barkada. Ang ako lang, ginaprotektahan ako ang partner. Salamat DJ, o good morning sa kong mamagpapa na minaw habang kakape, dala pamahaw. Ayan. Muna yung mga igalan na dapat protektahan ni mo ang partner. Ayan. Kung naamoy mga judgmental na mga friends ninyo di ha. Ayan. So, kailangan nyo protektahan ninyo ang partner mga igala. Kaya na mga ibang na partner na down ka, na sila. Kung napo ibang partner na kung mag-down ka, biyaan ka. Muna nga kasagaran ng uban sa barkada, mudagan. Kung sa mga kung nakamotor man lang, ang tawag sila kung nasa yung mga problema kay throttle na therapy mga higala. Ayan, so pasabot nila, magpadagan sila kusog mga higala, which is lisod kaayo. Ayan, so gikan kang 7401, pwede mag-request kanta pa because binaliwala. Ayan, so salamat. Ayan, so tanaw na to sa katuwang libros piniid kong naaning binangkal. Ayan, so atong iskutan na to niya, ato anang i-play to out. Ayan, so to ang topic for today. Ayan, si Papa Kebs na po yung mukha ni Papa Kebs, na what if dili ka na yung circle of friends, yung mong partner, o sa may imuhang buhaton. Ayan, so sa kuha mga higala kay syempre ako, wala man po ko yung mga circle of friends. Dili kay ko, hili ko kanang himarkada ba'y tawagan na. Ayan, so Kung naman ko yung mga circle of friends, katong tunay may galama, pili lang one or two, pero dili man sila judgmental po. Kung sila di sila ganahan, hindi man basta mingon sa kuwag, harap-harapan nili ganahan. In the nice way, mga higala. Ayun, so dili man po din na ako ang mga friends po na, dili kong mautan niya do, ay, di ganahan do. Dili mo bagay do. O na nga, dili po da, lain po kayo. So, ako ang mga friends, mga higala, pila raman, ihap raman, isa duha. Ayan, so dili sila inanap may gala. Kung ina naman na di sila ganahan, so dili sila mingon na, dili sila ganahan. So, para siguro, wala pa sila kaila-ila o maayong may gala. Kasi syempre, kay i-introduce pa ni mo una. Pero kung sigag, introduce mo ang partner, mga kadaghan na, mga 2, 3, or 4. Ayan, so maganahan siya may gala. So, namagod na yung mga kasagaran, kung unang kita na to sa tao, kay namagod tayo assessment dayon. Based sa looks mga higala o sa facial expression, di ba? Kita mga tao, pag unang kita na to, kay ang kilay magsugat, ingon na yung malita. Niya, kung pangutan ni mo kung malita ba siya, ingon na siya, dili man, mo na ni akong kilay, gasugat, birmi. mo na mga higala na kasagaran, naanyo yung mga assessment yun na to, na mga unang kita na to. Pero kung makaila-ila na to, or masturya na to, napayuban po na, dili sila inana ka, maldita o na lang pag anak mo nabatasan na ay maldita dili di ay kani kay kwan kay ni isog kayo ni manumbag ni ayan so sa mga kwan diha sa mo ang mga barkada diha na di ganahan si yung partner ayan so ipalaila jud mga higala ayan so dili kay kay mo assess lang imo hang friends na malita siya kay tungod kay hang now or what na nga ipalaila jud dapat ayan so dili wala mong singon na maghatag ka og kanang kagubot sa ilahang relasyon support lang sa ilahang relasyon dili nang abot sa maabot na magubot siguro ang barka na magselos kay wa na kainom. Hindi na sila kahubog-hubog kay nanay tigkusi sa kilid mo. Hubog, de ka, ha? Ayan, so salamat kayo sa itong mga tigpaminaw mahigala. Ayan, so more itong topic for today sa adlaw ng Lunes. Ayan, so sa mga tigpaminaw mahigala, ha? So wala si DJ Trixie kaya Monday mga mahigala na siya yung mga appointment. Ayan, sana all night appointment. Ayan, so sa mga naay mga business dira may gala na gusto mo i-promote, ayan, so bakante ang programa ni Papa Kebs o sa mga uban pa mga disc jockey o sa tuwang istasyon, ayan, so open kayo mga gala, ayan, so pwede mo magpa-promote sa inyohang negosyo, ayan, so kontaka lang ang inyohang, ang number na 0915-1832-456, ayan, 0915-1832-456 o pwede po mo mag-message sa tuwang official Facebook page ang 96.1 na Infinite Radio and 90.9 na Light FM. Ayan. So para matagad mo sa mga admin na to diha. Ayan. So gustong magpa-promote ng negosyo, ang usaba na mga herbal ba na, negosyo ba sa ilahang mga bugasan or sa ilahang mga agribusiness. Ayan. So open ang mga istasyon dre mga higala. Ayan. So salamat isa to mga tigpaminaw karon sa Bukidnon. Ayan. So thank you kay mga higala dere sa Carmen, dere sa Panabo City. Ayan. So thank you kay mga higala. Ayan. So ugma na po maguban-uban. Same time, same station. So, sa mga late nagmata diha, ayan, so, pangaon na mudra may gala para iwas pas mo. Si Papa Kebs kay magandam-andam pa ni kung unsay pamahaw ani. Ayan, so, thank you kay samanan sa to ang mga staff dre, sa to ang mga kaubanang mga disc jockey. Ayan, so, thank you kay mga gala sa to ang mga management o mga staff diha sa Kibawi, Bukidnon. Ayan, so, good morning kang Sir Paeng, kang Sir Kelvin, kang Ma'am Jem, o kang Sir Jay. Ayan, so, good morning kayo diha. O sa to ang mga tigpaminaw. So, mapamusic sa tag mga love song mga gala kay para makarelax-relax mo. Basiga, di na mo kalimpyo diya sa inyohang balay. Ayan, so, ugman na po itong mag-ugman. Same time, same station. Kanilang inyo, ha, DJ. Si DJ, Papa Kebs, ang nagsasabi nga, bahala gulay gugma, basta na ay kwarta. Ayan, so, mga hatag sa koga, unang awit. Sikan sa to ang last na song request entitled, Binaliwala. Bye-bye, God bless, and I love you all.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Health! Health! Health! Alert! Kauban si Doc June Alcizar. Usaka Doctor of Naturopathy. DOH PITA. Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Member sa IIPA. Kun International Iridology Practitioner Association. Philippine Academy of Naturopathic Medicine. Ug sa ANA. American Naturopathic Association. Health! Health! Alert!
2: Ang epektibo nga eye care capsule. Ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa epektibo pa. Eye care gold. Ang eye care capsule nga mas gipa kusog ug mas gipa epektibo sa parehong presyo. Eye care gold para sa epektibo nga kombinasyon. Inom og eye care gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa eye care drops. Ang Japan made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
1: Health, health, health. Alert.
3: Kay balo ka bang ang glutathione ang usa sa importante kaayo nga molecule para proteksyonan ang lens sa mga mata para malikayan ang cataract formation og mao kana ang hinungdan nga ang epektibo nga eye care capsule ato pagyud mas gipa epektibo. Gidugangan nato og bellberry berry extract. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang bellberry berry extract nga gidugang nato sa eye care gold o pakusog kini sa activity sa antioxidant enzymes sama sa glutathione peroxidase ug superoxide dismutase. Labi na gyud ang catalase nga maoy dakong katabang sa naghanap na nga mga pananaw ug matambalan ang sakit sa mata.

0: nga iCare Capsule sa parihong presyo. iCare Gold, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
1: Health! Health! Health! Alert! iCare Gold, ang iCare Capsule nga mas kipakusog ug mas kipaepektibo. iCare Gold, ang kapsula nga mas kitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc ug mas kipakusog sa bilberry berry extract. iCare Gold, ang upgrade nga iCare Capsule sa parehong presyo. iCare Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og iCare Gold o kubani sa pagpatak ang mga mata sa iCare Drops, ang Japan-made FDA-approved nga pangpatak sa mata.
0: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon, ubani gyud sa pagpatak ang inyong mata sa iCare Drops, ang nag-inusarang Japan-made FDA-approved nga pangpatak sa mata. iCare Drops, ang nag-inusarang pangpatak sa mata nga adunay hyaluronic acid ug mga minerals nga kinahanglan sa mata para malikayan ang pag-uga, malikayan ang pagpula, pagkatul ug paghanap sa pananaw. iCare Drops, ug para makasigurado nga ang iCare Drops nga partner sa iCare Gold ang atong mapalit, tan-awag yun ang ingredients kung naaba ang hyaluronic acid. Kay daghan na kaayo karon ng gawas nga pangpatak sa mata nga iCare pero walay hyaluronic acid. But pasabot, di na mao ang iCare Drops nga partner sa iCare Gold. iCare Gold ug iCare Drops. Og labi na gyud ang iCare Drops, hinimo kini sa Nature's Healing Naturopathic Center. iCare Gold ug iCare Drops, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Ang epektibo nga iCare Capsule, ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata, mas gipa-epektibo pa. iCare Gold, ang iCare Capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. iCare Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, inom og iCare Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa iCare Drops, ang Japan-made FDA-approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika. iCare Capsule ug iCare Drops.
2: Ako si Reyes Guerra, taga Magapu Mati. Nag-antos ko aning right side na akong mata ning hubag og almost 2 months. Ko nakaayo ang hubag bunya, dili na ko kaklaro. Aksyon og kahanap akong pananaw. Mauto, nagdesisyon akong mama nga palitan kong tambal. Ang gisuggest nila kay iCare nga drops og capsule. Mauto akong gibanatan og gamit duha ka semana ra. Grabe ka epektibo sir. Salamat gyud kaayo sa iCare.
1: Para sa mas epektibo nga resulta, sulayi ang iCare Gold, ang iCare Capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. iCare Gold, mapalit sa mga butika.
3: Ani ana ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.
4: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

pinakabibo, pinakaligre. Mauna kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: You are listening to the best love songs on Light FM.
1: Alang sa financial nga panginahanglanon, duol na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
2: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Opsigala, adtoa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo-repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 og sa atong Globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
3: Oy Mare, asa man ka paingon?
4: Nita lagi ko uniform para sa akong anak. Asa man ta makakita ana?
3: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
4: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
5: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabos City. Start working like Molly.
6: Ang Cesar Uno Store, kompleto o solid distributor sa security guard para paraphernalia like guard pants, polo, bell, caps, pins, holster o uban pa. Busa, giawhag ang tanan ng mga security guard at tuan ninyo o palit na sa Cesar Uno Store. We were high and we were so
7: wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng kutis mistisa. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of kutis mistisa for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis mistisa, gandang pantay, mula ulo hanggang paa.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: I Care Gold Capsule.
2: Ako si Alan, 58 anos ang edad. Mihanap na good ako pananaw. Kung dili ko mag-adi para, dili ang good ko makabasa. Kung dili makaklaro sa mga butang sa akong palibot. Misulay ko pag-inom sa I Care Gold o I Care Drops. Sulod sa usa ka bulan, ako na matikdan. Bisan dili na ako mag-adi para, mihayag na akong pananaw. Hangtod sa wala na good ko magamit o ganti para. Maong nga, sulayin ninyo kay epektibo kayo.
1: Care Gold Capsule.
3: Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
4: Introducing K's Fragrances. Para niis sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence. Kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit yun para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka.
5: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
4: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
6: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
7: Si Ginang Maria Teresa nag-anto sa insomnia o constipation o lisod nga pagbawas. Apan human sa iyang pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, naulian ang iyang insomnia o karon, lami na ang iyang pagtulog o regular na ang iyang pagbawas.
8: Ako si Maria Teresa Iglier, 49 anos, nagapuyo sa Sarangani Province. Sa Mega Pure Capsule nga ako nga sawayan, sukad nga ako nakainom ini, dali na po makabawas sa sulod sa tulog adlaw. Paspas ang akong pagbawas 3 times a day. Sa ako naglisod ng pagkatulog, dali na ko makatulog ni inip sulod ako nag-take o Mega Pure Capsule. Sa wala makasulay ni ini, testingin ninyo, sinatin ninyo akong gibati nga naayo ako sa mga sakit.
7: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
9: Don? Schedule biya nato karon dong.
10: Kanang cancel lang sa aday. Kinaglubog pa man si Blackie.
9: Unsa naman ni oy? May pang-ubo kay gahi. Wala na ba kay kusog pag-abot sa inyong labing-labing tungod kay gikapoy sa tibuok adlaw nga pagpaningkamot

0: Sina and sa Terra Max Capsule, isara ka kapsula. 30 minutes hangtod sa isa ka oras bago ang labing-labing aron siguradong Terra to the Max. Og mapalit kini sa mga butika.
1: Day, schedule ba ira to karon day?
0: Kani akong gipangita. Ali dong, Terra dong.
1: Tira mo lang.
2: Masakiton ba o ganunay luya ka ng imong anak? Dali nga mataptag sakit sa masasipon o gubo? Hinay mukaon? Paim na siya sa GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang nagunang multivitamins alang sa mga bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Lamian kini og dako pagikatabang aron ang lawas sa imong anak, himsog ug luwas sa mga sakit-sakit. Kompleto kini sa mga bitamina nga gikinahanglan sa bata nga makapabaskog, makapaabtik ug makapabright pa. Makatabang kini sa dali nga pagdako o pagtaas sa bata. Busa kung ikaw nangita sa kumpletong vitamins alang sa imong anak, pag GrowMate Multivitamin Syrup na. GrowMate Multivitamin Syrup, the complete multivitamins for kids. Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Alang sa financial nga panginahanglanon, duol na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
1: Alang sa panginahanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamarikya sa affordable ug reasonable nga presyo. This is located at Purok Pag-asa, Gredo, Panabos City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
2: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
3: Health alert! Kauban si Doc June Alcizar, Osaka Doctor of Naturopathy, DOH PITA, Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, Member sa IIPA, Kun International Iridology Practitioner Association, Philippine Academy of Naturopathic Medicine, ug sa ANA, American Naturopathic Association. Health alert! Ang epektibo nga eye care capsule. Ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa-epektibo pa! Eye Care Gold! Ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. Eye Care Gold! Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops. Ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika. Health alert!
4: Kahibalo ka ba nga ang glutathione ang usa sa importante kaayo nga molecule para proteksyonan ang lens sa mga mata, para malikayan ang cataract formation, o mao kana ang hinungdan nga ang epektibo nga eye care capsule ato pagyud mas gipa-epektibo. Gidugangan nato og bellberry berry extract. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang bellberry berry extract nga gidugang nato sa Eye Care Gold mo pakusog kini sa activity sa antioxidant enzymes sama sa glutathione peroxidase ug superoxide dismutase, labi na gyud ang catalase nga maoy dakong katabang sa naghanap na nga mga pananaw ug matambalan ang sakit sa mata nga katarata. Mao nga kung naghanap na ang imong pananaw, nanay murag gabon, naghinahinay na og puti ang kalimutaw, sulayi ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Eye Care Gold ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals nga zinc o gipakusog sa bellberry berry extract. Eye Care Gold ang mas gipakusog nga eye care capsule sa parehong presyo. Eye Care Gold, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
3: Health alert! Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga mas gitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, Zinc ug maski pa kusog sa Bilberry Berry Extract. Eye Care Gold. Ang upgrade nga Eye Care Capsule sa parehong presyo. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold o kubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made FDA-approved nga pangpatak sa mata.
4: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon, ubani gyud sa pagpatak ang inyong mata sa Eye Care Drops, ang nag-inusarang Japan-made FDA-approved nga pangpatak sa mata. Eye Care Drops, ang nag-inusarang pangpatak sa mata nga adunay hyaluronic acid ug mga minerals nga kinahanglan sa mata para malikayan ang pag-uga, malikayan ang pagpula, pagkatul ug paghanap sa pananaw. Eye Care Drops, ug para makasigurado nga ang Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold ang atong mapalit, tan-awag yun ang ingredients kung naaba ang hyaluronic acid. Kay daghan na kaayo karon ng gawas nga pangpatak sa mata nga eye care pero walay hyaluronic acid. Buot pa sabot, di na mao ang Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold. Eye Care Gold ug Eye Care Drops. Og labi na gyud ang Eye Care Drops, hinimo kini sa Nature's Healing Naturopathic Center. Eye Care Gold ug Eye Care Drops, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang epektibo nga Eye Care Capsule, ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa epektibo pa. Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule nga mas gipa kusog ug mas gipa epektibo sa parehong presyo. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika. Eye Care Capsule ug Eye Care Drops.
5: Ako si Reyes Guerra, taga Magapu Mati. Nag-antos ko aning right side na ko nga mata ning hubag og almost 2 months. Ko nakaayo ang hubag punya, dili na ko kaklaro. Aksyon og kahanap akong pananaw. Mauto nagdesisyon akong mama nga palitan kog tambal. Ang gi-suggest nila kay Eye Care nga drops og capsule. Mauto akong gibanatan og gamit duha ka semana ra. Grabe ka epektibo sir. Salamat gyud kaayo sa Eye Care.
3: Para sa mas epektibo nga resulta, sulayi ang Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule nga maski pa kusog ug maski pa epektibo. Eye Care Gold, mapalit sa mga butika.
6: You're tuned in to the best, the frequency
7: 90.9,
6: the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Bawal, magkasakit!
1: Bawal, magkasakit!
0: Bawal, magkasakit!
2: Okay, so mga pinangga, no? Mientras nagulat sa itong mga kauban sa beach, yan ni apat na karoon na hotel mga pinangga. So, kuhaan niya mga pinangga, gidaginot na itong panahon, nagimot ang mga recordings. Okay, ang ato karoon pinangga na tiwas nga hisgutan is about aning gitawag na itong radish. No, labano sa Tagalog mga pinangga, ha? So, sa mga nasayod na unsa ang radish mga pinangga, niya ang dugang ng mga information. Mato pa, makatabang ni pag-increase sa urine production tungod kay naa siya pinanggay phytochemicals na diuretic properties mga pinangga. Mato pa, mo take good care siya sa tuwang kidney. Siyempre pinanggaw niya, hinumdumihan nga. Ang normal nga ihi na to kada adlaw every 2 to 3 hours. Mao na pinanggay normal, pero makaihi ganigad po by 2 hours, defective na. Yung mga pinangga ha, o niya ang pagkere sa itong kidney, any liquid mga pinangga, tubig man, herbal teas, fresh juices, prutas o gulay mga pinangga, 1 glass lagi na siya every 1 hour. Mao na pinanggay tama nga rule ha, sa pag-take care sa itong kidney. Then i-avoid yun na mga pinangga ng mga may mga alcohol, no, any mga artificial juices, kay mo na sila itigamit sa kidney, labi na yun ang uric acid. Natuwa sa gitawag na itong karne mga pinangga isda, no? Uban pa nga na ay protein sama sa beans. Kay mga pinangga, mataas ang uric, mataas ang kriya, mahimo ng mga pinangga subject for dialysis. Then matod pa mga pinangga, dako sa ikatabang para mag-reduce sa incident sa gitawag na ito o kanang heart disease. Tungod kay na siya ay anthocyanin. Okay, so mga pinangga, magpadayon pa sa itong hisgutanan about the radish. So ang radish mga pinangga, nindot ni siya kay soup, no, para sa gitawag o kanang pag-treat mga pinangga insect bites o mga examan bee sting mga pinangga. Kaya nasa anti-puritic properties. So sa laro ni mo ang radish, inuidus ang radish, pero sa mga pinaakan, ang duga nini, ibasa na itong gapas, kanya ihampol direkta dito sa area na naay paak. So mga 5 minutes ninyo mga pinangga i-butang ha. Okay, then nakong ikatabang mag-fight siya against colon problem or colon cancer, kidney problem, dunay mga intestinal problem or any stomach problem. Kanya nakanindot ani mga pinangga kay kuwani siya katubitong dunay mga oral cancer causing by cancerous or gitawag na itong mga cell death mga pinangga ha. Makatabang ang radis kinasa anthocyanin o sa kataas ay ang gitawag na itong vitamin C. Mauni mga pinangga ang kaiwan sa radish. Then ang radish mga pinangga kay taas man siya ang antibacterial o para sa mga anti-inflammatory, dakog ikatabang siya kung dumak kay mga respiratory problem. No, giubo ka. Naakay pneumonia, naakay pulmonia, naakay TB. Mga pinangga, hala, himua ang tanan. No, magsalad kag na radish. Mag-juice yun po ka mga pinangga, dunay radish. So, ang paagi sa pag-inom niini, every 30 minutes mga pinangga, tuma sa tasa. Mauni mong himuong pinangga, ha? Pero mas mayo, sweetened with honey. Basta imo siya inom. Okay? So, mga yung mga sinipisyo na kayuhan sa gitawag na to o radish na natin.
3: Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa?

0: may kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magpalabas ng general body checkup sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo, libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doc Lagit Medicina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O, ano pang hinihintay mo? Punta na! Ang pagbaton o maayong panglawas, mas gipadali na karon. Tungod kay ang Doc Lagit Clinic, abli na, matag Domingo hangtod Huwebes, alas 7 sa buntag, hangtod alas 6 sa gabi, o alas 7 sa buntag, hangtod alas 2 sa hapon, matag Biyernes. Muntagad, ugmuati man kaninyo si Dr. Gemma Cabandes Otida, o matag Huwebes, naa, personal si Dr. Geoffrey Lagit. Busa higala, alang sa mga balatian sa lawas, nga dugay na nimong ginaantos, bisitahan na karon ang Doc Lagit Medicina and Well Center. Tiha mismo sa may pailon ning siyudad sa Mati. Ayaw na paglangay. Ikaw na lang ang ginahulat. Busa, adto na!
1: Ay, skabudlay ning kinabuhian eh.
2: Naun sa kamari? Kalawang pagod sa imong gininhawaan?
1: Nawad anuman ko kong pag-asa pa rin. Kaning mga upang bati-bati na ako ang sakit sa akong lawas ba? Okay naman yung good. Kabalik-balik na ko pa-check up o klase-klaseng tambal na ang akong ipang-inom. Wala pang kihapon kong mauli eh.
2: Alangan mare, sa imo man ang lifestyle good, kinahanglan mag-cleansing usa ka aron manggawas tanan hugaw sa imong lawas o diha na ka magsugod pag-ayo sa imong mga sakit.
1: Mauba pre? Asa man ka nakabalo anak pre?
2: Paminawa ang programang serbisyo publiko ni Doc Lagit mare. Aniya o?
1: Kabay gidala-dala nga balatian na imo nang gipatambalan apan wa gihapoy kaayuhan. Aniya na ang programang Serbisyo Publiko.
3: Serbisyo Publiko.
1: Alang sa tanang tao, hatod kaninyo ni Dr. Geoffrey Lagit, usa ka humanitarian doctor sa nag-unang alternatibo sa syudad sa Davao. Ang kaalam sa alternatibong medisina ug tamang disiplina aron mahilayo sa nagkalain-laing sakit iyang itudlo. Dunay free consultations on air ug dugang kahibalo alang sa ikaayo sa panglawas. Inyong madunggan ni ining istasyon.
4: Doc Lagi, serbisyo publiko.
5: Okay, sa pagkakaroon ato na pisgutan ng gitawag na itong spinach. No, spinach mga pinangga or alubati. Kung sa Tagalog pa, ulok, bati, mga pinangga. Okay, so, kanindot ang itawag na ito, gradish mga pinangga, ha? Kay, kumuniin eh, ilang iun-un. Mag-un-un mga pinangga, kamatis lang yung ibutang, no? Maninindot ako, ubang lamas. Labinag na ihalang-halang mga pinangga, mas tsada ko siya. Kung niya, mga pinangga, pwede po siyang lawo yun, okay? Pero the best, aning ulok, bati, mga pinangga, ato ni siyang i-juice. O himo ihalo na to ni sa ubang mga green juice. Okay, so mga pinangga ni ang kaayuhan sa lubati kay dako gikatabang mga pinangga para mag-produce og red blood cell mga pinangga ha kay taas siya vitamin C ug iron. Nya matud pa limits niya ang neural brain damage. Ala, indot din para sa brain ang lubati ha, especially sa gitawag na to mga pasyente nga dunay mga Alzheimer's disease. Taas magod niya mga pinangga, vitamin C na iron plus vitamin E. Okay, din ako gikatabang mag-prevent mga pinangga sa gitawag na ito, neural tube defect mga pinangga. O labi na kung ikaw ay nagdadalang tao. Okay, naamagod siya mga pinangga for light. No? Unya, matod pa mga pinangga, increase niya ang oxygen intake. Dina sa itong blood kay tungod siya ang green color, taas kay siya mga pinangga chlorophyll. Napagid siya calcium, magnesium o vitamin E. Inya, dakong ikatabang mag-prevent mga pinanggag anemia. Siyempre, hemoglobin forming siya. Di, lisod yun ka magka-anemic mga pinangga. Tungod sa vitamin C o iron, then i-regulates niya ang blood sugar level. Tungod sa magnesium content. So, katong mga diabetes, so, maghilig na mo mga pinanggang alubati na binagyod sa juice, fresh juice sa alubati. Then matupad akong ikatabang, mag-aid mga pinanga o muscle contraction tungod sa kataas o potasyum. Then akong ikatabang para sa unsaman, pagtubo mga pinanga o pag-repair sa mga tissues damage. Mga pinanga, ha? Tungod kay taas yung vitamin C. Okay, so mo na mga pinanggay kayuhan sa gitawag na to o alubati.
3: Love yourself! Love yourself!
5: Okay, sa pagkakaroon pinanga, ato na pong isigutan about the sweet potato. Sweet potato tops. Kanilag talbos ng kamote. Di lang talbos pinanga, tanang dahon sa kamote. No? So, ni aday mga pinanga, ang kumang magunin eh, no? Lami kayo mga pinanga pang merenda. No? Kaning sabaw ba sa dahon sa kamote, ugi mo ng pag-aglimonsito. Mga pinanga, unya inikabog na timplahan ni Mugdugos. Pwede pinanga, kuku sugar or katong itawag na to mga pinanga, ice tibia, perting lami at pang merenda, labi nagdugangan pag limonsito. Perting lami at pinanga, mo pinkish ang yung color mo, strawberry. Pero pinanga, kung plain lang juice sa gitawag na to, dahon sa kamote. Or katong iyang nilapuahan na way laing timpla. Ni ang mga pinanga, ang gitawag na to, o kuan, mga benefits mga pinanga, ha? Kaya matod pa, ang iyang mga kayuhan, kung ikatabang mag-prevent o premature aging, sa tupadugay ka matigulang kay taas kay siyang vitamin C. Inood pinanggao niya. Taas magkag-ayo, makataas man siyang iron. So lami imong tulog, mo naging ang pinanggao, mabatanong ka, dugay ka matigulang. Kunya, dako kay ikatabang pinangga para sa anemic person, na noon magiging kamuti. Pag i-anemic kay ikakamuti, gaday lang binada. Actually, tanang color ha, not only red kamuti tops, kundi apil na ang mga green kamuti tops kay gawa sa kataas yung iron na pag-vitamin C. Then, dakong ikatabang mag-prevent o mga degenerative disease, mga pinanga. Kaya naam siya ay polyphenols. Mga pinanggahan, kanambot pasabot sa degenerative. Nagkagrabi o nag-increase mga pinanga na lahi ng mga sakit. So, simply pinanga, ha? Fresh juice sa kamuti, ihalo nimo sa mga green juices. Mga pinanga or plain, nilapuahang sabaw. Ang tinadamagod ani mga pinanga na ginatudlo ni Doplag, maglawoy na lang ka. O ihalo lahing gulay. Basta na ikamuti, kaning imong gusto ni na benefits. Kunya half cook pa, wa pa'y timpla, wa anag sabaw. O na ha, paminaw mo labi na sa mga kanabitaw night duties, night shifts mga pinanga, or kaliwat ka GRO. Animikon pinanga, pag di ka maglipong-lipong dito mga pinanga, hala, magtalbos ng kamuti. Okay, so karon mga pinanga ari na pugda. Tun-an na po ang mga nindot na i-combine sa mga juices. Okay, so karon mga pinanga ato na pong isugutan ng mga nindot na combination sa mga fruits pinanga. No? Labi na kung gusto nimo for energies. Gusto ka pinanga na kana mulaski ka ba? Mulaski, mupiskay, mukusgan. Nindot ng mga pinanga ang combination sa apple plus gitawag na ko pinanggad ka ng kiwi fruit. Nindot niya siya mga pinanggad, no? Nindot niya siya, ha? So, nadunggan naman yung mga benepisyo nga ang apple mag-facilitate sa pinanggad easy passage. Ay makaluyan mo kung hinay ka malibang. Kaya naman siya gitawag na ko pinanggad sorbitol mo nang makapalibang ng apple, ha? Then, i-regulate niya pinanggad ang high blood pressure. Tunod ka na siya ay phyto chemicals. Then, good for losing weight. Mga pinanga, kay luman siya kanangitag na ito, calorific value mga pinanga o sodium. Mauni na kanindot sa apple, ha, din mag-promote siya kanang heart health. So, di pasabot, nagka-improve ang inyong function sa mong heart. So, mo nang mag-energize dito ka. E naman siya, flavonoid pinanga pupuli, heroes. Then, iluwan niya ang rest sa gitag na ito, hardening sa itong mga arteries tungod siyang kataas o vitamin C. So, di pasabot, nindot kay pinanga ang kung saman, kanang manindot ang blood flow kay sukman mga pinanga ang gitawag na ito imong heart muscle mga pinanga, no? Gwapo ang iyang wave. Then, ako kikatabang mag-prevent po ng asthma. Mga pinanga, di kahubakon. Kaya naman siya flavonoids, then muflashy siya mga pinanga mga toxins tungod sa alkaline content mga pinanga na naas apple, ha? Then, muak siya as liver cleanser. Manin na kanindot mga pinanga kaya na siya victim. Then, dakong ikatabang pinanga mag-prevent o gitawag na itong cancer. mga pinangga ha. Pero ang imong tirada sa apple, apilo na panit, ayaw pagpanitin. Okay, taas man siya pinangga quercetin, na highest content mga pinangga sa vitamin C. Labi na, galuan daw ni mo kiwi mga pinangga. Sabi ninyo ang kiwi imported ni ha, pero naalami sa akong mga mall sa Philippines, okay, ang kiwi na kung ikatabang mag-prevent mga pinangga o lung cancer o prostate cancer, kitaas kayo sa pinangga gluten, mga pinangga. Then, na kung ikatabang mag-relieve o depression, okay naman siya inusipul. So, ito pa mo alert mo untuk matod pa pinangga, iyang stimulate mga pinangga. Ha? O niya, na siya hitaw na ito ka ng brain tonic o nerve tonic, mga pinangga. Mo na nga, pag-alirutin mo ito, musabay ang imong nawas. Then, i-regulates niya pinangga ang mga diabetes. Okay naman siya inusipul. Kaya kung mga tao magkataas o sugar, mga pinangga, hinay ang blood circulation kay kulang oxygen. Mga pinangga, unya, luya ang lawas. O, man yung mga pinangga, sekreto, mag-energetic ka. Then, i-take care niya, good care ang imong heart. Unya, improve niya ang gitawag na to o blood flow. Then, dakong ikatabang pinangga, mag-relieve o gitawag o hypertension tungod sa magnesium content. Then, i-lower niya ang imong cholesterol tungod sa ang gitawag o pipil. Then, i-provide niya ang calming effect tungod sa gitawag na to serotonin. Sa ito pa, more relaxed imong utok mga pinangga. Unya, iyang increase ang gitawag na to brain function. So, mo ni mga pinangga, ang gitawag na to o energy food mga pinangga.
3: When health is lost, everything is lost.
5: Okay, so karon pinangga, unsa dayo nindot nga pangpanindot sa atong skin nga mag-skin glow mga pinangga, di ba? Mao din na kanindot pinangga kung mag-combine daw ng apple o pears. 13 minuto dahil pinangga ha. Pang-pa-skin glow mga pinangga. Sabab na ito ng mga episode. Lahit na po ng mga skin glow o skin care mga pinangga. Okay? So, di pa lang pinangga siguro sa nadunggan ninyo kanunay balik-balik na ito na unsa kanindot ang itawag na ito apple juice. Kung i-combine ni mo pinangga sa pears. No? Pears mga pinangga, piras. Modo ning muglog yun ang atong skin. Kailaliman mo ang first pinangga na siya ito na itong perfect first food. No, labi na yun sa mga baby. Kailangan siya itaas at pictin. Hypoallergic properties. Mga pinangga, pareha ba ng first milk sa baby? Sa inahan mga pinangga. Katong yellow-yellow. Moto yun nindot na maunang matutoy sa mga bata. Kung magpainom na mo niya mga fresh juice pinangga, nindot dahi ang apple o pears. Okay, kay baby pa lang daan, naanay baby skin. Then ako ikatabang mag-prevent sa stomach cancer dahil yung pears pinangga ha. Kaya nasa ay hydroxycinamic acid. Niya-event niya pinangga ang protein o ang muscles. Muscle builder din yung mga pinangga o protein builder. So mo din ang mangunod, mumatso, ang imong gitawag o bata. Kaya taas mag-aisip rutina o potassium mga pinangga. Dahil mapo pa, kung doon na dahil mga scar, samad-samad, kagit-kagit, dali daw mga ayon mo mga bata, kaya taas o vitamin C. Unya mapo pa, dakong ikatabang para sa gitawag na to o blood coagulation. Kaya naman siya gitawag vitamin D. Then dakong ikatabang mag-prevent o abdominal bleeding o mga brushing mga pinangga. Kaya taas man siya gitawag na to vitamin D. Plus ang benepisyo sa apple, di ba? Ngang apple pinangga, dakong ikatabang mag-prevent o cancer, ha? Basta ang sekreto sa apple, apilon ang panit, dili kay panitan. Inyo mang ilabay itong makatambal. Basta be sure na tanang mga prutas, umulan sa tubig sulod sa 5 minutes, pinangga, butangag, asin, kung naay limonsito, pwede po limonsito. O dunganon sila, mas tsada. Then muak siya pinangga as liver cleanser. Pag hindo gani imong atay pinangga, nindot ang glow sa imong skin. Mabito na yung epekto pinangga sa gitawag na to glow patayon. No? Kaya pag mahinuan mong liver, ang iyang side effect, muputi ka. Mao na pinangga, mo na itrabaho sa apple. Then, i-flashes niya pinangga ang mga toxins. Okay, naman siya ka ng nature na alkaline. May nakanindot pinangga, tanggalon niya ang mga toxins mga pinangga, sulod sa imong lawas, ha? Then, matod pa, dakong ikatabang para mag-twart mga pinangga at mga asthma attack. O maday dugang benepisyo ng apple ha. Mabito na lang sa klinik, mga bata na pag-ubakon, una-una, ginapabutangan, ginamog apple. Haluan siya bumbay pinangga. Nya na pay limong sitog loy amas chada. Og dagko mga pinangga na pag-iudlot sa gitawag na to kapayas. Then mag-promote siya og heart health mga pinangga. Sinaman siya ipulipinol o gitawag na to flavonoids. Then good for losing weight, hala. Kung mga gusto magpa-slim mga pinangga, pagpa-supply mag apple, lahi pag itong tirada sa grapes mga pinangga. Okay, so maudin ni pinangga, sulaya na gininibok lagit, mag apple o grapes lang pinangga. Makita ninyo after few weeks mga pinangga, kung saan na mabalik tong lawas ni Duklagit nga, kung batanon pata pinangga. Then i-regulate niya ang blood pressure tungod sa kanang phytochemicals. Then mapasilitate siya pinangga ang easy passage. Nindot imong libang. Pero gikalibang nga ka, nindot ko ng apple. Ikaingon sila makatubol-tubol daw ang apple. Kaya namang isi sorbitol. Improve niya imong bowel movement. Then, kung nagkalibata ka mga pinangga, makatabang siya na dili na ka mag-LDL. Okay, so mga pinanggay goodness o mga health benefits sa gitawag na to, pinanggang apple o pears, dugang benefits kay makatabang para sa skin glow.
6: Okay, so sa tanan na to ang mga pinangga niya nga to ang special nga kuhan mga pinangga kanang bisita ni. No? Pero kuhan na to ni, sa patantuigan nagkaila sa una?
7: Year 2003.
6: Yes. Ay, lang pa ito, kaning asa na ito ka nakadungog kay Dr. Lagit sa una?
7: Sa kwan to, sa
6: Milutouch pa to.
7: Sa Milutouch siya.
6: Milutouch pa to, 94.7. So, niabot ang panahon, nga nung nakaadto magka-clinic?
7: Ani mo ganun siya, Master.
6: Pero sa dili pa dahi, unsa dahi ito pangalan to ni mo?
7: By the way, ako dahi si Eusebio Hinkoy Jr.
6: Iyang Christian name.
7: Christian name, then converted mo kong Muslim.
6: Mm-hmm.
7: Ako na si Abdul Rahim. Okay, karon, ako to si Abdul Rahim Hinkoy.
6: Hinkoy. So, okay, so mga ilado ka nila na mga nagpuyo mong kabukiran, mga pinangga ning Hinkoy. Onya, so... Sa unsa nga naka-adtog kag clinic?
7: Ani mo kuno sa doc. Sige nang pinaminaw sa radyo kay nga naman ako mga anak ko tuig gayon na kay wala lang kita kabalo sa maayong pag-amping sa ila ha. Sige nang tubo pa sila. Jump posery so din si do biscuit unsa to nga dapat sa gusto nila kanang mga sweets.
6: Mo man ay uso ron.
7: Yes. Sige ka sakit ako mga anak kunya palis-balis sa doktor. Kaya wag di ko kabalo sa maayong buhaton niya. Kung imkan mo sa'yo, mahulot mo na anak. So sa liya siguro pinintune sa radyo nang gabi na nanda ko mga 7 na ganyan program sa nasa
6: 7 to 8.
7: Okay. Na-tune ako itong sa Juan Melotas. Dito na ko na nanggubo yung pangalan. Sa continue nung pinaminaw, nagka-interest ako nakikita sa mga sa clinic. Na. Atong sakit sa akong anak na Korea is good lang. Atong ginawag Kawasaki disease.
6: Oo.
7: Grabe kito nga sakit na mas kagod.
6: Kung sa may bation na itong Kawasaki disease?
7: Ang may tabuan na ka ng mag-Kawasaki disease ka is mubutod yung tiyan. Dako yung tiyan. Tinigin mo ang kanin pala din mo 13 pula na nga pula.
6: Pula nga puntik-puntik, no?
7: Oo, puntik pala yung murag apple ka pula. Ay. Ang bata magsigig bigwa o green ang color.
6: Grabe yung dito itong bati. Pila pa edad na itong bata ah?
7: Nasa mga 3 or 4.
6: Kung sa may pangalan na tutun?
7: Si Sid Julena.
6: Mata
7: kong first na kung anak akong first.
6: Baby. First niya, 25 anyo sa Peter Baningo pa ha.
7: Yes, para lang siya master, actually para siya registered pharmacist na siya.
6: Registered pharmacist ni siya mga pinangga, no?
7: Yes.
6: Kunya, unsay padayon nga gibati adto?
7: Ay, ando master, dili gyud mo lang ang iyang pagsaka sa iyang kalintura, tuloy-tuloy. Sigig suto, green ang kulot, dako untian. Ang nga rin master is magpula.
6: Grabe.
7: Oh, grabe yun. Nga, ang last ding atake na siya master. Ikita na yun nga nagunto siya master.
6: Uy.
7: Oh, dito sa 10 days, nanami sa ikapito, so tulo na lang cross shot.
6: Tulo na lang yun nabilay nung
7: ta. Tulo na lang kadlaw. Yeah. Ito nga. Sige lang, ampo lang yun. Ano na ang kapasal sa power sa pag-ampo. Biskin sa'yo mong reliyon, basta kayo doon kasi gano'n. Tagaan yun yun ang maali. Pwede mga tatune ko sa'yo mga. Dito na ako nakuha mo siya kung mga kulang makagatag sa mga mga kung sa ilang gusto ihatag mo. Mali dito.
6: Kaya para lagi mapalapit ang mga anak.
7: Oh, nana, kung sa gusto nila, chocolate, ice cream, soft drinks, hindi kung sa. sa mga tag nimo niya.
6: Eh, mo na gingos Biblia nga my people are destroyed for lack of knowledge.
7: Correct. So dito na sa na ta interest dito na tangko dito sa ato ang magalagang sa ato ang mighty creator na nadungog kita. Then, ako din kami sa baybayan.
6: Ano siya man to? Na-admit to hospital?
7: Oo, oh, nadala dito siya man sir. Dito sa Davao Dock.
6: Ah, Davao Dock pag yun?
7: Nagkahilak-hilak yung lang tumutay tungo sa gasto.
6: Tumon sa gasto gang gibati sa bata.
7: Grabe na sir, matay, makahilak dito. Gawas nga, bagpata man sir, bilagun na lang. Mura bahalag mo, basta ma-respect ang kinabuhi.
6: Kinabuhi.
7: Yes. Pero di ay po, kita po din mga binikanan, naminaw ka ron, nagit yung mga lapses, kanihata na turun sa ilang gusto.
6: Malik
7: din na siya. So, kung ikaw ka ron yung naminaw, mas maayo yun nga maminaw ka kanasama ni Dr. Lagi. Kung bisa kinasabot yung mga
6: health advisor.
7: Health advisor or health coach nga maminaw ta ron kasi dapat kay sa counseling, daging ka lang makuha.
6: Oo.
7: Nga, isa po na siya, kung wala kay kwarta, kung saan na lang pag nagsakit, pag yuga.
6: May nalang gini kay Naidok Lagit Clinic na bisag wa kay kwarta, tabangan ka.
7: No? That is one of the reason why nga, no, nga, na-enganyo ko nga gamitan ko na akong knowledge, ang akong nahibaluan para po di impart sa uban. Yan eh, nahimodyo ko namang lecturer about health.
6: Oh, tungod atong experience niya nga naayo ang iyang anak mga pinangga. So, giamigo niya si Doc Lagit. Niya giopera ni siya mga pinangga o kwan na eh. At mga karaan na itong mga kwantig, subaybay sa unawa patay Facebook, no? Kwan ni, nakailan na ni, nga mauni atong health lecturer. No, asa ta, uba ni mga pinangga o niya, mauni ang tig-interview o testimony. Mauni si Jun Baskog. Yang gaan ko ni Baskog mga pinangga kay musukol ni push up. Bisan pag kuan mo, pila mo kabog di pinangga niya, i-plus-plus ang inyong push-up.
7: Ako ito brapa sa upat katao mo, sir.
6: Ah, upat katao.
7: So, i-plus na po ito na. Lahat ito yung nag-exercise yun. Dati ito, wala nag-exercise.
6: Oo.
7: Ito nag-exercise.
6: Itong nag-practice yun.
7: Yes, kay ako pong i-part sa inyo, ha, kung sa pag sa mukhang kay Basco, kung Basco katinood. Okay, record holder ni si Jun Basco sa 1989 to 1993 dito sa Philippine record nag-hold
6: good. Oh, naanay siya yung Philippine record nga siya ang champion sa walk katun.
7: Yes, 10 and 20 kilometers walk. Oh. Sa Manila to ba, sir?
6: Ah, sa Manila, dito?
7: Sa Manila to. Wala na ako nag-gisit rin nga record. Wala nga competition din kasi nga Dabao.
6: Ah.
7: Sa Manila ko nag-gisit.
6: Kunya kaning samal mga pinangga o Dabao, iyan ang balik-balikon o langoy.
7: Yes.
6: No? O niya, mga pinangga mo push up ni, kaya ning 150 ka push up. O, oh, gitistingan bitaw na ako ni, naigwapas ilalo mag-push up mo samot. Oh, kayang-kaya ganyang 150 bitaw tinuod na mga pinangga ha. So mo ni aton lecturer mga pinangga o daghan na ni siya nakatunan, daghan na ni siya gi-apply.
7: Gikan ko sa imong.
6: Oh, nga gikan diri kay Dok. Anong master may tawag ni Moskwa day tuod?
7: Ang master magutim. Imo kay... imo na siyang kuno kung kasi but sa but master means teacher. So, ako magpagtano sa imong master do kay ikaw kung teacher ka ko ang kanang gitawag ko kanang nag-mood sa ko ba?
6: Oo.
7: Kung ano nga ginatawag ka ka o
6: master? Abin ako katong akong pagka-assistant karate instructor mo itong gitawag ko ni mog master. No? So, mga pinangga ako ani. Mo na itong buutan nga kauban mga pinangga taga Turil Rani si Jun Basco. Inyo ning makita siya diya kanunay. Unsa may imong ika panugon tuod labi na sa tanan natong mga pasyente?
7: Yes, kani. Labaw na din itong wala yung mga kwarta. Kaya pag once magkasakit ka karong panahon na, na kay kwarta, wala kay kwarta, lisod din kayo.
6: Pwedeng paita
7: so, yun. So, akong iksutihin nyo ha, kay Dok Lagit mag-welcome tanan. Ang counseling para manikay ka. Para manikay ka sa mga magugat na balatiyan. So, pinakamayo, bisita ka din nga. Wala may bayad mag-hatap sa Dok Lagit counseling. Wala yung problema. So, ang ikaduha ko is may baluan ng kukunsin na adiri. Daghan kang may baluan nga na adiri ah, nga wala sa uban.
6: Muna gingon nga ang pulo mga good alternative
7: yes.
6: Na atanantay pamaagi.
7: Yes.
6: Oh, kay kasagaran nag-alternative clinic, puro baligya.
7: Yes.
6: No?
7: Tinod na. Muna ikalayan, master.
6: Muna ikalayan. Kadrisato, daghantag itudlo nga dili baligya.
7: Correct.
6: Kanang makita silang palibot, gikan sa kusina.
7: Oh.
6: pag naog nila sa ilang kusina na ng tubig, na ng mga lamas.
8: Yes.
6: No, mga gulay, pag naog sa palibot, na idaghang sagbot na narapot sa palibot.
7: Inani mo ganyan sa mga sagot, no? Ang gisulti sa labang mga kagahong, nga ang iyang gahom na gadagan sa tanan pa, sa tanan bahay.
6: No.
7: Runs through all nature, sa sikat sa adlaw, tambal na daan. Hindi na mapalit sa tindahan, wala na nakakapsulize. Sikat sa adlaw, fish air. Dagang tubig.
6: Oh.
7: Okay? Ang kanang kanindot sa panibo, yeah. Makakuan mo ba kasi ma-refresh yung mga una.
6: Oh, nag-lecture na ni mga pinangga.
7: Ayaw ko lang nga ang iyong masakiton sa kwarto. Musamot ang iyong masakiton doon niya rin tanugan niya. Ipagawas na, patanawasan. Kanang mga kakahuyan, dating sa dagat. Kung pwede, ayaw pa sinila sa palakuang
6: nag-tinil.
7: Langga, kanang iyong mga masakiton. Pasaro yun lang, dali ayon. Pero kanang mga gaigulo, palagi. Dugay kin ayon, mga sakit niya dugay ayon.
6: Mao gina niya pag maani sila sa clinic atong panugon, di na gid magtuman sa gusto.
7: Correcto.
6: No, kay kadaghan na ubang komentaryo. Pastilan dito kay Doklit, Doklagit, kumpleto bawal.
7: Yes.
6: Okay,
7: oh, bawal man sa kidto na mo gibalaos sa lawas.
6: Oo. Mao na.
7: O kasagaran nga
6: kay kung makaayo pa ipakaon ko nagkinilo oy. Pakaon na to nagkinilo pero kay makadaot magyod niya. Ang ato manggunggi introduce sa mga katawhan, kaneng gitag na to holistic healing. It reaches up na to unsa ang root causes.
7: Oh.
6: So, pasabton sila, unyag maunay ginabawal. Para so, dali maayo, maurang na sikrito. Kundangan ang makadabawal, inom kag tambal, di dali ka maayo. So, wala tay lifetime nga
7: sakit.
6: Maintenance.
7: Walay maintenance.
6: Mauna pinangga. Ang tuyo na to dali, makat up ang mga main tinans. Unya, pag naalang gumawa ko operation, ma-avoid ang operation. Mauna mga pinanggay itong ginahimo.
7: Unya, lahimanggod na Sir Doki ang gitawag na tawag ka ng kuan na ito, temporary heal or healing yun mismo.
6: Oo.
7: Para for example, kalintura ka, inong kag pinreliver, nawala yung sakit sa ulo, labad sa ulo, pero pagkawala na po itong epekto si Matambal, balik ang problema.
6: Balik na po.
7: Whereas kaning healing, wala na kayong gabadiyon na sakit.
6: Mauna mga pinangga. O iyahapon nang na-experience.
7: Yes.
6: Gani ang mga anak, ani mga pinangga, nakita na ko, sige gamit niya sa produktos clinic.
7: Soyabin, ang soyabin.
6: Number one niyang soyabins. Ang sa ato ron bago, mauna ni. 38-in-1. O niya ingalan, mo nang gingalan na to, kusog baskog. Kanang baskog, iyahagin ang pangalan. Ang kusog, katong isa po na ko ka... Ito na amigo ni mong kusog ba? Katong muguyod o sakyanan niya. Mulakaw yun ito ka ng bildo bito nga na ay kalayo. Niya muguyod o sakyanan. Ngan lang ito na mo siya kusog. O niya ka ng baskog, imo ng pangalan. Ang daghag ingredients na soya beans, 38-in-1. O niya, sa siging inom si mong mga anak, pure soya beans pa ganito si mong anak, no?
7: Okay ha? Ako i-impart sa inyo ha. About ang soya beans. Ang soya bean, karong panahon na, nga katong ginainom sa kunak, karong, pharmacist na.
6: Ah, pharmacist na. Mga bright yung anak, ane.
7: Ako na nagsinuldo, ikaduha ko, dikot siya na.
6: Tayo siya, nag-testimony pa.
7: Ang ako ikaduha ng anak ko, ay, manager na.
6: Oh.
7: Ako ang accountant ako, sir. Ito yung ikaduha. Kumadya po sa soya. In ane, kaya pinakasimple pa lang ni. Now, ayon sa mukto sa among istorya ni Doc Lagit karong panahon.
6: Sulayan.
7: Sulay. Kay lain mo gunang murag dahil kay mukto. Sulay good. Muna akong challenge sa inyo.
6: Kay
7: sa mukto, sulay.
6: Kay ang Pilipino raba, to say is to believe, dihan lang sa e-bike.
7: Correct, correct, correct.
6: Sa bike na lang. Ibilin. Kanara. Okay, so mo to mga pinangga ang kuan ha. Testimony. So mga anak ani mga pinangga ikapanghambog yun nato nga kuan gyud kanang utukan gyud pod mga pinangga kay liwat go sa amahan eh.
7: 7 kabuok masel pores na mga bright.
6: 7 kabuok unya puro bright. Mintinadog soya beans.
7: Yes.
6: Nya mga award din ni mga pinangga.
7: Activated charcoal.
6: O katong mo nilang ginahimon la activated medicinal charcoal.
7: Yun.
6: O nya karon kay gihalo naman ato nag 16-in-1 nga mais nga kape. Mo na iginaminting simple lang mga pinangga.
7: Okay, prove na po sa inyo mga pinangga. Bibili ko lang.
6: Oh, na nangumpra na po siya mga pinangga.
7: Gamit yan na.
6: Okay. Charcoal. Kunya mais.
7: Oh, mais na coffee. 16 in 1. Ato na yung ibati.
6: Aha, ito 16 in 1 mo.
7: Ito mga bukol, mga tutoy, yung mga bukol. Aha, ito. 16 in 1.
6: Dere, patong dere, adara. Muna okay. Mga pinangga, no?
7: Mga babae, what's out? Muna yung problema sa inyo. Kasagan mga bukol-bukol. Tungo sa inyo, pang lotion, pang kalima o. Hapras, kasi kung saan. Kaya gamit palangga. Kaya para ma-eliminate ko siya palangga, ha? Kaya nani siya kita ulit ang anti-inflammatory o patong mga bukol, cyst. Kung yun ang pasagdan langga, may manang tumor, dead tumor, cancer na. So, ayaw kumbiyansa.
6: Dito man yung muna itimpla sa 7-7.
7: Yes.
6: Ara man tong 77 ko nimo, naa gini 77 herbal tea mga pinangga. Okay, so mo na mga pinangga, kahoy-kahoy no. Okay, so mga pinangga gikan og 2000 year 2000?
7: Yes, 2000.
6: Hangtod karon 2026 na.
7: Diri gyud po
6: ko kay doktor. Oh, wa gyud sa pinangga. Kada bulan na gini siya diri kay mamalit. No, onya mga pinangga. Mone atong ikalipay kay buhi patahang tud karon. No, baskog pagyod mga pinangga ha. Timani ha. Siya ang naapay record nga champion sa Wokaton.
7: Yes.
6: Niya kanang samal balik-balik ko na niyag langoy.
7: Ang akong medal akong trophy na sa balay. Gusto niyo makita pwede po mo ako lang pamatay.
6: Oh, kana og moto katong maduha-duhaon niya. Mga pinangga, basta og mag-push up ni siya, kaya ang 150 ka push up.
7: Yes.
6: Oo, so, money siya si June.
7: Baskog
6: mga pinangga. Daghang salamat. May pag-view sa tanan.
8: Bawal magkasakit!
9: Bawal magkasakit!
8: Bawal magkasakit!
5: Okay, so parang mga pinangga, unsa na po yung mga lindot na combination. Labi na kung gusto ni mong healthy, stronger heart ka. May gingon na pinanggag honey and hearty drink. Mga pinangga, ha? Combination na ni pinangga sa gitag na itong oranges. No, nakay puntan, nakay pumelo pinangga, nakay kiat-kiat, punkiat mga pinangga, nindot o any anak nga juices, ihalo mo sa mango. Murag nindot ni pinangga. Ang dugaan mo, gamitin ni mo pag-shake sa gitawag na itong mango, no? Ay ang oranges mga pinangga is nindot man para respiratory treatment. Labi na gubakon ka. Okay, naagudsay ka ng gitawag na to Marigin o Hispiridin. Then, dakog ikatabang pinangga para smooth ang blood bleeding cells nimo. Okay naman sa Hispiridin mga pinangga. Kunya mo hatag siya nindot na glow up na ang imong skin. Mga pinangga ha. Kaya naman siya vitamin C. Then, if you could be ma-appeal ang scurvy, so dagat benefits. Not only for the heart, mga pinangga. Then, makto, papunti correct ba yan ang kanang mga birth defect? Sa gitawag pinanggag mga oranges, ha? Kaya naman sa folate o vitamin C. Then, iluwer niya ang rest sa gitag na to cancer sa skin, sa breast, no, sa mouth, sa lung, or colon cancer. Kaya doon naman siya pinanggay di in... Doon na siya kanang gitawag na to di na limonin mga pinangga. Modern ni content na kanin dilimunin, grabe yun ni pinanggag mo kumbati o gitawag na to cancer sa kunya i-prevent niya ang anemia kay tanaw nyo nga medyo tamis ng aslo pero taas dahil siya ang iron of vitamin C. Kunya i-prevent niya ang mga tooth decay. Paminaw mo ha, kay magsigig sakit yung ipon, maghuot mo ng dugan ng apel. Mauni pinanggag, imong ihalo dahil ang iyang juice ani, inig-smoothin mo pinanggag, imong pag-shake. Sa mangga mo imong isabaw anak katsada di ay okay ang laliman mo ang mangga mo tabang sa prevent sa imong mga muscle fatigue. Hinumdumi ang heart is part of the muscle ha kay taas siya iron o vitamin C then equip niya ang stress mga pinangga so grabe kag resistance sa gitawag ni mong stress mani makatabang pinangga sa mangga ha makatabang pinangga para sa heart conditioning okay then sunod mga pinangga dakog ikatabang mag-prevent og eye dryness, mga pinangga, og night blindness, tungod sa kataas og vitamin A. Mauni mga pinangga ang katabangan sa gitawag na tugmangga. Paminaw mo pinanggang defektoso og mata. Pero si Doc Lucky, basta medyo kulang o gayan, muhanap gamay ato mabaa itong ang litra, labi na ganagag may pino mga pinanga, muhanap man. Pero maklaro-klaro, good gamay. Pero padakon ang litra, dugangag suga, perting hayaga. Labi na pinanggag, ikang tanaka, makatutok mga pinanggag, mga maayugon. Mado na pinanggag, mualil po ang mata. Maon ni mga pinangga, ha, nag-ingon po dere nga, imintin niya ang gitawag na itong collagen na maon mag-provide o nindot na structure sa itong mga buhok o mga pangit. Nakanindot pinanggahan na collagen, so ipamina mong mga baye din ha. Labi nagdaghan mo ganak, mga tandog na mong mga pinangga, niya kulang dahil mo pinanggag vitamin C, vitamin A, mga pinanggag kulang mong collagen, ni adiyas mangga ang collagen. Para manghugot ang mga pangit sa inyong tutoy ba? Para dili na po kayo yut-yut, iawat na lagnay mangli-li mga pinangga, makadayig. Dili kayo manghimaraot na, usang mangli-li. Mo ni mga pinangga, nindap ito, tanan nga na itasog vitamin C. Mga pinangga, unya dako kikatabang para mag-decrease ang rest sa itaw na itong cancers. No, any cancers ha, or any heart disease, pinangga high blood pressure, o osteoporosis, osteoarthritis. Basta taas o vitamin C. Manaanot ka tingalag, makakaon mo mangga nga nai aslong, kayo ilahan na nga taas na siya vitamin C. Dili kay tamis na nga. So, mo ni pinangga, mo ni himuon ni mag shake, haluan ni mag juice sa oranges, mga pinangga, perting tsadaha para sa heart, mga pinangga. Okay, so, mo na ikayuhan, mga pinangga, hala, paghimo na mo na pinangga juices, okay.
0: Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition na ang bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magpalabas ng general body checkup sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo. Libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doc Lagit Medicina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O, ano pang hinihintay mo? Punta na!
1: Grabe ang imong kaguolog problema, nawad-an sa paglaom tungod sa problema o balatian. Ayaw ka na paunda yun eh. Paminawa ang programa ni Dr. Lagit na puro pagtambag, pagtudlo o paglingaw nga mauy mo hupay ni anang tanan ug maghatag og paglaom kaninyo. Paminawa kada adlaw sa samang istasyon. Free consultation on air kini. Ay, skabudlay ning kinabuhian eh.
2: Daon sa kamare, kalawang pagod sa imong gininhawaan.
1: Nawad-an naman ko kong pag-asa pa rin. Kaning mga upang bati-bati na ko ang sakit sa akong lawas ba? Okay naman ni Good. Kabalik-balik na ko pa-check up o klase-klaseng tambal na ang akong gipang-inom. Wala pang gihapon kong mauli eh.
2: Alangan mare, sa imo man ang lifestyle good, kinahanglan mag-cleansing usa ka aron manggawas tanan hugaw sa imong lawas o diha na ka magsugod pag-ayo sa imong mga sakit.
1: Maubo pa rin? Asa man ka nakabaloan na pa eh.
2: Paminawa ang programang serbisyo publiko ni Doc Lagit Marie. Aniya o?
1: Aduna ka ba'y gidala-dala nga balatian na imo nang gipatambalan apan wa gihapoy kaayuhan? Aniya na ang programang serbisyo publiko. Serbisyo publiko. Alang sa tanang tao, hatod kaninyo ni Dr. Geoffrey Lagit, usa ka humanitarian doctor sa nag-unang alternatibo sa syudad sa Davao. Ang kaalam sa alternatibong medisina ug tamang disiplina aron mahilayo sa nagkalaing-laing sakit iyang itudlo. Dunay free consultations on air ug dugang kahibalo alang sa ikaayo sa panglawas. Inyong madunggan ni ining istasyon.
8: Bawal magkasakit.
9: Bawal magkasakit.
8: Bawal magkasakit.
6: So mga pinangga ni Atay usaka asawa sa pastor no nga nagmadaugon mga pinangga dugay na kayo nato ni nga pasyente nya karon ako nagpunahunaan og interview no. So maon sa toy pangalan nimo?
10: Josephine Madulara Daguman.
6: Ah, Madulara Daguman, taga diin ka ma'am?
10: Dili na ko sa Takum sa Uraya Mangkilam.
6: Unsa ganito nga simbahan ang inyo ha?
10: Ay karon kung ano mi City Harvest.
6: Ah, City Harvest.
10: Connection sa Singapore.
6: Oh, nya gin sa toy pangalan si Mumbana, as pastor.
10: Pastor Eliezer Magaliano Daguman.
6: Ah, okay, so mga pinangga ha. Ma'am, asa daytud ka nasayod kay Dok Lagit sa una?
10: Ay, nadunggan ako sa radyo. Nanang kuan na bisan asa ko mo adto nga doktor, ingon sila i-chemo ko or i-daya, pero wala ko kay lain man paminaw na ko dili.
6: Unsa man dai mo sakit adto?
10: Lupus.
6: Ah, lupus. Oh, galuspad gyud ni si Ma'am sa una no. Dugay na to nimo gidala-dala?
10: Dugay, 5 years.
6: 5 years?
10: Oh.
6: Nya unsa tuntuiga na kadto kay Dok Lagit?
10: 2009.
6: Dito pa ta sa Mantols Karinderia.
10: Opo.
6: Subri Karitri.
10: Oo.
6: Okay, ma'am, kanang daghan magitog bawal si Dok Lagit sa imo. Wag ka maglisod adto?
10: Wala, kay natinga manggani ko kay sadihan na ako sa doktor, wag may bawal. Kagabot oh. Ni kang Dr. Lagit, daghan bawal, pero ako mismo di mapukumkao na to.
6: Awa po gamkaw na to. So, mautong wa ka maglisod. Oh, niya. So, nag-pure vegetarian juga tuntung ora.
10: Okay. Niya, kuan ka na. Ang ako ang pong kinabuhi ba nga, nagdisiplina ko kay gusto kong maayo.
6: Oh, mo lagi na kasi oh. Pag gusto mo, maraming paraan.
10: Okay.
6: Oo, mo gitong gi-bless you ka ni Lord, no? Kunya, uban sa tabang ni Lord, na may kinagiyahan you ka ni Adto Clinic. Ay, kung sa kadugay ka naghimog medication ato nga na-feel yun ni mo nga...
10: Naayon?
6: Oo, naayon na ka.
10: 1 year na, naayon.
6: Ah, 1 year.
10: Dayon.
6: Kung sa may hibatin mo itong lupos?
10: Kanang manghupong, unya sakit ang mga bukog, unya halos di ko makatindog kay...
6: Ah, grabe.
10: Sakit kaayo, unya, nang manghupong di ko. Wala di ka on.
6: Ang lipong-lipong, na wala.
10: Oo, oh,
6: na. Ang nagihapon.
10: Nag-leave ko ato sa ako ang trabaho indefinitely. Because
6: ay, unsa may trabaho ni mong putsaon na?
10: Maestra sa elementary.
6: Ah, mga eskwilahan?
10: Sa Asuncion District.
6: Ah, mayo kayo. Nakabalik, rapog ka.
10: Promise ako sa Ginoo, hindi ako mabalik. Nag-early retirement.
6: Ah, nag-early retirement po ka. Para mag-focus na yung cross medication. So, mo din na yung mga pinangga, ha, nga, si, sa ito'y pangalan o truga ni ma?
10: Josephine Madulara Daguman.
6: Okay, so, mo din mga pinangga, nakabaton siya complete nga kaayuhan, ginamit ang alternative medicine niya.
10: Yeah.
6: Unsa tuntuiga gani?
10: 2009.
6: Oh. Nya hangtod karon 2026, nagakamango na lang ni siya sa clinic, no?
10: Oh.
6: Uban nang iyang pamilya nga nag-anis clinic na nandun sila gina pamalitong sa kinahanglan nila.
10: Oh, dili na gyud ko nakapalit. Wala ko ni adto kanang kuan pharmacy.
6: Oh, wala na nag-solid herbal na gyud. Unya ma'am kanang tawag na to aning unsa imong panawagan sa ubang nay mga sakit pod?
10: Yeah, ako.
6: Labi nagparehas imong sakit.
10: Ako mong gi-encourage nga ato ang kuan i-try nato ni alternatibo nga kanang tambal.
6: Oo.
10: Okay. Dako epekto, labi na gyud kung lupus kay ang lupus di ay 2 years ra mamatay na gi ay.
6: Oo, nya lalimang kagi kan adto hantud karon.
10: Kuan
6: na. Hapit na mag 20 years.
10: Oo, pero na bless gyud ko ato mga gipang take nako kay wala gyud wala kuan sa akong lawas ba walay kontra nya. Naayo ko. So nagbalik-balik ko dire.
6: Oh, mo to nga na-bless niya na contact mo niya sa Dok Lagit sa una, gi-operan pag yun ako ni magkapa sa una na millionaire yan eh. Niya, gi-bless pag yun ilang simbahan kay gi-finance o kapa. Oh, mo to mga kaigsunan nga kuan, di gid ni sila kalimot sa kuha, di po ko kalimot sila ha, no? So, hantun nga nagbalihin taron o clinic diri sa Tagum, so anhilang gihapon, no? So, muna ma'am nga itong pasalamatan pagayang Diyos.
10: Amen.
6: kunya instrumento niya si Dr. Laget nga unta daghan patag matabangan.
10: Ayaw itong mag-try ta kay walay ko mo nga nanang tambal man sa gawas na usahay nga mo contradict niya ay sa akong ginatake kagaan.
6: Nga importante lang yun, cooperation. Mo na nga sa ginasulat ato sa clinic nga na naman tay good doctor, na tay good herbal mga food supplement o mga herbal product, importante good ang patient. No, nga kwan gyud siya kanang mo obey yun religiously.
10: Honestly, mo take part.
6: Mao gina siya, no? Basta sa clinic ay magkaguol, nga bisag wa mo'y kwarta, 80% sa ginatudlo ni Dr. Laget, dili paliton. Niya mo nang kugihan lang yun nila. Mo nang gina-offer na to, nga bata ang to senior citizen, mutabang tabi sa guway kwarta. So, mo na mga pinangga, no? Mo ni si Ma'am Teacher Daguman. Unsa tong eskwelahan gani, ma'am?
10: Sa Asuncion District.
6: Asuncion District, gini
10: siya. Magatos o Magatos.
6: Magatos. Elementary, elementary high school?
10: Elementary school.
6: Elementary. So, muna, no, nga, glory to God sa successful nga kaayuhan nga naangkon mo.
10: Amen. Wala ginako ibay no bisan asa tungod kay nakitaan yun ako ang complete healing. Kompleto yun from head to foot.
6: Yeah, daghan na po ni sila gina-refer din eh. Napatoy bago gani nga gi-refer na pod.
10: Ning agi ba ko kaupaw.
6: Mao.
10: Kay cancerous ni.
6: Mao lagi pod. Kay ang sunod sa lupus is leukemia. Mao na dai ni abot na gid kag leukemia gid ay moto nga di ginta matagbaw paghatag pagpasalamat sa Ginoo.
10: Amen.
6: No, nga iyaha gitang gipanalanginan pag-ayo. So, mayong pagpaminaw og pag-view sa tanan nato nga mga pinangga og tigsunod sa Duke Laget Alternatibo Medicina and Wellness Center or Duke Laget Naturopath Clinic.
11: Porsyon naman mga pinangga sa tiutubag sa atin sa inyong mga pangutan na hala ato nang tagaan og pagtagad ang inyong gitawag og mga pangot.
4: Alang sa inyong pagsalmot og mga pangutana sa Doc Lagit Serbisyo Publiko. Text lang
12: sa 0599-07920. Alang sa mga talk and text og smart subscribers.
4: Unsa pa imong gihuwa? Text na.
11: Hey, hello Doc. Ang akong mama ba na ay bukol sa yambugan sa wala. Okay, so na double send. Okay, hello Doc. Unsa di ay ang content sa brewers og lecithin nga makapadali man og siya og kanang panganak, di ba ni siya makadaot sa pregnant dili oi. No? Unya butangi ganyog licorice mga pinangga. Unsa pay maayo nga vitamin sa pregnant basta tanang prutas tanang gulay. Labi na gyud sa taas og vitamin C. Okay. So pinangga ang lecithin, gikan man na sa soya, almost complete nutrients gihapon. Unyag ang brewer's yeast, grabe minerals ba? No, pinangga, di gyan mo magmahay anak, perte gyan ang nindota, ha? So, munay buhaton kay gawas ng imong anak, imong asawa, mga anak, ligon kay siya resistensya. Bisan pag imo nang kuan, imo nang hagitog is kabulan, musukol na na.
13: So, wala naman tayong oras. Kini si Dr. Laget mag-ingon, mayong pagpaminaw.
14: Dok, ay sa dok. Ay kalagot, lamipunta kay Maminaw da.
15: Para sa inyong satisfaction, bisitahin na lang ninyo ang tanang clinic ni Dr. Laget dool sa inyong lugar para sa free general check-up and consultation and counseling gikan bata hangtod senior citizen. Pagdala lang kamo og inyong budget nga inyong makaya kay pasaktuhan ni Dr. Laget. Dalahan na usap ang inyong mga kaila.
6: Okay, sa ato pong mga pinanggang tigpaminaw, ang ato ang Panabo City. No, mga pinangga, dalan padulong sa pantalan. Ha? Unya, mulabay mo mga pinanggag unang kanto padulong sa Gaisano. Ang sunod na pinangga, Rose Big Shop, then Fusion Gasoline Station. Then ang atbang anak mga pinangga, tuluman na sila kadagkong building na atas tunga kanang itom ang kolor. Mga pinangga, ang tawag ana A Square Building. Mauna mga pinangga, di ka maglibog ha. Okay, naman ay karatulas tubangan niya ang sunod pinangga, Panabo City Inn. Then na ada pinanggay magsigi cooperative sa ilalom. Then sunod na LBC, ibabaw sa LBC na ang Duk Lagit Clinic mga pinangga. Kunya, kada Miyerkules personal nga naa si Dr. Lagit. O Abril lang mga pinangga ang atong panabo, Lunes ra hangtod Biyernes. Sirado nagsabadog Domingo. Pero ang tanang mga clinic, Abril na Domingo hangtod Biyernes mga pinangga. Okay, so kana lang atong pahibalo ay kalimot, tawagi ang cellphone ni Dr. Lagit o di mo katuod ang 0-5-9-07-9-20. Huwag tanawa kay naka-flash na mga pinaga sa inyong mga screen. Okay, sa tanan na ito ng mga pinanga ng mga tigpaminaw, no? Sa ito ang programang Health Guardians para sa Masa. Kini si Dr. Lagit mga pinanga, nagpahibalo kaninyo nga ang atong clinic sa Tagum City nabalihin mga pinanga. Oh, kung gikan ka pinanga o si Diaz na Bunturan or Super Highway mga pinanga, adjacent lang sa clinic. Pero gikan gani mo clinic, gikan mo palingki, no? Labi na sa mga nakaadtunas clinic, ala, inyo mutabok lang gid mo pinanga at bang sa clinic. Unya, balik inyong tanaw paingon dito Super Highway mga pinanga sa may Iglesia ni Cristo. Gikan sa clinic, mag-ihap mo tulo ka gasoline station. Una, Star Oil, tapad na to GT. Ikatulo mga pinanga, may gas nga gasoline. Then sunod na taas nga building, kaka-urine building na mga pinanga. Okay, room number 6. Ang katapad na to mga pinanga na asya'y Wow e-bike. Pero kung gikan mo mga pinanga Iglesia ni Cristo, pasulod mo sa terminal, pag-abot ni mo anang Petron na ay kurbadahon. Kanang Petron nga sulod sa dool na o palingki mga pinanga, ha? Gitawag nagkurbadahon dayon talisay. At bang anak mga pinanga, makita nimo ang Wow e-bike. Monay tapad sa Duk Lagit Herbal Clinic mga pinanga. Okay, so monay atong pahibalo kaninyo, huwag kayo magkalimot, huwag doon na mo huwag manawag mo, di mo makatood mga pinanga. No, tawagi mga pinanga ang 0-5-9-07-9-20. Naamin, naka-flash mo ni mga pinanga, 0-5-9-07-9-20. So, ay mo kalipat ha, kay katurubang sa may Iglesia ni Cristo na naapoy Petron, kurbada ang tawag ato. Pero diri mo sulod, paduol sa palingke, ang tawag ani pinanga at bang sa Petron o kurbadahon niya talisay dayon at bang ana pinanga na ang Duk Lagit Herbal Clinic o niya ang tapad na to mga pinanga na i-bike o niya sa pikas tapad naa ang namaligya mga pinanggag pintura. So hinaot nga dili na gyud mo masaag sa pagdumdum sa atong clinic. Og naka good news kay kada Martes og Miyerkules naa si Dr. Lagit mag-duty sa Tagum City. So ayaw kalimot, no? Come one and come all.
16: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Tatbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
17: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Ops, sigala. Atoa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, og ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinag-iyahan ni Sir

0: Balatian, usahay mo taas ang iyahang blood pressure. Unya, naapod usahay nga kalit lang mumubo ang iyahang blood pressure. Gani, ni mubo sab niini ang iyahang hemoglobin nga mo hinungdan nga dili na siya katulog og tarong. Apan human siya nakagamit sa MLA capsule, duna na kaalibyuhan nga nabatyagan niya sa iyang panglawas. Kay na normal na ang iyahang blood pressure o hemoglobin pinaagi sa tabang sa MLA capsule. Kay kini nga capsule, broad spectrum kini nga pwede kaayo makatabang sa pag-alibyo sa bisan unsang sakit. Kay lawom o halapad ang pwede kaayo niini maalibyuhan. Tungod kay duna kini iron, potassium, vitamins and minerals o 18 ka amino acids nga makatabang sa immune system nga palig-unon. O dunay boosted nga anti-inflammatory o antioxidants properties nga makatabang sa paminos sa mga sakit nga ginabatyag o makarepair sa mga cells o makaregulate o normalize sa blood pressure o makanormal sa sugar levels sa dugo. Busa atong paminaw ng usa ka mga nakagamit o naalibyuhan sa MLA capsule.
1: Ako si Jenny Espiritu, taga Summerlight, Pulumulok sa Ocotabato. Nagpasalamat ko kay nakagamit ko aning MLA capsule. Kay dati, akong paminos kong lawas ko ang balatian yun is nagataas pa ba akong dugo. High blood anemic. Pagkahuman, nag-insomnia ko inigabi, maglisod kong tulog. Pero paghuman ako, take aning MLA capsule, lami na akong tulog. O gani, lami pa po na akong kaon kay makaganag siya kaon, pero kamo dala po'y mag-control. Ha, normal na kay akong paminaw sa ako ang kaugalingon. Gaan na akong paminaw niya na normal na po ako ang BP. Nakagamit ko ani MLA capsule kay nakadungo ko ani sa radyo nga gi-advertise nila. O nainganyo ko nga mo gamit kay musulay lagita para sa atong lawas. Pag take na ko, nakauyon man jud ko mo nang kamo na nagapaminaw ani, sulay na po mo. Kay 100% ko nga akong ikagarantiya nga tinuod jud ni. Piktibo gid kaayo.
0: Mao kato si Jen Espiritu nga nakasinati sa kaalibyuhan na pinaagi sa tabang sa MLA capsule. Busa ka mo unsa pa yung ginahulat kung dunay kay sekretong balatian. Palit na og inom na sa MLA capsule.
2: Oy Mare, asa man ka paingon?
3: Nangita lagi ko uniform para sa akong anak. Asa man ta makakita ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
4: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
5: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We
6: were high and we were so Cataract,
7: Eye Care Gold.
6: Pterygium,
7: Eye Care Gold.
6: Astigmatism,
7: Eye Care Gold.
6: Glaucoma,
7: mag Eye Care Gold ka.
6: Eye Care Gold.
7: Ang maski pa kusog,
6: maski pa epektibo.
7: Yung kapsula para sa mata.
6: Adunay superior antioxidant
7: para sa mata.
6: Sama sa lutein,
7: vitamin A,
6: vitamin E,
7: vitamin C,
6: zinc.
7: Og maski pa kusog sa pilberry,
6: berry extract.
7: Eye Care Gold.
6: Ang kapsula
7: nga gihimo og tuyo og maski pa epektibong kapsula
6: para sa mata.
7: Mapalit sa mga butika
6: para sa epektibong nga kombinasyon.
7: Inom og Eye Care Gold.
6: Og patuloy
7: ang mga mata sa Japan-made FDA-approved nga Eye Care Drops.
8: Ani-ana ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Kung ikaw nangita sa humutang perfume nga murag important apan gaan sa bulsa, gamit na sa Curry Perfume. Curry Perfume, humutan, dili-dali mawala ang smell ug dili sad makamansa sa sinina. Ang Curry Perfume adunay upat ka mga variants: ang Final Touch Yellow, Sweet Revelation Pink, Only Yours Black, ug ang Art in a Bottle Blue. Curry Perfume for men and women. Humot nga dugay mawala, siguradong lingiun jud ka sa kahumot.
2: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So, unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
3: Ako si Herilyn Chabadlab, taga Upper Sumilong Payaw. Salamat ko sa Power 10 nga mo ay nakahatag og kaayohan sa kuha. Kay sa tinod lang bag-o ra gyud ko naka-recover ng lading, gikan nabughat na kanang mangihi ko maggawas ang mga apul-apul nga dugo. Nga hugma gyud nga murag wala na dalag na akong panit ba. Kanarang Power 10 may gisigihan ako og inom.
4: Karon okay na imong paminaw ma.
3: Oo, unang lading. Dili lang pud kay ako lang nagamit na akong bana pati akong inahan kay na siya'y goiter. Maor po na iyang gimintin ron, hinggamay na hinahinay ang iyang liog. Salamat kayo ng lading.
5: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
6: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
7: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
6: The powerful non-acidic vitamin C. Ang Mega C Plus pwedeng imnon bisan walay kaon o dili hapdos at yan. Atong paminawon ang testimonya sa nakainom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
8: Ako di ay si Erlita Villarimba Pitugo, nagapuyo sa Guadalupe Cunel Jensen. Usa po ako ka user sa Mega C Plus. Ako naobserbaran nga pagamit ko sini, biktibo gyud kayo kay na lagsik imong lawas. O nakita nila sa lawas sa akong mga apo, nagdago, nagtambok, o limsog, o na ay restensya, na ay kabaskog yun nga madawat nila sa Mega C.
6: Bato sana ang pag-inom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Aron always healthy pag naka Mega C. Mapalit sa inyong masuking butika.
9: Ani-ana sa Dakbayan sa Davao ang Cutis Pestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagka-problema sa masakas pa, itom-itom sa panit o pekas, nga labing problema sa mga kababainhan, baho sa ilok o tiil, nga di kapungan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads, o makatabang sab sa pag-ayos sa pimples, nga problema sa mga kabatanunan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa paggamit aron mahimong Cutis Mestiza sa sulod sa pito ka adlaw. Hayahay.
0: You're tuned in to the best, the frequency 90.9, the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.

0: kayamanan sa akong kagahapon. Ang tanang butang, dunay kabaguhan. Ang imong desisyon karon, pwedeng mahayan nimo inig ampon sa panahon.
1: Sofia, ang ano ni Aka? Sofia, pwede ba mag-istorya ta? Ang ano nakila ka? Doon ang pakoy lakaw? Sofia, ibahayan ako ang tenis. Na-realize na ko nga. Importante ka sa mga
2: kinabuhi.
1: Kunta, imo ko mapasaylo. Sofia, unta, tagad ko mong ikaduhang higayon.
3: Ikaduhang higayon? Nasayod ka ba? Kung giunsa niyo pagubang akong kaugmaon?
1: Sofia,
3: dili na ko ma-imagine ang tanan.
2: Tanong ko na.
3: Nga nung miabot ako 4 years, tanan akong gihatag nimo. Di abusaran lang ni Mong
1: Sofia. Atong i-plastar ang tanan. Pwede magpakasal din doha.
3: Kaslo na ako, Reyo.
1: Kinsa, ang imong best friend. Sofia.
3: Sige na.
1: Sofia!
0: Handumanan sa akong kagahapon. Programang magahubit sa atong mga sugilanon nga hangtod ni ining maong panahon. Nagpabiling timgas ang mga lama sa kagahapon. Kasinatian sa gugma, kalisod sa kinabuhi. Mga pagsulay nga nakahatag kanimog kabudlay, kalaay. Apan kining tanan, kinahanglan nimong maagian aron imong matultulan ang dalan sa imong kalampusan. Handumanan sa akong kagahapon.
4: Kauban ang inyong nungulading, dinhi lamang ni ining istasyon.

naman ka Power 10. Maayong pagpabidaw na usab ka na itong tanan. Welcome sa Tuaga Tulumanon. Ang giya sa pag-ugban sa maayong paglawas. Siyempre kanunay ninyong kauban. Dr. Al Palma alang sa diining at Tuaga Tulumanon. Ang nagpaluyo kanunay ha sa Tuaga programa. Ang Power 10 Probio Capsule Food Supplement. Usa ka na kung katabang alang ka na itong tanan. Gamita lang yun sa Batag Adlaw. Kaya nga na magina ang food supplement mga Power 10. Dili-dili synthetic nga. Dunay dakong kadaot sa imong lawas, dunay side effect. Kung dili usa ni siya natural, na nagtubo gikan sa kinayan nga haom kaayo sa ato ang lawas. Usa sa matabangan mga Power 10 sa ato ang kapsula, ang pag-maintain o pagpaubos sa mga implimasyon nga magresulta usab sa pagsaka sa kolesterol. Ang kolesterol mga Power 10, atong isgutan ni siya, usa ni siya ka waxy fat-like substance na natural nga makita sa tanan nga selula sa tuang lawas kay dili pud pwede nga makasurvive ang tao kung walay kolesterol. Ang kolesterol mga Power 10 is makatabang yun astong lawas. Pero ang problema, kung sobra na mga Power 10 ang kolesterol sa tuang lawas, magsugod na ganig saka ang level, hindi especially sa tuang dugo, makadaot na pud sa imuhang lawas. Ano na duha ka klase nga gitawag nga kolesterol mga Power 10? Kini gitawag nila ang low density lipoprotein or LDL. Kani gitawag nila bad cholesterol. Unya kana pong gitawag nga HDL. Kani good cholesterol pul mga Power 10. Ang LDL nagdala na og cholesterol paingon sa mga cellula mga Power 10. Unya sagad magpundog gyud na sa mga ugat. Mo hinungdan mga Power 10 ingon kapundo ana sa ugat kanang LDL then magbara na siya. Mo lang gitawag nila bad cholesterol. Tungod kay dunay mga implimasyon, mo-react yun ang ato ang kolesterol. Maunay mo tabon mga Power 10, alon nga dili magpadayon nga masamad ang ato ang sulod sa tuang party. Kung niya makasurvive ang tao. Iyan ang sampungan na sa LDL, iyan ang tapakan. Ang problema, kung sige siyang tapak, mahimo na siyang mubarapod sa tuang ugat, mubaga siya. Unya, mahimo na siyang plaque build-up. Meaning nga na mubara na sa tuang dugo. Unya, mga Power 10, atong hinumluman, nga kining pagsubra nga pagtaas sa kolesterol, nga makadaon sa tuang lawas, mga Power 10, mahimo ni siya nga dunay grabe kaayo nga epekto sa imuhang lawas. Sama sa pagbara sa tuang mga ugat, sa akong gikaingon, kanang gitawag paghuot sa tuang mga ugat, samtang mudaghan ang plaque, kanang natigo mga kolesterol diha sa imuhang wall, diha sa imuhang ugat, agianan si mong dugo, muhuot o maayo. Munipis mga Power 10, unya makapahinay sa pag-agas or pagdaloy sa dugo, napuno sa oxygen, panulong sa imong mga vital organs, sama sa tuang kasing-kasing o sa tuang utok. Unya, mupulma po na siya o blood clot mga Power 10. Mahimo na siya mubara sa imong ugat, especially mukuyog na sa dugo, padulong sa laing bayan sa imong lawas, ang kuyaw na ang padulong sa imong utok. Kung ang blood clot mga Power 10 mubara na gani, muna sa usa ka coronary artery, resulta na doon na tayo heart attack. Kung mubara ni mga Power 10 ng kanang clotting sa ato artery, padulong sa ato ang utok, kung resulta po na siya o stroke, mahimo usab kini nga hinungdan sa poor circulation sa mga batiis, ang samad mga Power 10, dili siya daling maayo, o mahimong musangpot nga to sa pagkabaldado. Una nga dunag yun tayo Power 10 Probio Capsule nga ato ang kasaligan. Unya mga Power 10, syempre atong likayan ang sobra nga pagkaon sa mga hinungdan. Hinungdan sa pagtaas sa ato ang kolesterol mga Power 10. Sama mga Power 10 sa labing pagkaon o mga tambo, karni, mga oily nga mga pagkaon mga Power 10, mga processed nga mga pagkaon, mga junk foods mga Power 10 nga taas o gitawag nga seed oil. Grabe inflammation sa lawas unya hinungdan nga dunatay pagsaka sa LDL or bad cholesterol. Unya kakulang sa physical activity, sobra nga to ang timbang mga Power 10, panigarilyo, pag-inom og sobra nga alcohol. Unya mga Power 10, exercise good ha? Hanglan yun mga Power 10 nga doon natay moderate nga to sa intensity nga exercise good. Paspas nga paglakaw, pabisikleta magka o sa pagdagan magka, pasingot. Unya pag-undang sa mga bisyo na to, pag-inom, panigarilyo. Unya maggamit na sa Power 10 Probio Capsule. Tinuod nga kasaligan nga makatabang sa dili siya mutaas ang atuang LDL or bad cholesterol nga gitawag na to. Ano sa diada mga Power 10, malikayan po na to ang pagsaka sa inflammation kay kung taas ang

inflammation, hindi nga nataas po nga tuwa nga LDL. Power 10 Probio Capsule yun, makatabang na sa pagpaubos. Hindi ang atuang ugat mga Power 10. Maparelax siya kung mag-Power 10 Probio Capsule Food Supplement. Wala kita igong oras pa lang sa pagpadayong sodahana. Dr. Al Palma, magaingon ka ninyo, lawas mo lumaw bahandi sa tanada. Atong abigat pinagis paggamit sa Power 10 Probio Capsule Food Supplement.

0: Magandang araw mga kaklijel! Naghahanap ka ba ng tamang impormasyon para sa mas malusog na pamumuhay? Narito na ang programang magsisilbing ilaw at patnubay mo sa usapang pangkalusugan. Ito ang Gabay sa Kalusugan, isang programang maghahatid sa inyo ng mga makabuluhang talakayan, praktikal na mga tips at mga payo mula sa mga eksperto upang mapanatiling malakas ang katawan at malinaw ang isipan. Hatid sa atin ito ng Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing, ang tagagawa at tagapamahagi ng Clay Gel Coffee Mix, ang ibang klaseng kape na nakatutulong sa ating kalusugan. Gabay sa kalusugan, handang umalalay at maghatid ng tamang kaalaman na makatutulong sa ating kalusugan. Gabay sa kalusugan, ang tamang kaalaman ang susi sa malusog na pangangatawan. Narito na ang ating palatuntunan, Gabay sa Kalusugan.
1: Hello mga kapatid, welcome sa ating pagsasama dito po sa ngalan ng kalusugan. Ako po si Mr. Kape at nandito na naman itong ating palatuntunan, makapagbibigay ng dagdag kaalaman, pagtulong, and at the same time, mga gabay, nang sa ganun po mga kapatid, tayo po ay magkaroon ng magandang pangangatawan. Ang ating palatuntunan mga kaibigan, hatid sa atin ito ng Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing, ang tagagawa ng ating kape na kung saan po mga kaibigan napatunayang maganda, mainam at nakakatulong sa kalusugan. Hindi lamang ito kape mga kaibigan, dahil ito po ay mula po sa mga prutas, vegetables, mga vitamins and minerals na napatunayan na ang pagkakakombinasyon ay maganda at talaga pong nakapagdudulot ng tulong sa kalusugan. Dahil ito po mga kaibigan ay meron pong mga sangkap na kung saan po mga kaibigan maganda po talaga ang health benefits nito. Ngayon po mga kaibigan, pag-uusapan po natin itong tinatawag nating kakulangan ng energy. Alam niyo po ba mga kaibigan na merong mga talagang panahon noon na kapag tayo po'y gumising sa umaga, wala po tayong lakas, wala po tayong power, wala po tayong tinatawag na gana sa para mag-start ng day. At kung minsan mga kaibigan, para tayong pinako sa mga bed natin, sa mga higaan kung saan ayaw nating bumangon. Ngayon po mga kaibigan, pakatatandaan po ninyo na meron din pong mga cases na maaaring makapagbigay tulong ito sa ating mga kalusugan. Ay dahil kung minsan, dahil tayo po ay medyo sobrang magkikilos, kumbaga medyo sobra na yung paggamit natin ng ating lakas. Kung minsan kinakailangan talaga nating magpahinga. Pero kung minsan naman po mga kaibigan, kapag tayo po ay merong mga task, meron tayong dapat na tapusin ng mga deadlines, meron tayong mga work, meron tayong mga dues, kinakailangan natin mga kaibigan na talagang gumalaw, ano? At kinakailangan natin ng pag-push para po tayo po ay makakilos ng mabuti at makapag-perform sa ating mga task. Una rito mga kaibigan, magkape po tayo. Itong tinatawag po natin Clay Gel Coffee Mix. Isang uri po ito ng kape na kung saan po mga kaibigan nakapagdudulot ito ng magandang tulong sa ating katawan, lalong-lalo na sa pagpapalakas ng ating enerhiya. Tandaan po rin mga kaibigan na ito pong ating Clay Gel Coffee Mix. Napakagandang unahin ito sa morning. Nang sa ganun po mga kaibigan, ma-fully energized tayo at magkaroon tayo ng tamang lakas para po tayo gumalaw. No? Kaya po sa mga kaibigan natin dyan na gusto pong magkaroon ng magandang galusugan, tandaan po ninyo always na meron na pong pagtulong itong ating kape sa pagbo-boost po ng ating energy. Meron po itong energy boosting effect sa ating katawan. Kaya maganda po magkape ng Clay Gel Coffee Mix. At alam nyo po ba mga kaibigan na hindi lamang po sa umaga magandang mag-take ng kape na uminom ng Clay Gel Coffee Mix. Pwede rin itong sa tanghali o kaya naman po mga kaibigan sa hapon o kaya early evening bago po tayo matulog. Dahil ito po ay hindi nakapagdudulot ng masama sa katawan. Ano? Wala itong palpitations, nervyos. Hindi rin ito nagpapahirap sa pagtulog. Actually, mas maganda pa nga ang tulog mo. Kasi ito ay purong herbal, walang side effects, walang overdose. Kaya napakaganda ng ating coffee. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Mabibili na yan ngayon sa mga butika.
0: At siya nagtatapos ang isa na namang makabuluhang episode ng Gabay sa Kalusugan. Naway may baon kayong kaalaman at inspirasyon upang mas lalo pang pangalagaan ang inyong kalusugan. Tandaan, ang pag-iingat sa katawan ay hindi lamang para sa sarili, kundi para na rin sa ating mga mahal sa buhay. Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. May gawa at tagapamahagi ng Clay Gel Coffee Mix. Ang kapeng may tulong sa ating kalusugan. Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng Clay Gel Coffee Mix.

0: Hello na, bay tiyang atong oras. Kumusta? Maing hapon, maing pagpaminaw kaninyong tanan. Aglang Lunes, mga palangga. Kumusta man ang inyong aglang Lunes? Ang inyong kahaponon? Medyo nagpakita ng hari-anong adlaw, mga palangga. Atong nakalabay ng mga simana, murang naghila kanunay ang adlaw, no? Pero nakahatag sab na kong kalipay sa ato mga higala ang mga mag-uma. Dahil lagi ni ulan na yun. Kumusta mong tanan, mga taga-Agusan del Sur? Connected na ba sa 100.1 Nulading Infinite Radio? Salamat kaayo ha sa inyong walay puas nga pagpaminaw. Walay puas nga pagsuporta sa atong nga program. Maayong nga pagpaminaw. Agusan del Sur, San Francisco. Agusan del Sur, 100.1 Nulading Infinite Radio diha. Naglagapak na pun. Ano ba din sa 90.1 Nulading Infinite Radio, Butuan City, Nulading Infinite Radio diha sa may 91.3 Valencia Bukidnon. Agusan del Sur, 100.1 Nulading Infinite Radio diha. Naglagapak na pun. Ano ba din sa 90.1 Nulading Infinite Radio, Butuan City, Nulading Infinite Radio diha sa may 91.3 Valencia Bukidnon. May anniversary sale ana sa ato mga Clay Jewel Store. Pwede sa mong muadto sa ato mga anniversary sa Nulading Radio Iligan City karong adlang Huwebes kana. Pizza 7 nining bulan sa Abril, Mayo. Sorry mga palangga, Mayo na muna ikaroon. Alam kong huna-huna, nagyapos Abril. Mayo 4 ta karon. Ewan mo na. Kaya pagka 7, usbo na ko mga palangga ang ato ng pagsaulog sa first anniversary. Adlaw na nga Huwebes. Ato i-check the risk calendar na to. Yes, adlaw nga Huwebes. Pizza 7 sa bulan sa Mayo to Igdusmel 26. Kita-kits na rin yung tanan, mga palangga na kuskanginan. Pwede mo visit sa ato mga Clay Jewel Store diha sa Pagadaan City. Ang Clay Jewel Store nung leading product din ha. Duaw mo diha sa atong store na himutang sa May Cerilli Street, San Francisco, Pagadaan City. Ubos na sa PDC Diagnostic Center, tapad sa Rural Bank Pagadian. Pangita alang ang tatak, Clay Jewel Store nung Lading's product. Aron magka-avail mo mga palangga sa atong free o siyempre sa atong mga dealers diha ha. Visit mo. O niya, sa uban pa na itong mga store sa Kapatagan, Lado del Norte, ang Butika Plus nung Lading's product ayaw na inyong kalimte. Ano yung mga tambal, mga branded, generic, o ang ato mga ato mga dealer, pwede mo visit diha sa Butika Plus ng Lading's Products Kapatagan. E naamay na yung mga baligya na sila diha. Naam na ito mga stocks, o niya magka-discount mo, ha? O, mga taga-Kapatagan, karong Mayo 7, natay big sale sa binha. Himutang na sa May Puruk Nuebe, Poblasyon Kapatagan, Lano del Norte, at bang sa Starlight Commercial. Pangitaan lang ang Butika Plus nung Lading's product. O sa uban pa na ito mga store, Clay Jewel Store Aurora, Clay Jewel Store Maranding, Clay Jewel Store Tubod, Lano del Norte, Clay Jewel Store Tangub City, Clay Jewel Store Linamon, Lano del Norte, Clay Jewel Store Iligan, Clay Jewel Store Valencia City, Bukidnon, Clay Jewel Store Maramag. Kana tanan mga palangga, mag-sale na karong pizza 7 niling bulan sa Mayo to Igdusmel 26, ha? Ayaw ninyo, sayang nga ang maong kahigayunan. First anniversary sale na mga palangga. O niya, katong mga taga San Franz, nga walay mga store na to din ha, pwede mo sa ato mga station, mo-visit mo mga pinalanggan tigpaminaw. aron magka-avail mo ni ana ha, mga taga San Frans, mga taga Bayugan City. Oh. Free 1 box Power 10 Probiotic Capsule Clay Gel Coffee na siya minimum purchase. Kaya inyong madunggan ang atong plugging niya na muraga hapon pa na gina-play ni nato mga palangga na ko kanginan. Paminawa ninyo ha. Hello mga taga Pagadian City karon 90.3 Pagadian City Lungladin Radio. Ito mga nagpaminaw diha karon. Hello maayong hapon. Diha sa may segundo distrito. Ngun man sa may part of Zamboanga del Norte nga maabod sa itong Sibya. Salamat kay ninyo ha. Nagpaabod sa ni mga igala sa laing episode sa itong handumanan sa itong kagahapon. Nailangutanan nung lading na kay drama atong Friday. Yes, nagdrama ko pero sa radyo lang. Wala tan makita sa live kay audio na ito. Ngawa ka magpakita nung lading. Huwag ko magpakita kay wala makumplito akong kagwapo atong adlaw. Bitaw mga higala. Doon ay technical adjustment. Doon ay mga problema ang ginagmay. Pero matun pa, wala may problema nga dili masulbad. Why problema ang di masolusyonan? Tanan masolusyonan mga palangga. Ha? Kausay magkaingon ta nga. Anong ako pa may naingon ani oy? Nganong mura naman ko gitat uga na ni kalibutan. Hello sa ato mga viewers, sa ato mga tigpaminaw. Nungladin Radio 107.9, Kinapawan City, mga taga North Cotabato. Hello ninyo. Out sa 99.1, Nungladin Radio Digo City. Mayong hapon, may pagpaminaw, mga palangga na kuskanginan. Sa itong mga viewers, please like and share. Ito pa magka-follow sa itong page, guys. Paki-follow, paki-like. Aron nga mag-uban ta kanunay. Aron magkuyog ta kanunay, mga palangga na kuskanginan. Laing episode sa itong hanumanan sa kagahapon. Ang itong sender, atong i-check. Usag ka babayi, mga palangga na kuskanginan. Standby muntanan, pakusgi ang inyong mga radyo. Kato mga nagpaminaw nito karon on air, bisan asa mga Sibyaan. Hello din sa itong mga partner FM station. Madungog na sa mga Infinite Radio mga palangga. Ato hatagan o pagtagad sugilanon sa usa ka babay. O syempre, dili ta malimod sa paghatag o pagtagad sa itong maepektibo garantisadong produkto. O human ini ha, ay nyo kalimte ato na yung hatagan kinabuhay ba o sugilan.
1: JRM Productions presents Handumanan sa akong kagahapon. Mga nagkalailaing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga inyong mapati din hilamang niining atong istasyon. Tulumanong hatod kanato sa JRM Productions. Handumanan sa akong kagahapon.
2: Una, delikado ang magkumpiyansa. Posible kang matakbuyan o mga sakit-sakit o mga balatian. Busa atong pakusgan ng atong depensa sa kalawasan. Mag-Power 10 Probio Capsule na. Power 10 Probio Capsule. Ang Power 10 Probio Capsule nag-aangkon sa napulo ka mga piniling sangkap na makatabang sa atong immune system. Aduna kini probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guayabano, gotocola, cranberry o moringa. Power 10 Power 10 Probio Capsule. Immune system booster na makatabang sa maayong panglawas pa. Power 10. Power 10 Probio Capsule. Kinimo sa Clay's Angel Herbal Foods Supplement Retailing.
3: Healthy matagadlaw kauban ang clay gel coffee mix with malunggay o chia seeds. Stevia ang nagpatamis niini. Buntag

Gel Coffee. At lauman o gabi, permi ka healthy. Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds. Clay Gel Coffee, stevia nagpatamis nini. Malunggay o chia. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, mapalit sa mga butika ng Leading Radio Station o sa tanang mga Clay Gel Store.

0: Clay Gel Coffee. At lauman o gabi, permika healthy. Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Protect yourself from harmful bacteria and viruses. Take Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins. Ang Jazz C vitamins adunay sodium ascorbate ug zinc. Makatabang sa pagpakusog sa atong kalawasan, makahataw og tukmang kusog sa atong immune system, makapataas pa sa atong resistensya. Pinaagi sa pagkanunay og inom sa Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins, adunay kitay saktong depensa batok sa sipon, ubo, trangkaso ug hilanat ug uban pang balatian nga hatod sa bacteria or viruses. Take Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins every day para every day mas okay.
2: Ampingi ang imong mga mata, kauban ang viscomac eye.

Sa pag-usab ba yung adlaw kinatong tanan, Luzon, Visayas, Mindanao, kutob sa abuton sa itong Sibya, handumanan sa kagahapon sa kinika live dramas kahinan, gikan sa mga nakalilaing sugilanon sa kinabuhi sa tao, nga kanimog kanako kanatong tanan, maghatag pagtulunan. Laing sugilanon, laing sender, ay nga tumadunggan karon. Apan sa dili pa, Power 10 Probio Capsule. Lawas nga piskay basta nagka-Power 10 Probio Capsule kanunay. Tanan nga mga nag-maintain ni ini nga kapsula, nag-maintain na hangtod karon. Tungod sa ka-epektibo, tinuod nga epektibo, garantisado og dakog kahimuan sa tong lawas. Dunay 10 powerful ingredients nga dakog kahimuan sa tong lawas. Probiotics, mangosteen, green barley, habano, spirulina, guto cola, cranberry, turmeric, moringa, unya rich in vitamin C pa yun. O nang grabe ka power ni nga kapsula. Ito mga high blood iha, diabetic, constipated, kanang constipation mga palangga, problema kayo na siya. Dili nato na pasagdan. Ito nato na pasagdan, posible nga mapauli na sa colon cancer. Munang mintras sa iyo pa, na ay mga food supplement nga makatabang niya na. Walay side effects, walay overdose. Kung sa atong pag-inom mga palangga, dili lang kanang atong gibati ang matabangan, daghan ang atong maangkong may benepisyo gikan ni ini nga kapsula. Matabang sa atong digestion, kung dili kay mahilisan mag-blatted kanunay, ingon man, doon na kay kidney problems, katubitong nag-ihi na yung mga bato rin. Ay, kayo palabig soft drinks. Uy, ay mo palabig parat. Tubig lang kanunay daghan unya sabay sa Power 10 Probio Capsule. Hangtod mahilis na siya. Matabangan mo na nga mahilis ng inyong gibati, mga palangga. Sulayin ninyo, ha? Kay walay kumo sa pagsulay, unya daghan na kaayo mga testimonya nini nga kapsula. Katong tag-as kay sugar bitaw, mga diabetic kaayo. Ang Power 10 mo'y naghatag o paglaom nga ito nila. Makataba manggulis pag normal sa imong sugar level, pag normal sa imong blood pressure. Ingon man, makatabang ang Power 10 Probio Capsule sa pagpakondisyon sa tanang organ sa imong lawas, sa imong colon, hinluan, imong kidney, pakondisyonon ang imong atay, kuhaon ang mga bara-bara sa imong kaugatan. Aron maayo ang pagdaloy sa imong dugo. Munang take Power 10 Probio Capsule, 30 minutes sa dili ka pamukaon. Aron dali og paspas ang epekto niya na sa imong lawas. Kauban na nga itong clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Nangapi ka na, nanambal pagid ka. Kung gusto kagkapi nga magkatagbaw mga palangga, mga pinalangga, likod-dig paminaw sa kanginan, sulay ang clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Pagkalami sa maong kapi. Kung kalami ang hisgutan, hitupngan pero di hilabuan. Pagkalami mga palangga, munang usahay kung mutilaw gaani, kung makatisting ka sa clay gel coffee, makaingon good ka. Pagkalaming mga pi gamit ang clay gel coffee mix. Lami siya. O niya, syempre, tagbog yung gaani. Kung katulang gamay nga baso bitaw mga palangga, pagka-espiso yung gaayo. Munang advice na ko katong mag-coffee, kung mahimo, dako-dako yun nga baso. Kaya espiso man kayo ng atong clay gel coffee mix. Wag yun ni nato, gitihik-tihik mga palangga. Munang matagbaw yung ka. O niya, ang malunggay o chia seeds, daghang benefits na. Apil na, ha? Munay main ingredients niya nga makita ni mo diha-diha, inikutaw ni mo sa maong kape. O niya, daghan pa mga nagka-powder, green tea, turmeric, aniline fiber, blueberry, buamera, omega-3, pomegranate, vitamin C, gabano, goji berry, acai berry, spirulina, ginseng. Kinatibok ang ingredients sa itong pinakalamig na coffee. Kung mga pika lang, diretso ka na sa clay gel coffee mix. Ha? Kung magkapi ka lang, ayaw na paglangan. Natagbaw ka na, naayaw ka pa. Clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Ito ba dan sa Jassy, vitamin C plus zinc? Mga kapsula, mga pinalangga, lukutin pa minaw, dakong kahimuan si mong lawas, di ka magkatulog. Kapoy ay mong lawas, dali rakang hilamtan, ubhon si punon. Kining Jassy, vitamin C, dakong kahimuan si mong lawas, nindot nga tulog, lawas nga baskog,
kanang inig mata ni mo bitaw buntag na unya kondisyon yung paminsar mas makadesisyon kag insakto unya ang chassis capsule ana kanindot gid po niya mga palangga tungod kay walay kapoy ang imong lawas mo nang advantage kaayo alang nato kung mag-maintain ta si chassis capsule mga padre di pamilyang ni Minaw garon i-maintaining chassis capsule ha nanis mga butika yapon sa inyong mga lugar, sa itong mga Clayjol store, pwede ninyong mapalit ni sa Shopee o sa TikTok. Kaya naman tayo link babaw sa itong live o sa itong online store. Ang nagka-advantage niya sa itong online store tungod kay doon ay minimum purchase na nga ma-free shipping mo. Itong mga outlet na ito, pwedeng diha mo mangumpra. Mas maayo kay maka-save mo. O niya, karong sale day, karong anniversary, karong pizza 7 sa bulan sa Marso, adlang Huwebes, apil ang atong online store na muhatag og diskwento para sa atong mga palangga, mga certified users, mga authorized dealers sa atong mga products. Ingon man, nung lading essential oil, haplas mo ha! Itong na yung mga pamaol, pamoy po islawas, nung lading essential oil lang, haplas mo. Hindi nga haplas kay humot, manuhot suhot sa itong kaunuran, kaugatan. Ma-feel yun na ito ang kanindot mga palangga. Kaya gawas ng epektibo humot sa bsiya. Ang partner niya, nung lading turmeric balm, nung lading relaxing oil. Maayo ka ini ni mo ihidhid kung ugaling magbiyahe ka o niya magpanlipong. Bito, kasdan? Hindi kalagamay ng nung lading turmeric balm. Nung relaxing oil. Walang kalipong, walang kabuhi, ma-relax pang imong pamati. Nung lading product, nung lading essential oil, nung lading turmeric balm, nung lading relaxing oil, o ang aktong clay gel papaya with collagen and milk, 10 times power whitening. Kaling sabuna ha, sulayin ninyo. Clay gel papaya with collagen and milk, 10 times power whitening. Kaling kapayas, gatas, o collagen nga mo ikinahanglan sa tong skin. Nindot ni nga sabon tuod kay kaputi nga mubagay nimo nya blooming kalantawon. Bisag buntag ka pamanabon pagkahapon fresh ka lang gihapon clay gel papaya with collagen and milk 10 times power whitening apila sab ang atong clay gel brightening lotion. Human kang manabon ani gamita sab ang clay gel brightening lotion aron kompleto ang kahamis kaputi sebo kutis. Ingon man ang Viscomac Eye Drops alang sa tinaw, klarong pananaw, mag Viscomac Eye Drops sa patuloy ang inyong mata. Kaduha, pwedeng katulo kung gikinahanglan. Sabi na niya hago kay mata, bitaw. Medyo nagpuwa na. Ay kanyang abuso rin na inyong mata, ipalabi gadget. Unya di malikan, maabugan ta, pollution pagis palibot. Sobrang init. Patuloy is Viscomac Eye Drops alang sa tinaw, klarong pananaw. Kauban ang atong Growmate Multivitamin Syrup for Kids. The best multivitamins in the market today. Batang bibo, batang ganado, batang utukan. Basta magka-Growmate inyong magkabataan. Pagkanindod kay healthy si baby, nilisakitin. Gana ang kaon, di na pugsunon. O syempre, bright, lahi ra ang bata, mga palangga. Hait ang ilang salabutan. O niya, healthy si baby, nilisakitin. Growmate lang! Growmate Multivitamin Syrup for Kids. The best multivitamins in the market today. 15 essential nutrients. Nagay po na sa mga butika, parmasya sa atong mga Clayjol store. Ingon man, naa sa atong online store, mga palangga. Tanawa lang na sa atong link babaw sa atong live. Aron nga magka-proceed mo sa atong online shop sa Shopee, sa TikTok. O syempre sa Clayjol store, yun nato mismo. Natay link babaw sa atong live. Atong hatagan o pagtagad. Usa ka babae nagda sa pangalan ng Jolly Rose. Kanimo Jolly Rose, iba ng sugilano live ang akong hatagan ng pagtagan.

0: ako na lang dinitanan pa.
1: Yeah, kaya rin mo.
0: Kaya na, uy. Gamay pa lang ko. Nagkuyog-kuyog na ko ninyo ninyo sa tindahan. Nga mo ingon gyapon ka. Nga dili na ko kaya.
1: Ay, na sige. Mabugabalis mama ni mo. Oy, anak.
0: Yes pa.
1: Ayaw pa talagang entertain ha. Basin o niya. Pariha kasi mo'y gagaw. Wa na. Dako o nagtian.
0: Makuyawan mo sa tingin mo pa, oy. Pa, kay baw ko. O gusto pa kong mohuman og eskwela.
1: Oh, mas ba ay nagsabot ha? Sige, inas mama ni mo, muna na lang ko. Ato na kumay.
0: Grabe kinis papa, oy. Ay, tinuod yung mga istorya nila. Namabdos di ay sa si Irish. Noon, sige manggod pati siya kuyog-kuyog sa iyang mga friends. Yan ay mga lalaki. Yes, sir. Unsay imo?
1: Adam, nailis na o. Ibaos mamay mo na.
0: Utang na po dahin ni. Sige. Akong lintawon ka dyan, sir, ha?
1: Pagpaabot ko na ikaw na nagbantay dahin.
0: Yes, sir. May lakaw naman si Papa. Si Mama, sab. Papa, si Dad. Napaikikumpra.
1: Bago ba? Sige, paabot ko din eh.
0: Mao kini makapurduyan sa mga negosyante. Kini mga palautang. Pero, dili pod magpautang lagi. Wala po'y mahimong suki. Ako lang taon, be. Masi kompleto pa ni tanan.

0: Oh, dakok mereka kita keron. Mas, baik pun kita kau ikut berbantai sindahan.
1: Dagan mungkong nangad to, pero dagan po kaing utang pa, oy.
0: Ay, pasag din, ha. Kibabayan ba na? Katong di mamayan, ako na itong ipang ilis.
1: Pa?
0: Oh, asa ka man, biin naman.
1: Mo, ado lang ko sa ilang bibi.
0: Kausag na masag ba to?
1: Pa, palaaga kutbut ko. Mintas wala pa'y klase, total, kung adlawan, amo kong tindahan.
0: Oh, sige, sige. Pero di ka maglangan. Tempa. Oh, happy na alas 6 gabi eh.
1: Mabalik lagi dayon ko pa, promise.
0: Sige. Eh, mama ni mo, mangita na buto ni mo.
1: Lagi pa.
0: Oh, pag 10 hours na na, ngit-ngit na ba?
1: Papa, uy, binataon pa kita. Mo ato na ko sa ilang bibi. Nauli, Daisy, ha?

0: Ramis, dagang kik-apply yan nga to, pero sayo ang pudungi. Human sa eskwela.
1: Sige po, hon. Basta, magkuya kita.
0: Lagi. Sigurado nga, ma-develop yung ka dito, yung mga skills, yung mga talent, tanan. Ikaw na punda lang ta din eh. Limited is up, kung nasi makaya na to.
1: Salamat, good kaayo. Nga naka-visit ka ni mo din ni.
0: O, huy, di ka mo attend. Nagsabot-sabot mong good me. Mga batch ka na to. Kinaulit mo po silang gringo, silang jollyan. Mas maayo nga, magtapok-tapok ta.
1: Dili lang siguro ko, oy.
0: Kay baw ko nga, no.
1: Basta, dili lang ko makalimot.
0: Uy, wala na to, uy. Unsa man, i-finalize na ako karong Sunday, ha?

0: Hi, Jolly Rose.
1: Kevin.
0: Kumusta na?
1: Okay man, okay ra.
0: Salamat nga nakakaroon. Hangtod paghihapon karon. Nasuko ka na ako.
1: Kevin, dogay na to. Siguro dili maayo nga. Magpapilin ka na ni sa atong hanahon na.
0: Salamat. Sige, kaingon ko na. Wala na ko tuyo ah. Gusto ko nga ibalik ang tanan. Salig ni mo na ako. Pero kay ba ako? Lisod na.
1: Pwede bang din na ito nahisgutan?
0: Sorry.
1: Karon pa lang ko na ibaw. Ikaw ang amahan sa gisabak sa akong gagaw.
0: Yes. Gitago ang tanan mo na. Pero wala itinaguan nga dili may baluan.
1: Sorry. Di naman dahil dapat nang hiskutan.
0: Nagkaon ka na?
1: Mo, adoraw niya ako.
0: Dadalan ti ka din eh.
1: Ayaw na. Ako na lang.
0: Ay, nagkaulaw.
1: Kevin. Kaya na ako. Sige, excuse me. Hangtod ay kahapon. Karon. Ay. O ako magtuo. Ngastang akong igagaw. Imong biktimahon. Ay, ambot na lang.
2: Oh, Jolly Rose! Naka pa man din na.
1: Yes, padulong na.

0: Oh, Jolly Rose. Mau ding wa gitu stapuk. Na karam de dini.
1: Abi ko gola ka.
0: Dili po ding wa. Ek absent yung siguro. Wad kay mas gusto na ko nga apil ko stapuk.
1: Nagtrabaho ka na?
0: Oh. Bali, 1 year lang akong gihuman. Diligo ang panudlanan sa akong maginikanan. Nabagkagasto na ko.
1: Mau ba?
0: Oh. Idala natin kang food din eh.
1: Ayun na uy. Naghago pa man ka. Kaya naligin akong adto.
0: Oh. Diligo ang panudlanan sa akong maginikanan. Nabagkagasto na ko.
1: Mau ba?
0: Oh. Idala natin kang food din eh.
1: Ayun na uy. Naghago pa man ka. Kaya naligin akong adto.
0: Oh, today. Nakita mo si Kevin?
1: Yes.
0: San siya na?
1: Raymond, kung unsa ang sauna lang, okay?
0: So, hingpitan ni mong nalimitan siya. Buti pa sabot nga, pwede na ako.
1: Oh. Raymond.
0: Ibawam ko ba? So na, dili ko makaini mo. Tangan ang oras. Si Kevin lang ganun na eh. Sumuna-una.
1: Raymond.
0: Paminaw. Handod ka ron. Wala pa ko yung girlfriend.
1: Ha?
0: Tinuna. Umangutana ka nga, no? Tungod ni mo. Yes. Unang nitrabaho ko sa'yo. Gusto kong mapakita ni mo. Gusto kong auso ka adlaw. Magkabilib ka na ako.
1: Raymond.
0: Please, tagisap ko kayon. Mapakita na ako kung best ni mo.
1: Raymond, sige na. Di tao na maghiskot, anak.
0: Sa pagkapila kong babag na ako, hanggang makita na ako nga wala ka pa'y hinigugma, willing kong mapaabot.
1: Raymond?
0: Gusto ka nga maligo? Tindot kang dagat, oh. Kuyugante ka.
1: Sige. Pero ha, dilitas laom.
0: Sige. Tasunano.

0: Salamat ha. Ngayon pong gitugtan nga, magkahatod ni mo din sa inyo.
1: Okay lang, Raymond. Ako, thank you, Sap.
0: Ako dapat magpasalamat.
1: Sige.
0: Wait na. Jolie, hangtod ba kung magpahapot ni mo? Hangtod ka na sa...
1: Nakasab... Nakasab ni Anna. Giing nanti ka. Nga mangita ka nalagalklain.
0: Siyang pagkapila ko na mo ituklod. Sa laing babae. Pero ikaw gihapon ko mapili. Ambut na lang. High school pa lang tanya itong ora. Di na ko malimtan. Itong time nga. Bago kong transfer. Gikan sa Digos. Ikaw na yun. Ako nakita. Ugang tod ka ron. Pili ka na mawa. Sa kong panunduman ako singkasing. Yes. Isulayan ko nga. Mo engage sa line. Isulayan ko. Pero, Lera Jolie.
1: Sige. Musod na ko. Thank you.
0: Ito na siya. Pabot ba? Ganun bili ka mawa sa kung una-una kasing-kasing. Pero, bisag ka nun sa, hindi ka nung magustuhan. Dili ko gwapo. Dili akong lalaki nga. Gusto ni mo. Dili ko pasok sa imong standard. Pero sa kabutang, kumasaad ni mo. Dili ka binuangan. Dili ka pasakitan.
2: Raymond?
1: Nakamungkot din ni.
2: Ikaw nakatod ni Jolly Rose?
0: Oh, kay... ano?
2: What man? Yaw-yaw ka magumurang usa.
0: Pasensya na.
2: Happy tinuan sa bay.
0: Sure?
2: Sure. Dali.

Nilalga siya sa laing lugar. Ang dito na ni Padayan sa pag-iskala. Dagan akong nadungog about niya. Kangtad nga. Nalink siya sa akong igagaw mismo. But ay. Nang di makamawa sa kong nahuna, Kevin. Dapat lang unta. Hingpit ka nang walaon sa akong kasing-kasing. Dili ko mag-reply niya. Mora ni buk ng paagi. Ar malimtanti ka. I-off na ko ang cellphone.

0: Wait, una. ¿Quién saqué en...? ¿Cómo está, na? ¿Jolly? ¿Gao?
1: Yes. ¿Podríamos saltita?
0: Yes. Salti. Cosilla. Irish. Dali po ni nga. Puksin ako siya kanunay. Kibaw ko. Ex ni mo siya. Nagkakita mi. Wala na mo. Pero wala pa siya makamove on ni mo.
2: Wala ko'y labot nga nagaw. Ukusbon ko. Dugay na mingwa. Ang dili pwede nga. Imo gyapo ng hunahunaon nga kami. Please lang. Kuwaan na si Mona Huna.
0: Salamat, God.

0: Oo, mas baay na nakatransfer ka, huwag iskwelahan. Bahalag medyo dako ang tuition, ang importante nga. Worth it sab, kung mahuman ka din ha. Taas kay percent ilaha sa board exam. Anak, Jolie?
1: Ma?

0: Okay man sab, dili man crowded ang palibot og usapa. Na istorya na kong tag-iya ni ining boarding house, bawal ko nung lalaki dinhi.
1: Maay hinoon ma.
0: Oh, di na ko maglangan. Ikaw na mo budget ni Ana. O, pauli lang unya kada Biyernes, ha?
1: Sige, ma.
0: Sige.
1: Ma, pag-amping. Salamat. Ingin na lang si Papa, ang dili na mabalakan ako.
0: Sige. Huwag yung laing. Istorya to inig-abot kung okay lang bang imong gipuy-an.
1: Sige, ma. Tuwa na si Mama. Grabe kiko ka pinangga nila. Dini ko sa akong bagong eskwelahan. Adjust na sab ko sa palibot. Mamalitay ko mga gamit. Hayag-hayag pa man ang palibot. Basta, mukaw.

0: Kompleto na ni. Di lang kayo na ako tingubon sa mga bugas nga akong paliton. Eh, mapaulir ba ko every Friday? Ni may daot.
1: Jolly. Salamat nga. Nakaka na din eh.
0: Kevin? Kisundan ba ko ni mo?
1: Wala. Nangutahan na lang ko. Kung nasa kong balinog school. Sakto siya. Dini ko ni Balin.
0: Kevin?
1: Pwede ba? Ay ko talik di una. Jolly kay bao ko. Suko ka na ako. Kay bao ko. Apiktado ka. Aborche mo'y gagaw. Gusto lang ko ipaybao ni mo. Wala mo'y magdayon do ha. Aksidente lang tanan.
0: Aksidente?
1: Yes. Pariya mi. Ulipon sa ilim ng makahubog. Hubog ko nito itong ora. Nakainom sab siya. Maong. Huwag sa referee pa sa basketball. Dili counted to. Mangutana ka. Nung wala na ko panubag ito. Tungod kay ikaw kung gusto.
0: Ako man na ta? Gibiyaan ako ni mo, diba?
1: Sa kong pagtuo, na malimitan ka dayon. Pero nasayop ko. Ikaw paghihapon na sa kong kasing-kasing. Ikaw paghihapon, Jolly.
0: Pwede bang dilikon mo ganitan?
1: Kay bago ko, bansyat na kunin mo. Pero pilit gihapon ako ipugusong ko galingon. Tugod kay gituuhan ko. Nga tanang butang dunay second chance. Pagunta may itabo ka ng tanan.
0: Kevin, pwede ba? Mulakaw ka na? Pwede ba? Ay, nakuksa mo ka, please lang. At to akong igakaw? Paano ba kita?

Bisa pagkapila ko na may tuklod ato. Dili ko naman pugos. Ikaw kung gusto. Ikaw! Balagong sa ika-istorya ni mo na ako!

Nulating, wala ko magtuo nga gisunod ko niya. Lagi ilado na dito sa moa, nga siya amahan sa gisabak ni Irish na kong agaw. Pero nulating kanunay kapon niyang idudong yung kaugalingon din hinako. Hingin lang ko man siya nga, di na magsinamok. Pero kanunay, nulating, matag adlang Biyernes mapauli ko sa moa. Wala gisgutan, ako'y agaw siya. O kahit nga,

0: Ay, kumala ka, ante. Kay, talagang sasapong bisita din eh.
1: Mauwaw masabta ni mo, oy. Usag ito'y pangalan ni mo.
0: Raymond. Pero, pwedeng dudong na lang.
1: Ah, na sige, dudong. Oh, anak, naka naman ay din ha.
0: Jolie.
2: Ma, anong...
1: Ay, may laag din eh. Classmate din mo, ani?
0: Jolie, pasensya na. Naanasap ko nagsinamog din eh. Ilaago din eh. Paila ko nga, classmate sa una.
1: Nalalasig eh. Ah, Jolie, anak. Maghikay sa ako. Og, Dong Raymond. Tinhita mga on, ha?
0: Sige, ante. Salamat kayo.
1: Sige.
2: Unsay mong gibuhat din ni Raymond?
0: Laag di mo, mungusta. Medyo, dugay-dugay naman good nga. Wala mo kung magka-laag din si niyo.
2: Unsay gusto ni mong mahitabo, ha? Di ba nag-ingon ako? Nga sayang lang imong pag-anay din eh. Ang imong ihan-anay din eh. Imo na lang i-ato sa uban.
0: Imo ba kung itok mo disab sa lain? Kay ba ako wala kigusto na ko. Dili ko gwapo. Dili ko sama ni Kevin. Itsuraan. Pero, maupan na basihan yun. Huwag mo rin basihan sa tinuod ng gugma, ha? Jolie?
2: Nga nung kasultian ko ni mon, Ana?
0: Yes. Dawat na ako mismo. Wala ko itsura. 1 year lang na human ako. Pero loyal ko. Ikaw lang. Gitudlo din isang kasing-kasing.
2: Raymond, wala ko'y gusto ni mo. Dapat lang mahibaw ka. Rindili ka na maglaom. Mangita ka na laglain. Dili ko gustong masakitan ka. Pero dili sab ka mo too.
0: Sige. Tuuhan ko na ang imong sulte. Lisod pugso ng tao nga di. Lisod. Sige, salamat. Pagunta. Panggaon ko sa lalaki, ha? Samaunta. Samaunta na ako. O kinaiya. Pero dili, sama na kong naong, ha? Kaparumbado og naong. Wala pa'y krimen, suspect na, di ba?
2: Raymond?
0: Wala istorya. Kung doon na pala ko'y gahom, kaya akong ilong, gipataas na ako ni. Kaya akong hayat, gipataas na nasa kusap ni. Pero magustuhan mo lang kunin mo. Pero, tingliti ka madiktahan.
2: Milakaw na siya. Ay. Luoy biapot, pero wala ko'y mahimo. Simba ko sa mintaon ay

0: Nooy biyapon. Pero kay baw ka, anak, pagkaliwat kaayo. Ni atong classmate ni mo, katong guwapohon, liwat kaayo ang anak ni Day Irish.
1: Ma, iskutan na po na ninyo.
0: Ala-alang. Nawa magid mo sipot na. Kay lagi di ay, wa day gusto ng laking Irish. Noon, guwapohon masatotawahan na. Si Irish panggod ko, no? Naning kamot. Aron nga, mapaduol diyan ng laki, ha?
1: Wala nga sila mahibaw. Nga, uyab minsan niya sa una.
0: Oh, sa'yo mo gisulte?
1: Wala, ma. Ako lang sulti ninyo. Ay namog apil-apil. Kung wala mas lamag kadayon, pasag din ng mga istoryas uban.
0: Ay, nindot, manggod po ng Marites.

0: you push me up.
1: Kajot una. Kinsa man ka karon? Kevin?
2: Pwede ba nga kasod?
1: Nanimaw kang ilim nun? Kevin, bawal ang lalaki din eh.
2: Yes, gibaw ko. Pero, pilit kong kisupa ka na. Huwag mo.
1: Kevin, pwede bang di ka manggunit?
2: Mahal, di ka.
1: Kevin, hubog ka?
2: Yes, nagbog-hubog ko. Huwag mo. Di ka mapansin nun, di ba? I love you.
1: Kevin!
2: Siya ba?
1: Kevin!
3: Biyoy! Abre putan! Jolie! Jolie!
1: Bisan ka na sa dagit pa to. Manglako. Bisan ka pilak manuktok diyan. Di ti kagawson.

0: Dai? Dai?
1: Yes, ante.
0: Dai? Kato bang lalaki nga magmuturan din eh? Kaila mo to, di ba?
1: Kevin?
0: Yes, Dai. Ay, Dai, to ag hospital disgrasya.
1: Unsa? Dinero po to gikan.
0: Ikaw mo gigilitok niya dito? Nga? Ikaw ko na mo'y suod niyang kaila din eh. Ikaw ko na ipaduawang sa hospital.
1: Saan ang hospital?

0: Salamat, Jolly. Imo kong giduo din eh.
1: Sa sunod, dili ka na mag-inom-inom. Maangin pa ko ni mo.
0: Ayaw ka balaga. Sa sunod, di na ako mo hospital. Diretso na sementeryo.
1: Kevin?
0: Siguro niyang pag-iha. Kalimot na ko ni mo.
1: Kevin, pwede bang buhian mo akong kamot?
0: Salamat sa pagani. Di na ko balimtan ka na.
1: Kanos ang makamugawas din eh.
0: Pwede naman siguro ko maka... gawas na. Pag-inom na nagtambal.
1: Maangin pa yung taon ko ni mo. Please lang. Gusto ko makahuman og eskwela. Gusto ko nga dili masayang kasil yung mama. Sige na. Tabangan lang tika dili makagawas ka.
0: Salamat.
1: Sa sunod ha. Di na ko gustong anginon pa kunin mo.
0: Sige. Gamay naman eh. Minora ni. Dalir ni maulian.
1: Ako sang iniyon. Kikistorias ako sa doktor.
0: Sige, salamat.

0: ikaw na'y lanto ng naslistahan. Ako nang gitag sa tagsa. Aron dili na maulian imong samad, imong pangus. Humagkaon ni o. Dayon, inyong gabi mo na imong imnon. Naminaw ka ba? Kevin?
1: Salamat.
0: Kevin? Kevin, please. Mulakaw na ko.
1: Katsuto na. Sure ka nga nalimtan ako ni mo?
0: Kevin.
1: Tungod kay ako. Wala pag ihapon natin karon.
0: Oh, Kevin. Pwede bang di ko magkaksa? Kevin.
1: Bakit ba ako? Ako gihapon na si mong kasing-kasing.
0: Kevin.
1: I love you so much.

numlating na hitabo. Ang mga butanga dili dapat nga mahitabo. Tungod wala ni kami, buwag nami. Pero limbungan ko man akong kaugalingon. Pero pabilin, nga naagya po sa ako kasing-kasing. Nung laging nalimtan ako ang iyong obligasyon, nalimtan ako nga wala na kami. Tungod kini at dungora, gyatod na ko siya sa ila, sa ingipuyan. Igulong ang tanan akong gipahilo na tanan ang mga tambal niya. Pero nahita po ito tanan. Nung lading gipasabot niya, nga wala sila'y relasyon sa akong gagaw. Gipasabot niya tanan. O ako damanga, gituuhan ako tanan. Lakto na pagka-istorya, nagbalik mi ni Kevin.

0: Ka letra bangkong nausap ang hangin. Sao na mo, ingon ka pa nga. Babaero ng amahan ng anak ni Day Irish. Karon mo ingon ka na. Kadili tamo jads, kay dunay kabag-ohan ang tanan.
1: Ma, kanunay ramang kunyong hiskutan. Tinood man akong kiingon. Dili tamo hukom. O tamahibaw kung on sa tinood nga nahitabo. Ang tanang butang dunay kabag-ohan.
0: Oo, gani. Muna akong gimini mo. Kay nga no. Kaila ba muna ng lakiha? Kaila ba muna ng amahan sa anak ni Day Irish? Aw. Noon, tinuod man sab na. Oh, dali sa din eh, isukod sa ato. Itong bago na kong gipatahi. Para sa uniform ni mo. Kay nidako ra ba ng lawas mo?
1: Dali
0: na din eh.

0: Oh, pagkauna. Doon na ba'y problema? Jolie. Pastagikan ka sa inyo. Inigbalik mo din eh. Yung nanagiday mong naong murag na balaka ka nun ay.
1: Sure, good ka ka. Nagbago ka na. Sure, good ka ka nga. Ako na lang.
0: Kapila man ako balik-balikan ni mo sa pagingon. Mahal di ka. O gani nga, mas gusto na ko, dini ka na mag-stay sa hanggi po yan. Aron nga, kanunay ko nung makita. Hmm? Oh, dunga na ta, kaon. Gusto ka nga, hungitan di ka?
1: Ayaw na. Kaya rin ako.
0: Oh, sige. Oh, tara ko tsara. Ako na sa... Ano yung muka ni mo?
1: Ako na lang.

0: graduating na ko. Pila ka buwanggikan ka ron. Mupaso na ko. Malipay na gitsin ng mama. Ako nalang gining tinundin og maayo. Dagan para pa ko mga tun... Oh!
1: To choose healthy lifestyle, mo kanang atong first line of defense batok sa daghang balatian. Likay sa bawal, pakusga ang imong immune system. Pilia ang Power 10 Pro Bio Capsule. Tumar sa Power 10 Pro Bio Capsule 2 to 3 times a day aron malikayan ang mga sakit nga resulta sa daot nga immune system sama sa pagbalik-balik sa ubo ug sipon, pneumonia, bronchitis, meningitis, pagubog sa internal organs, pagubos sa platelet count, pagkawala sa balanse ug uban pa. Gibugna sa napulo ka sangkap nga naggikan sa natural nga mga tanom nga nagtubo sa kinaiya. Power 10 Pro Bio Capsule lets you live longer. Ang Power 10 Pro Bio Capsule mapalit sa tanang Clay Gel Store nung lading radio station o sa tanang

0: puso.
1: Power Dan Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
2: Play Gel Coffee, adlaw man o gabi, permi ka healthy.
3: Jossie Vitamin C, Aspartate Plus Zinc Capsule.
4: Pwede ay si Roberto Escobedo, nagapuyo sa Sitio Little Baguio sa Barangay Chua, Sultan Kudarat. Ang amo ang ginagamit diri sa produkto ni Nung Luding, Power 10, Coffee Mix, o katong Jossie. Matag, buntag, hapon, kami ni Mrs. Ana, nag-take ka ng tulo. Ang nindot yun parison sila, kaya nga naman, nindot kayo sa katulog niya. Kung matrabaho po, ay naman Miss Uma. Anang maayo po kayo dito, pati ono kakapoy, o makainom ta ka ng Power 10. Makapower yun ba sa atong pagkinabuhi ng kalibutan.
5: Sa imong awag, sir, sa mga gusto pang musulay ng atong produkto?
4: Ako, yung maingon sa mga kapareho na ko, kababayan ako, ng mga Ilunggo, na suwayan ng yun ato, kaya wala may kumos pagsulay. Kaya kini siya herbal mong guni, ikuha gini siya sa mga tanong na iyagi paturok sa Ginoo. Morning nga maayo sa atong lawas, kaya nga naman, wala pa may doktor sa unang panahon, herbal may gigamit sa atong unang mga katibulangan. Kani karon nindot gini siya nga herbal. Kaya nga naman, kining atong lawas, ang Ginoo man po'y nagbuhat ani, sumala pa sa Genesis 1:27 Genesis, ang tao gibuhat sa masigil sa dagway sa Dios. Muna nga ang Dios tanan ang naggagahom nini, muna nga nindot kung power kayo ang mga produkto ni Nung Luding.
1: Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
2: Play Gel Coffee, adlaw man o gabi, permi ka healthy. Play Gel Coffee Mix,
3: Jossie Vitamin C, Aspartate Plus Zinc Capsule, imong kauban sa adlaw-adlaw nga proteksyon.
6: Power 10 Probio Capsule.
7: Play Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
8: Mila Baklay, nagpuyot sa purok 3, mati di labo di store. Nagpasalamat po sa Power 10 sa produkto ni Mang Lading. Kada Power 10 o Jossie Cligel Coffee, muna akong gigamit na nakadong ko sa radyo. O salamat sa Diyos ngayon na ulian Diyos ko. Kunya, ako giyawag ang tanan nga kami nakadong karon ron, naunta mo gamit sila ani kay ako na mild stroke. Mura gi nakaayo sa akong panglawas karon, nakalakaw Diyos ko sa tinood. Salamat kayo sa produkto ni Mang Lading.
6: Mag Power 10 Probio Capsule na.
3: Power 10 Probio Capsule.
7: Jossie Vitamins. Jossie Vitamins.
2: Healthy matagadlaw kauban ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay ug chia seeds. Stevia ang nagpatamis niini.

Gel Coffee at lauman o gabi. Permika healthy. Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds. Clay Gel Coffee, stevia nagpatamis nini. Malunggay o chia. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, mapalit sa mga butika, nung leading radio station, o sa tanang mga Clay Gel store. So,

0: Coffee, adlawman o gabi'i, Permica Healthy, Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Multivitamin Serum is the best multivitamins in the market today.
2: Itang mga ginikanan, busy na kay Tas sa itong pang-adlaw-adlaw ng panginabuhi. Hindi na ta kasigurado kung nahatag pa ba nato ang insaktong nutrients o vitamina na gikinahanglan sa itong mga anak. Gikan pa sa mga pagkaon ng itong ginaserve nila adlaw-adlaw. Ang atong mahimo, mao lamang ang paghatag nila kung supplement na makatabang aron ma-maintain ang healthy nila ng immune system. GrowMate Multivitamin Serum had 15 essential vitamins. Ang vitamina ito ay pampatagad, pampagana, pampatalino, at hindi sa lahat good in maintaining strong immune system. Kaya para sa mga mami na wise to the go, grow it na!
3: Isipinahan. Kinahanglan gid na ko ka partner aron sa pag-atiman sa among panimalay o sa akong pamilya.
4: Isip amahan. Kinahanglan niyo na ko protection sa matag adlaw para sa akong pamilya.
5: Isip estudyante. Kinahanglan na ko og energy sa matag adlaw para sa akong maayong kaugmaon.
6: Bisag sa luyo sa taas sa akong edad, lagsik gihapon ko.
7: Protektahe ang imong kaugalingon o pamilya. Ani ana ang Just C Vitamin C plus Zinc Capsule. Aduna kini Vitamin C para ligon sa immune system, nga motabang batok sa stress o sakit. Hindi kombinasyon makatabang sa paglikay sa ubo o sipon, pagpugong sa kakapoy, mas paspas nga recovery kung magsakit. Just C Vitamin C plus Zinc Capsule.
8: Ang gamit na mo, Just C Vitamin C.
7: Mapalit sa tanang Clay Gel Store, Nong Lading Radio, ug sa tanang mga butika.
9: Ang atong mga mata gasa kini sa kaytas-an aron nindot ang atong panglantaw sa adlaw-adlaw nga buluhaton. Kay kung madaot kini, daw mahimong ngitngit ang atong kalibutan. Busa ampingan nato ang atong mga mata pinaagi sa paggamit sa Vescomac Eye Drops. Ang Vescomac Eye Drops aduna kini Carmeluz Sodium nga maoy mo protektar sa eye irritation tungod sa overexposed sa computer, air conditioning, mga abog-abog ug ang grabing kainit sa adlaw. Ata sana paggamit adlaw-adlaw ang Vescomac Eye Drops. Aron kanunay himsog ang atong mga mata. Vescomac Eye Drops. Alang sa tinaw o klaro nga pananaw. Vescomac.
10: Pre, grabe na gyud ka uga akong panit. Uy, murag maglagot nang gyud ko permi ani. Napay akong lawas nga perming nagpanakit. Dala na siguro ni sa akong pagkaidaran no.
11: Ayo kabala ka mare. Nakasulay na ba ka sa special nga Haplus? Naay mineral oil, lagundi og peppermint extract.
10: Haplus? Pero base normal ra na ang oil, oy. Di ko gusto nga magdanlog akong panit. Og di po ko gusto nga manimaho kog Haplus.
11: Dili ni siya basta-basta nga Haplus. Kay natural og herbal ni siya. Makatabang nga ma-moisturize ang imong panit. Ang peppermint og lagundi makahatag og refreshing nga feelings og labaw sa tanan. Humot nga makapanutsot sa imong kaunuran ug makahupay sa imong sakit sa lutahan, mamaol ug uban pa. Kini ang Nong Lading Essential Oil.
10: Murag nindot ni paminawon pare. Safe ba siya gamiton? Wala ba ni side effects?
11: Oo, walay side effects. Safe kayo na siya. Natural ug maayo para sa panit ug panakit sa kalawasan ang Nong Lading Essential Oil.
10: Sige, so ayan ako pre. Ang iasa man ato ni mapalit.
11: Mapalit ni siya sa tanang Clay Gel Store, Nong Lading Radio ug sa tanang mga butika sa inyong lugar.
12: Sulayi ang natural nga Nong Lading Essential Oil.

Tingon siya nga. Mapaulay siya si Hila. Pero, nganong naalang siya din ha? Hosto, gikulbaan ko nga. Naglantaw niya. Akong panidaan. Akong aduon. Akong sundan.

0: nawa. Kanang yakaupan. Diyos ko. Ba't tanon pa kayo ng mga babae? Senior high school pa ng maong babae? Tapad na sa kong boarding house. Ang yung kipoyan. Wala ka kin mausap, Kevin. Wala ka kin mausap.
1: Excuse me, ma'am. Palihog lang. Di ba pwede rin, ma'am? Saya to, ma'am? Ma'am, di na pwedeng pasulod mo din eh.
0: Okay lang, guard. Nalakoy gilantaw. Akong uyab na atin eh. Doon nila yung partner.
1: Sir, ma'am. Sumaral lang dito. Basta, ma'am. Di gusto nga mag-umbot din eh.
0: Baka kun kami sa kung saon. Nagsalik kasi mong naong. Nagsalik kasi mong kagwapo. Anong misalik mo magmituo ko ni mong?

0: Jolie! Oh! Kano yung gipang... labay na kong sinak di si Gawas, ha?
1: Lakaw na! Huwag dili na ko gusto pa! Nga mapakita ka na ako!
0: Gusto pa yung tabo ni mo? Di kan pa kumipauli. Ipauli ko ni Mama!
1: Okay, wow. Grabe ka kabakakon. Mao day. Nga diyo-diyo ka gawas. Tugod kay doon na day kay Garrett Ritten. Senior High School.
0: Oh. Pwede ba?
1: Nakitanti ka!
0: Ayok to naman istorya.
1: Ako mismo. Harun makatoo ka. Ah! Ipicturan, tika.
0: Sakto na!
1: Lakaw na? Og mo lakaw na sab ko din, he?
0: Ikaw. Pero timan, eh. Mangita na gudgapon ka na ako. Mangita na gudgapon ka na ako.
1: Bagag naong. Bagag naong. Wakay uwaw! Wakay uwaw!

11 horas. O kaya mo ko ito. Lawyer na kayo ko. Wala isang pamino. Sipot pa sipot nini. Mato ko sa siya.

Nung latin, bisan ang saon, maunang gito. Dili na mausap pa ang result. Mabutusigit ko. Dugay may nag-uban. Matawag na nag-live-in, may uway kalibutan silang mama. Huwag lagi graduating ko na tuntong ora. Ma'am, Diyos ko. Huwag dili ko gusto nga. Mupauli sa mo, ha? Himuo na sa nga pulutan sa mga silingan sa mga pariente. Labi na, nga unang nakapabuntis sa akong igagaw. Maura sa paglalaki nga nakapabuntis na ako. Nang dating, gikasilagan kong may kukaw galingon nga nang mito

sayang sa kayo kun dili ko mo padayon. Pero mas uwaw. Ngamot ako akong tiyan. Asta. Dili ko mo uli ubay. Dili ko magsaba nilang mama. Mangita ko laing kapuyan. Pero paunsa. Bahala na. Basig doon na pa'y mudawat na kong trabaho. Kanang wala makailan ako. Ipusan ako mga sinina.

Mainin lang kidaw at kumtindera. Pero kung may bawo silang mabdus ko, sigurado nga, pulihan kong lain. Bala na. Magsininat lang ko o dako kanunay, harang dili malata. Magsugod na kong tsuti umapon. Unta, makaya na ko ni. Kibo ko na tinga na silang mama, wala ko'y uli-uli. Tug na tinga sila, nga lili ko makagraduate.

0: Kulang lang hindi akong kwarta. Sige lang, inigsweldo na lang. Mag-CA lang ko daan nilang, ma'am.
1: Julie? Ganun na ka din eh.
0: Raymond?
1: Ganihar kong tutok ni mo. Wala ka na sa Davao? Ganun na ka sa Dicos ng Pondo ha? O, tayong pa? Nanambo ka? Nagtrabaho ka na ba ha?
0: Sige na.
1: Wait na! Pasensya na nga. Samo kay kunin mo. Sige na. Pasulan ko na ang tanan. Ngunong gihimo na ko ni tanan, gikan pa sa una, sigok samok ni mo. Ubisan mo siya kong himuon. Dili ka makagusto na ko. Tuod kay dili ko gwapo. Pero bisan o close friend na lang ni mo, so na lang igala. Okay na ko ni Ana. Oh, kato nakila ka?
0: Oo, oh, wala. Yes, nagtrabaho ko din eh. Nang may tindahan.
1: Wala ka muman sa iyong pag-eskwela?
0: Gusto ba kikang mahibaw, ha?
1: Yes. Gusto ko mahibaw. Nag-undang ka?
0: Di anta dapat ako naisaltinin mo. Pero promise, dali ni mo isaltin ni Bisan Kinsa.
1: Yes. Promise.
0: Buntis ko.
1: Oh.
0: Siguro ikaw lang naibaw ka. Lisod, di ba? Nga magpabilin ni hapon ko dito sa akong giskulahan. Huwag mo pauli ikihapon ko sa mua.
1: Bode, hinungdan nga. Di action kagdako?
0: Yes. Ola ko'y kalibutan. Ola ko'y idea kun. Sakto ba niya akong himo?
1: Pero dili ka lang bang pauli sa inyo?
0: Dali ko gustong maangin silang mama. Muna yung rason. Sige. Dip ka na.
1: Mapdus eh. Daan ko pa.

0: Salamat, ma'am. Balik-balik.
1: Dok, si Mana di nga. Dili makaani silang ma'am sa tindahan. Ah, excuse. Oh.
2: Awi ko palit nga mga prutas. May ini para sa imong anak.
3: Oh. Oh.
2: Basta yun kinahanan ka kwarta. Sikula ka pa'y
3: sweldo.
2: Pwede nga magamit ni mo ni.
1: Raymond.
2: Diwata na, hindi ka ulaw. Mas mayo ni nga mag-maintain ka o prutas. Kung pwede. Next week, wala ko duty. Kuyugan ka sa ospital. Para marisitahan ka vitamins. Oh, sige na. Mubalik pa ko sa kontrabaho. O, mahurot na. Magpalitag bago. Kanunay account. Nakuhi suki nga bus-ubus ang presyo. Dito rin palit. Sige.
1: Time pa una. Ayaw na lang ning cash. Ayaw na yung protas.
2: Basig na kay kinanglanon. Magamit na ni mo. Oh.
1: Kaibaw ko nga. Ako kung saanin mo.
2: Jolie.
1: Pero, ikaw lang ang nakakos pagtabag na ko nining panahon ng kinahanglan kay na ako.
2: Oh. Hedog na muna. Iba, kung giingunin mo, balag i-reject ka na di bisan kinsa. Mientras nga, di ka pa kaslon, paabot ko nimo. Kung ihatag mas ginungo ka na, siguro ka ng adlawa, pinakamalipayon sa kinabuhi. Kibaw kong di ka magagusto na ko. Dili ko gwapo, di ba?
1: Raymond, oo ako mahibaw. Pero, pwede ba? Nga, kayukan ko ni mo pa uli sa mua.
2: Sure, wala problema. Ganun sa... Og, kung musukot ka, ang kunon ko ka ng ibugisabak. Sige, aron dili ka maulaw sa mga silingan. Magpakasal na yun ta. Og human, kung mangana ka na, papadayunon tikas pag-eskwela. Promise, ako nang himuon para nimo. Sige na. Ingna ko. Kung masugot ka.
1: Sorry. Sige. Konsulian.
2: Salamat. Dili ka na ba maulaw na ko nga? Mukuyog ha? Bisag dili ko gwapo. Bisag dili taas akong ilong. Bisag dili ko to. Saktog barog.
1: Dili, sakta sila. Dili, puro ka gwapo. Ang basihan, kung gusto ka magmalipayon. Unta, ikaw na lang. Ikaw na lang, unta. Una pa lang.
2: Hindi ba sulay mo ko, galingon? Pila katuig na kung giluhod kinis Ginoo. Kinatag niya. Promise. Ang kunon ko kana bata. Kana pa. Ibisag dili ko gwapo. Sure ko nga gwapo ng bata. Kung laki magaling. Kung babae magaling na, gwapo sa na. Oh, isa't akong sang adlaw. Para magkuyog ta. Panghiran ko na sa mga ginikanan.
1: Salamat, Raymond. Salamat sa katawa. Nung lagi hangtod karon, wala sila kalibutan nga ang kamagwangan akong anak. Dili si Raymond ang amahan, kung dili si Kevin. Nung lading dunay mga desisyon na to, nga itong basulan. Pero usa lang kabutang ko isulti ninyo. Ayaw mo pagtanaw tungod kay gwapo siya. Saktog barog. Uban pa. Nga mong makita ang ito niya. Mas maayo ang kinaiya ang inyong lantaon. Mas maayo nga ang piliin yung lalaki kanang mas mahal mo tungod kay tinuod na ang loyal ninyo. Nung lading malipayan ko sa kiliran sa kumbana karon tungod kay kugihan siya, nakabaton din mi ko ang kalingon nga bay. More power ni programa inyong magtatampo. Jolly Rose.

0: Mawag itong sugilanong live. Gatong kita akin upang tagad. Mawag na lagi ng mangita. Guwapo lagi. Ay nalagog ka ng guwapo. Kinang guwapo. Daghan kinang tag-iya. May nang way tag-iya nga. Way mangilog. Kung uban may higala. May ingon nga. Mangita ko. Uyab nung lading ka na di guwapo. Kaya ron ako ray managiya. Pero lahi naman daw ron generation karon kay bisag dili guwapo daghan na mag-uyang sana akong problema po no wala na kita kaipsutan ani wala mo ingo nung lading pareha raman magwapo di daghag uyab adinhin lang kus guwapo bahalag daghag uyab basta guwapo wala yung mahitabo riha mga babae ha pili agi tong sakto malang buutan ba yung mga lalaki labi na mga tisoy ganito na lang ilang itsura tutob paminaw lang magkagusto nila iradahan na nila walang lisod kay no walang dili na maoy basihan di man mo ingon nga di lang ginawa mga itagwapo rapoy mga gwapo mga buutan diha rapoy mga kanang gwapo diha nga loyal po ninyo
1: sana
0: pero og mas loyal tong dili gwapo aga tong dili gwapo ha. Okay, randi, guwapo nung lading, but sa macho. Gid mo ha, mamili, gid mo ha. Ay, magkalimot! Power 10 Probio Capsule! Lawas nga piskay, basta naka-Power 10 Probio Capsule kanunay. Kini nga kapsula, dakog kahimuan, ginisi mo lawas. Lawas nga piskay, basta naka-Power 10 Probio Capsule kanunay. Ingon man, ang pinakalaming kapi clay gel coffee mix. Lami nga magkatagbaw. Sustansya bitamina ang mupatigbabaw. Hello ni Sir Daryl dahil naglantaw karon atong live des Argao Cebu. Nung lading may adlaw ingon mans nang namati dalay gon si Raymond sa mga lalaki nga tanan. Ah? Kay siya ang sumbanan sa pagkaligdong ug pagkamatarong. Bisan sa pagbiay-biay siyang dagway wala siya mulihay sa katungdanan hinunoa siya pa ang niangkon sa tanan. Sana all si Raymond sa tanan. From Argao, Cebu, daghang salamat nung lading. Salamat kay Sbulawan nung mga pulong, Sir Daryl, ha? Muna, diha. Hinuktukig yun na ninyos makadaghan. May pagpaminaw dahi, des Bayugan City. Usog kay tadiha karon. Salamat kay ninyo mga palangga na ako. Ay, magkalibot! Clay Gel Coffee Mix. Jassy Vitamin C plus Zinc. Mga pinalangga nga tigpaminaw sa kanginan. Take mo og Jassy Capsule kay makitabang ni. Piskay ang lawas, dili mo dali, hilantan, ubuhon si punon. Mas makalahutay nyo, nindot kayong tulog. Nung lading essential oil, half plus, nga epektibo, garantisado, og humud kaayo. Viscomac eye drops, salad sa tinaw, klarong pananaw! O syempre, ang Gromate para sa mga kabataan. Batang bibo, batang ganado, batang utugan. Basta magka-Gromate multivitamin syrup for kids sa inyong mga kabataan. Palitagin nyo tinuod ang Gromate ha. Bitamina nga gikinahanglan sa inyong anak makita diha mismo sa Gromate mga palangga. Kompletong bitamina maangkon sa mga anak pinagis Gromate multivitamins. Wate ingong oras sa pagpadayang dosunahan. Inyong nuladeng mo ingon hatagad-tag na kong bili ang ato isigay ngon. Aron magkinabuhi kitang malinaw ibubunga ako na bitamina o ganasong tanan.
2: This is Asia's first health radio. Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Maayong balita, mga mommies, mga daddies. Aniya nagkaroon ng kumpletong vitamins and minerals nga angayan para sa itong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga ikinahanglang bitamina sa bata. Sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3, and E, folic acid, o zinc sulfate. Aduna pa kini lysine, nga makapakusog sa bukog o muscles. Taurine, nga makasuporta sa metabolismo sa bata. O ang Corella, nga adunay growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Makapagana, makapahait sa memorya, o makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup. The complete multivitamins for kids.
3: Indang de Pedro, Tagalog sulitan, diri sa Naga. Ang nagamit aning product ninyo, ako ang Paris. Na siya ay bukol sa iyahang tutunlan. Siyang gipamintin na mga upat na kabak ang amo ang nagamit. Nawala ang katong iyahang bukol sa tutunlan. Kaya akong mangutan ako sa iya kung sukad siya nagamit sa Power 10 Robayo. Okay na siya. Dili na katong mag-istorya siya nga madugay niya istorya, mapagaw siya.
4: Pinaka-epektibo, pinaka-sigurado, Power 10 Probayo Capsule. Power 10 Probayo Capsule. Panglawas mo nga sigurado.
5: Uyab ang imong problema? Tungod kay bisan kinsay imong panguyaban, balibaran ra ka? Gamita ni o, Carit Perfume.
6: Carit Perfume. Adunay 25% concentrated high quality.

0: destinasyon. Butika sa inyong mga lugar.
1: Kapi sa buntag, kapi sa uto, o kapi sa gabi. Pagdalaming mga pi, apan usahay.
2: Aray, kahapdo sa akong kuto-kuto.
1: Kalabad sa kong ulo.
3: Agoy, murag ni kurog man ko. Ngano man eh?
4: Ayaw kumpiyan sa higala. Kung mga pika, kini ang timpiyaha.
3: Legal kopi mix.
4: Ang kapi na makatagbaw ang kalami. Taas ang fiber, calcium, vitamin C, iron o magnesium. Tungod sa malunggay o chia seeds nga naaniini. Puno sa omega-3 fatty acids, protina o mineralis na asab sa Clegel Coffee Mix.
5: De, basta-basta!
4: Antioxidant sa kinihigala. Mupaupo sa blood pressure level. Mupakunod sa blood sugar, level.
6: Wow!
4: Busa, kung kapi-kapi ka na higala, pagtimpla sa Clegel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kalamis sa kapi.
7: Clegel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Mapalit na sa tanang butika, Nong Lading Product Authorized Dealers, tanang Clegel Store o niining istasyon.
8: Protect yourself from harmful bacteria and viruses. Take Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins. Ang Jazz C vitamins adunay sodium ascorbate ug zinc. Makatabang sa pagpakusog sa atong kalawasan, makahataw tukmang kusog sa atong immune system, makapataas pa sa atong resistensya. Pinaagi sa pagkanunay ug inom sa Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins, adunay kitay sangtong depensa batok sa sipon, ubo, trangkaso ug hilanat ug uban pang balatian nga hatod sa bacteria or viruses. Take Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins every day, para every day mas okay.

0: Bagpaminaw kaninyong tanan!
1: Busa, kung kaping-kaping ka nahikala, pagtimpla sa Clay Gel Coffee Mix with malunggay.
0: Sa tanan nga mga dugla ding radio station o mga kapartner na to, nga mga radio station, kiniga programang lingaw-lingaw sa kahaponon. O niya, magabalanga sa gihapon! Wa pag yun nakatubag magapalanga sa atong patigmo nga kaning ato kaning liliod magapalanga din tigmo ah mura man ang uban ingon man mangayo naging uban o kaning klo na po unsay tubag mag-o pa man kaini magapalanga dili sa ta muhatag og klo ah di pa na muhatag titubal o di paminaw gyud mo diha sa handumanan sa akong kaghapon kay sinungla ding rabay muhatag og klo ha. Basin magabalangga ga kaning maghatag klo na po sinong lading wa mo nakapaminaw na wa na impas bulahan na nakapaminaw aniya syempre magabalangga karong adlaw size meal na ang premyo size meal 6,000 ang premyo magabalangga sa nasakitan pero di ni mo kayang talikdan ni dagan pero gusto ni mong maapsan. Hangtod kanos animo siyang ipaglaban unsa man. Halaga? Unsa ka ni magabalaga nasakitan? Pero dili nimo kaya nga piyong man itong cellphone. Nasakitan pero dili nimo kayang talikdan. Nidagan pero gusto nimong maapsan. Hangtod kanos animo siyang ipaglaban unsa man. Size mail kapisos. O niya, palabuy po ito ninyong bibintay size itong niaging nakadaog, ha? Karun, umapod, tamuklo, anara kumutubag, ugdako na giyon, kigamay pa man eh, ha? Umay na lang, oy, kamoy makatubag, ani size mail, ha?

0: Mamay na lang mga palangga, nakadugang-dugang ng tubil. Kung baka palit baka bugas mga palangga, ha? Siyempre, kining atog lingaw-lingaw sa kapunon, kanunay ginagpaluyo mga palangga, ang mga epektibo o garantisado mga produkto aga atong nung laning product, ha? Labi na kining atong nailan na gyud sa kadaghanan, kanunay gyud ginagamit tungod sa iyang kaepektibo. Daghan na kaayo gyud mga balanggang mga balatian ang nasolusyonan nga nagmintinar sa atong food supplement ang atong Power 10 Probio Capsule. Nga naman muhinlo magunis sa atong colon ug sistema sa atuang lawas aron mapagawas ang mga toxins. Mo normal sa bowel movement, mo boost sa atong immune system, mo pugong sa dali nga pagkatigulang, mo sukol sa cancer cells o tumor sama sa cyst, mo paligon sa atay, kidney o condition nga utok, mo pugong sa heart attack, stroke, pagsaka sa blood pressure, mo alkaline sa atong cellula aron malikayan ang acidity nga mo resulta sa mga balatian. O dahil giigod mga palangga, Power 10 na Probio Capsule, lawas nga piskay, basta naka-Power 10 na Probio Capsule kakanunay. Daghan na kaigid mga palangga ang nakatestimonya. Daghan na yung kaigid mga palangga ang nakasulti. Nga natabangan, natabangan sila mga palangga sa pagmintinar sa itong food supplement. O na mga palangga, kung ikaw, doon naman kay gihambin diha, ayaw na antos-antosa. Kay doon na tay food supplement, baga palangga. Nga sigurado yun nga makatabang kanimo, ang ato aga Power 10 Probio Capsule. May blood diabetes, guetar, UTI, kidney problems, Alzheimer's disease, kung limtano nagkaayo, Power 10 Probio Capsule. Halos na ng balati ang mga palangga, kayang solusyonan sa itong food supplement. O niya ayaw sa bukalimod sa itong pinakalaming kape, ang clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Ang kape baga palangga, abinin nyo kini nga kape baga palangga, abunda kini sa nutrisyon, nagikinahanglan sa itong lawas, ganoon man tuod kayo sa taas, kainin siya sa fiber, calcium, vitamin C, iron, magnesium, tungod sa chia seeds, malunggay o pinino nga mga ugat sa tanom. Bunga sa kahoy o mga dahon alang sa pag-supply sa importanteng kahimanan sa pagpaligon sa imong lawas. Ang mga minerales o bitaminan ini makahimo sa paglikay sa kakulang sa nutrisyon. Adunay daghang fiber o omega 3, fatty acid, daghang proteina o daghang hinungdanong mga mineral o antioxidant, mahimo makatabang sila sa pagpauswag sa kahimsog sa digestive, pagpaubo sa presyon sa dugo o pagpauswag sa pagkontrol sa asukal sa dugo. Katupit ang mga diabetes, taas kaig sugar. Teka ba, nindot siya nga kapi mga palangga. Nga naman nga makatabang man siya, dili magugadali gutumon. Kanimanggod mga palangga, taas kay kag sugar o ban, dali kay gutumon. Dali kayo murag, kanunay lang, ga-snack-snack niya, kaon diri, kaon dito. O niya, wana day mga palangga, nanubra na yung sugar silang lawas. Ang atong coffee mga palangga, dili kadali gutumon unya dili siya how ang simong tiyan sa imong kuto-kuto. Nindot gyud ang pamati sa imong lawas. Muna mga palangga, matabangan gyud. Matabangan mga palangga ga mo balik sa normal ang atong kaning sugar sa atong dugo mga palangga. Dapat normal ba? Balanse ra, ha? Muna giingon clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Lami nga magatagbaw sustansyag bitamina ang mupatigbabaw. Sulay ninyo, daghan na kaya nakatestimonya ana, nakasulte. Nga tong kapi mga palangga, pertigyo kaing lami ah. Dili na ba basta-basta mga palangga ang kapi, muna di mi maulaw mo ingon, mubalik-balik. Nakapangapi ka na, nakapanambal ka pa. Nakahatag ka na, o daghang binimpis yung kayuhan sa mong lawas. Basta magminti na ragyod ka sa itong clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. O niya usap aga itong Jazzy Vitamin C. Ang vitamina baga palangga nga makatabang. Aron baga palangga ligunon. Aga itong resistensya ang atong immune system. Jossy Vitamin C. Sulay ninyo. Sodium ascorbate. Ano kung nang sangka pag iniya magapalangga? Kanindot sa Jossy Vitamin C, kanang sodium ascorbate, unsa ba natin mo kluhan? Sodium ascorbate, hindi siya makahatag. O kaaslom sa inyong kutu-kutu, kung makainom ka, namugay uban bingon nga. Tamuklo, nag-aslom ano kung kutu-kutu. Sa Jossy Vitamin C, hindi makaaslom sa inyong kutu-kutu mga balangga. Nindot! Ang imong pamati sa imong lawas mga balangga, unya nindot pag imong tulog, mga insomnyahon bitaw. Maglisod mo og katulog panos kagabi yon mag-Jossy Vitamin C. Nindot kay mga balangga, inagbangon imong sumundag. Gaan kaayo ang pamati sa imong lawas. Nindot kaayo ang pamati sa imong lawas. Naka-Jossy Vitamin C ka. Kaya naman, hataga magkagnindot ng katulogon. Abtik kaayo iliok-liok imong lawas. Sulay di diyo baga balangga ang atong Jossy Vitamin C. Ani abaga balangga? Ato sang ihatag ang atong numero. Malihog na tatong cellphone diya. Paring Raul. Ato sang ihatag mga balangga atong text line. Diri mo temporary mga balangga, wala man di ang atong kuhan, diri ang atong smart di ay. Diri sa mo mga balangga temporary mo text ha. Diri po mo mutawag pero mo sinyas lang ko ang atong numero mga balangga mo ne. Alam na wala lagi ang signal, ano man ni siya. Wagi signal kania na lang gyud mga balangga, wagi day mo. Yari na lang mga balangga, numero ang tamuklo. 0906-547-5748. Akong balik ko na, ako yung hinihinayon. 0906-547-5748. Mauna baga balangga ang temporaryo ninyong teksan alang sa inyong mga tubag mga balangga. Ha? O niya, katong gana mo tawag. Gala, pwede mo tawag niya mga balangga. Ha? 0906-547-5748. Mauna baga balangga ang atong numero. Sa atong tigmo mga balangga nga sa gani atong tigmo akong balikon nasakitan pero dili nimo kayang talikdan nidagan pero gusto nimo nga maabsan hangtod kanus-a nimo siyang ipaglaban unsa man 6 mil kapesos datay odag caller mga balangga ato ang tagag pagtagad palong man nara largo din na hello maing hapon. Hello! Wagid sa mga palangga. Akong balikon mga palangga. Or wag pamilay ko nakasulti di eh. Kung manawag po mga palangga, largo na yun mo tingog ha? Paminaw mo sa inyong cellphone. Ayaw mo paminaw sa radio. Kay kung sa radio mo mga palangga, usa ang uban manggod ng mga station. Naka-hook up lang ta. Mauna kung diya mo sa inyong radio maminaw, delay ang atong tingog. Ha? Pag-abot niya, hello! Kamu, wapa mo kadungog, naulahi pa. Lahi inyo nadunggan, hinoon. Kanday baga palang, be, ato ni pasundun. Namina ba ni cellphone? Kare, hello, may ngapon!
1: May ngapon, ako, Bertolinda, yang-yang, prostate, sublasyon, kabatagan, titipri ang edad, atong tubag kay tao nga nagdula og kasing.
0: Tao nga nagdula og kasing! Atong pangutan-on si Mr. Computer. Mr. Computer, sakto ba o dili? Ay, wag yung hapon, ma'am. May pagkabinaw ninyo tayo sa kapatagan. Hello, maing hapon! Padayon! Kung wala man siya bagapalangga, basta dili gani mo tingog dayon, ato yung palungon bagapalangga, ha? Tingog dayon mo, sa cellphone mo paminaw, aron nga kaning dili masayong yung tubag. Hello, may hapon. Hello.
2: Hello.
0: Oh, kare-kare kani padayon.
2: Okay, si Adelina Danilo.
0: Oh.
2: 75 akong edad. Nagabi no serious niya sa Bongga del Norte.
0: Hmm.
2: Akong tubag. Ito, orto ko.
0: Mr. Computer, sakto ba o dili? Lagi apon. Muhang niyo kung gano'n yung mga palangga. Manawag mo, pangita, gibuglay, signal ha, ka ng klaro, git inyong tingog. Kaya basit niya, sakto niya to. O niya, lugos ba klaro yung tingog? Masayang kag mapikatan, o niya, hinundire. Ha? Manang kaning, klaro ay inyong tingog. Wa inagtawag ninyo, dayon, diritsu na, kumahin mo, bitaw no, akong tambag ninyo, inyong sulaton, inyong tubag. Sulaton ninyo, inyong pangalan o address, apila ang tubag. Kaya naman yung usay nga, tungod sa ka-excited na to, tingala ta baga palangga, nakalimot ta sa itong pangalan. Or ang pangalan bang tamuklo inyo na butang? Sa tamuklo, ino yung magadaog, ha? Ano ba siya baga palangga? Largo yan, kanina ba? Hello, may hapon!
3: Hello, may hapon.
0: Hmm. Para yun? Tamuklo na, sa tamuklo!
3: Ha?
0: Si Tamuklo! Wa man ni kaila, di siya magapalanggan. Tingala man siya, basig narungkol. Siguro to siya. Huh? Nagutana, mahinog. Kinsa, mahinoon eh. Mag-ila-ila, mahinoon mo eh. Bitaw, magapalanggan. Unya, manginabuhin sa ta. Kaya human ni ini, magapalanggan, mga text. Sa dagha mga tawag, mga palangga, doon nag-i-kuan. Nag-i-kaning, matupan lang. Kaning, kanibitaw, kung slubi pa, doon nag-i-sagol, nga butingol. Bitaw, naam yung mga signal nga lugos maklaro, amot lang mga palangga. Pero sige lang, manginabuhi sa ta, mga palangga, ha? Manginabuhi sa ta, dinubalik ta, basa na po ta sa inyong mga text, ha? Text pa po, mga palangga, pulipulihor na to, tawag o text. Kaya kung text, magpaspasan na to, basa inyong mga text, ha? 0906-547-5748 0906-547-5748.
4: Ay, higit na lang yun yung taso kong BP. Nabala ka na kaya kong pamilya.
5: Mac, dunay sulbad ana. Mag Power 10 Pro Bio Capsule ka.
4: Power 10 Pro Bio Capsule?
5: Yes, Mac. Nakatabang ni sa akong mga ginikanan sa pag-maintain sa ilang presyon.
4: Salamat kay ma'am. Mupalit na yun ko og Power 10 Pro Bio Capsule para manormal ang akong BP.
5: Mac, kumusta naman imong BP?
4: Normal na, ma'am. Stable na gud akong presyon, naka-power temporary capsule ng ko. Himsog na kaya kong pamati.
5: Para sa stable nutrition sa dugo ug basbog na panglawas, mag-Power 10 Pro Bio Capsule. Ang Power 10 Pro Bio Capsule adunay na pulo ka piniling sangkap nga makapakusog sa immune system ug makatabang sa pag-regulate sa blood pressure. Naglakip kini og probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guayabano, rotocola, cranberry ug moringa. Usa ka gamhanang kombinasyon alang sa himsog nga kasing kasing og sirkulasyon. Power 10 Pro Bio Capsule. Hinimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Mapalit sa mga butika duol sa inyong lugar. Power 10 Pro Bio Capsule. Power 10 Pro Bio Capsule.
6: Healthy matagadlaw. Kauban ang clay gel coffee mix with malunggay o chia seeds. Stevia ang nagpatamis niini. Buntag pa.

Clay Gel Coffee. At lauman o gabi, permi ka healthy. Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds. Clay Gel Coffee, stevia nagpalamis nini. Malunggay o chia. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, mapalit sa mga butika ng Leading Radio Station o sa tanang mga Clay Gel Store.

0: Clay Gel Coffee. At lauman o gabi, Permica Healthy. Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Nautsaw ako eh. Galit mo lang kong giyobo. Sipon, sakit pag inakutian, o labad pag inakugo.
2: Tungod na sa mga bakterya o virus nga naa sa atong palibot.
1: Unsa?
2: Aron dili daling matakdan sa mga sakit nga naa sa palibot, inom dayon og Jassy Vitamin C plus Zinc.
3: Jassy Vitamin C plus Zinc.
2: Jassy Vitamin C plus Zinc.
1: Aron malikayan nato ang mga bakterya o virus sa atong palibot nga maghatag kanatog sakit-sakit sa kalawasan, muinom dayon kitag vitamins. Apan di lang basta-basta nga vitamins ang atong imnon mga higala. Muinom dayon kita og Jassy Vitamin C plus Zinc.
4: Aniya mga balanga, padayon ta. Dinhi na punta sa yung mga text. Ubay-ubay naging mga text mga balanga. Tamuklo ako di ay si Patricio Jimenez, taga sa edad 70. Taga Santo Niño Carmen Davao del Norte, akong tubag, ana eleksyon. Mr. Computer, sakto bang yan tubag? Wagi hapon magkabalanga. Doon lang mag-eleksyon, maglilay pag-eleksyon, no? Kaya pag yan, ako si Marvin Larrigo, taga Kawit, Occidental, Kauswagan, Lanao del Norte. Akong tubag na kay Flashlight. Tester Computer, sakto ba ang tubag? Wagi hapon. Ako si Jonathan Undayoy. 47 akong edad, nagpuyo sa poblasyon. Akong answer sa imuntig mo kay... Usa mo yan tubag, ha? Akong answer, imuntig mo. Oh, walay sumpay. Sumpay lang, ha? Tamuklo, may hapon, Rosario Abilia, Dabon, 49 akong edad, taga Santa Irene, Santa Irene Prosperidad, si basa Irene, Irene, or Agusan del Sur, akong tubag, kaya handumanan sa akong kagahapon, Mr. Computer! Wagi hapon man! Iyawan ko sila mga tubag, ay, ha? Sige matagnaan, yay, no, onero no, eh? Saan yung tagna ah, kay kaning kuan pa, gamay para man. May nga po ang tabuklo ako si Milen Isbatan, Kabatan, taga Tagitik, Lanao del Norte, akong tubag, Gipanga, sa usa ka inahan. Kay bisan unsay may tabo, dili gyud matalikdan. Ang imong anak, ang anak imong ipaglaban jud kay anak man, Mr. Computer, sakto ba dili? Wagi hapon. B.A. Ako si Bia, Bia Sultan, 17 akong edad, taga Purok 5 Muslim Village, Sudapin, Kinapawan City, akong tubag kay Oras. Mr. Computer, sakto ba o dili? Wag hapon. Mayong hapon, tamuklo, ang akong tubag sa tigmo kay, ha? Ako si Julieto Kabatingan, taga akong edad, 54, nagpuyo. Sa Barangay Lubid, Aurora, sa Baga del Sur, tubag, hangtod sa lubnganan. Mr. Computer, sakto ba o dili? Wag yapon! Ako si Julieta Lumosad, taga San Jose, Aurora, sa Baga del Sur, akong tubag sa akong edad, 47, akong tubag, anino? Mr. Computer, sakto ba o dili? Gihapon, ha? Ako si Dion Nilisa Basanyas, taga Del Monte, akong tubag, utang kwarta, 48 akong edad, Mr. Computer. Wagi hapon man. Ayaw sa magkalimog sa atog haplas, ha? Ang nung lading essential oil. Ang haplas, baga palangka, nindot gamiton. Ang kainit o kabugnaw, manuhot-suot sa imong kalawasan, nga grabe yung makarelax. Nangyara, kaninot sa itong haplas, baga palangga, all around na siya. Maayo sa pangagod, katul-katul sa panit, allergy sa panit, pinakan sa mga malalag mananap. Sakit sa ngipon, buhok na naupaw na. Sulayin ninyo, nung lading essential oil. O niya, nagkanindot anak magambalanga atong haplas, kay humot na siya. Di ka maniwang haplas. Sa paggamit sa itong haplas, mga balangga, hindi yung kamibaw ang nangaplas ka. Sulay ko ninyo, nung lading essential oil. O niya, doon na partner, ha? Agatong nung lading turmeric balm og nung lading relaxing oil. Mga kabuyonan bitaw mo, makasakay mong sakyanan malipong, naglain ng lawas ako tamuklo ay, gikabuhi man ko. Gamitago ninyo ni atong nung lading turmeric balm og nung lading relaxing oil, sigurado gyud bagabalanga, nindot gyud ka imong biyahe. Ma-enjoy gyud imong biyahe bagabalanga, basta nakagamit ka ani atong turmeric balm og nung lading relaxing oil. Natay line caller, hello, may hapon! Hello! Padayon!
5: Ano
4: yun, no? Saan man ni siya? Kasi may kwan. Wa pa man siya nagkasinabot. Largo ni Buha Palanga. Manawag mo ha. Kompletong pangalan. Kompletong address. Dayon, kaning tubag ninyo. Ayaw na po. Ang uban, manguntana pa. Ayaw na po panguntana. Dayon si Bung Tapad. Kaning isulat. Aron niya. Dili mo magkwan. Dili na mo manguntana. Mo'n ba dito ba? Bitaw, magkabalangga. Kanil, lain color, basig, andam na yun. Hello, may hapon!
6: Hello, may hapon. Ako si Rasul Agusta Lamalan, taga barangay, pagagawaan dato, Muntawal, Maguindanao del Sur, 29 ang edad. Ang akong tubag, guys, Saranggula.
4: Saranggula, Mr. Computer, sakto ba o dili? Sorry, guys. May pagpaminaw ninyong tanandiya sa Maguindanao del Sur. Lain color, hello, may hapon! Hello. Sama ni mga magtabi-tabi lagi ni sila ay. Ako na ko si una inyo mga kwan dia ron magtabi-tabi. Lago na mo palangga nagtabi-tabi pa mahin mo dia ay. Lain ko la hello my god. Oh, kisa man ay. O para yon.
7: Kaya hapon. Nilo ko ginawa sa tagal ng lote. Ako ida 66. Ako to ba? Kaguran sa lobe.
4: Kaguran sa lobe, Mr. Computer, sakto ba dili? Wag niya po. Pahinay inyong radio, mga palangga. Ha? Pahinay inyong mga radio, aron magkasinabot ta din. Ayaw mo paminos yung radio, ha? Sa cellphone mo paminaw, may bawa man ninyo. Pagdaga na kayo sa oras, may baon na ninyo magabalanga as tamuklo na largo ni mga palangga, ha? Katapos na lang ni kaya ka-standby magabalanga si Duke L. Spikas Lawag na po. Hello, may ngapon!
8: May ngapon, tamuklo. Ako si Myrna Yangyang sa Marumbayan Kadingilang Bukidnon. Ang 60 ang edad akong tubag. Tao nga nagsakay sa duyan.
4: Tao nga nagsakay sa duyan, Mr. Computer. Sakto ba o dili? Kato ba mga palangga? Sunduga to ninyo. Kopya to ninyo. Ayaw po ng answer. Kaya giyapon to ba? Mamagiyapon de. Ibang kalimot sa itong Viscobac eye drops, ha? Kanapkap imong mga mata. Lugos na mo makaklaro. Lugos na mo makakita. Sulay mga palangga ang Viscobac eye drops. Kanunay ba nagluha imong mga mata? Viscobac eye drops. Grabe yun mga palangga. Makarelax. Tinaw. Hayag. Gabananaw. Imo maangkon. Bisan hangtong pagkatigulang. Basta naka-Viscomac eye drops ka. Nindot siya magabalangga kay iyang ibalansi ang kaabog sa itong mga mata. Ano ron pag yun niya ang mga abog-abog sa itong mga mata? Viscomac eye drops. Tinaw! Ughaya gabananaw. Imo maangkon basta naka-Viscomac eye drops ka magabalangga maghigilaan, ha? Konya, kanang kabataan po din yung lisod pagkaonon. Lisod pagkatulgon. Doon na po tayo para pang bata nga vitamina ang Growmate Multivitamin Zero for Kids. Platanos vitamina. Makapataas, makapabright, makapalig-on sa resistensya sa inyong mga anak. Sulayigun ninyo, Growmate Multivitamins Sira for Kids. Kung naging batang bibo, batang matalino, aptik ang inyong mga anak. Dili basta-basta madutlag mga sakit-sakit mga palangga. Basta naka-Growmate. Hello, may hapon!
9: Hello, may hapon. Tamasko.
4: Oh!
9: Ako si Rene Pino. Nagpuyo sa Langag, Esperanza, Agusan del Sur. 58 ang akong edad, ang akong tubag, tao nga naggabas og kahoy gamit ang sinso,
4: Mr. Computer, sakto ba o dili? Ay, gihapon mga palangga. Aniya mga palangga, ato sa pasudun si Duke L, kaya naka-standby siya, alang sudugan kasayuran, sa atong Power 10 Pro Bicaps. So, ganun daghan na kayo mga palanggang nakatestimonya, nakagamit, nakasulay sa atong food supplement, o natabangan yun sila. Mga palangga, kamo diha, nga wapa mo na sayod, nga naman nag-antos mong balatian, Tugod kay kani atong balatian mga palangga, tugod ra mangupunin sa atong lifestyle. Muna pagka palangga atong sayran as Duke L aron mahibaw na ito mga palangga unsaon na ito nga makatabang ang food supplement ang Power 10 Probio Capsule. Doc L, maayong hapon kanimo diya, Doc L.
5: Hello man ka Power 10, maayong ka pagpabidaw na usab ka natong tanan. Welcome sa ito ang atulumanon. Ang giya sa pag-ugban sa maayong ka paglawas. Siyempre kanulay ninyong kauban, Dr. Al Palma alang sa diining ato ang atulumanon. Ang nagpaluyo kanunay ha sa ito ang programa, ang Power 10 Probio Capsule Food Supplement. O sa kanakong katabang, alang ka natong tanan, gamita lang yun sa batang adlaw, kaning anak magina ang food supplement mga Power 10. Dili-dili synthetic nga, dunay dakong kadaot sa imong lawas, dunay side effect. Kung dili usan ni siya natural, na nagtubo gikan sa kinaiyan, nga haom kaayo sa ato ang lawas. Sa matabangan mga Power 10 sa ito ang kapsula, ang pag-maintain o pagpaubos sa mga implimasyon na magresulta usab sa pagsaka sa kolesterol. Ang kolesterol mga Power 10, atong isgutan ni siya, usan ni siya ka waxy fat-like substance na natural nga makita sa tanan nga selula sa ito ang lawas kay dili pul pwede nga makasurvive ang tao kung walay kolesterol. Ang kolesterol mga Power 10 is makatabang ginastong lawas. Pero ang problema, kung sobra na magka-Power 10 ang kolesterol sa tuang lawas, magsugod na ganig saka ang level, hindi especially sa tuang dugo, makadaot na po sa imuhang lawas. Ano na duha ka klase nga gitawag na kolesterol magka-Power 10? Kini gitawag nila ang low density lipoprotein or LDL. Kaya gitawag nila bad cholesterol. Una, kaya pong gitawag na HDL. Kaya good cholesterol po magka-Power 10. Ang LDL, nagdala na og kolesterol paingon sa mga selula magka-Power 10. Unya, sagan magpundog yun na sa mga ugat. Mo hinungdan magka-Power 10, inginig kapunduan na sa ugat ka ng LDL. Then magbara na siya. Mo nang gitawag nilag bad cholesterol. Tungod kay dunay mga implimasyon, mo react yun na ito ang kolesterol. Mo nang mutabon magka-Power 10, alon nga dili magpadayon nga masamad ang ito ang sulod sa tuang party. Unya, makasurvive ang tao. Iyan ang sampungan na sa LDL, iyan ang tapakan. Ang problema, kung sige siyang tapak, mahimo na siyang mubarapod sa tuang ugat, mubaga siya, unya, mahimo na siyang plaque build up. Meaning nga na mubara na sa tuang dugo. Unya, magka-Power 10 na itong hinumduman, nga kining nga pagsubra nga pagtaas sa kolesterol, nga makadaon sa tuang lawas magka-Power 10, mahimo ni siya nga dunay grabe kaayo nga epekto sa imuhang lawas. Sama sa pagbara sa tuang mga ugat sa ako nang gikaingon, kanang gitawag paghuot sa tuang mga ugat samtang mudaghan ang plaque, kanang natigo mga kolesterol diha sa imuhang wall, diha sa imuhang ugat, agian lang si mong dugo, muhuot o maayo. Munipis magka-Power 10 o niya magkapahinay sa pag-agas or pagdaloy sa dugo, nga puno sa oxygen, panulong sa imong mga vital organs sama sa tuang kasing-kasing o sa tuang utok. Kuniya, mupulma po na siya o blood clot magka-Power 10. Mahimo na siya mubara sa imong ugat, especially mukuyog na sa dugo, padulong sa laing bayan sa imong lawas, ang kuyaw na o padulong sa imong utok. Kung ang blood clot magka-Power 10, mubara na gani, muna sa usa ka coronary artery, resulta na doon na natay heart attack. Kung mubara ni magka-Power 10 ng kanang clotting sa ato artery, padulong sa ato ang utok, kung resulta po na siya o stroke, mahimo usab kini nga hinungdan sa poor circulation sa mga batiis, diin ang samad magka-Power 10, dili siya daling maayo, ug mahimong musangpot ngadto sa pagkabaldado. O na nga dunag yun tay Power 10 Probio Capsule nga ato ang kasaligan. O niya magka-Power 10, syempre atong likayan ang sobra nga pagkaon sa mga hinungdan, hinungdan sa pagtaas sa ato ang kolesterol magka-Power 10. Sama magka-Power 10 sa labing pagkaon o mga tambo, karni, mga oily nga mga pagkaon magka-Power 10, mga processed nga mga pagkaon, mga junk foods magka-Power 10 nga taas o gitawag nga seed oil, grabe inflammation sa lawas o niya hinungdan nga dunatay pagsaka sa LDL or bad cholesterol. O niya kakulang sa physical activity, sobra nga to ang timbang magka-Power 10, panigarilyo, pag-inom og sobra nga alcohol. Niya magka-Power 10, exercise good ha? Hanglan yun magka-Power 10 nga doon natay moderate nga to sa intensity nga exercise good. Paspas nga paglakaw, pabisikleta magka o sa pagdagan magka, pasingot. Niya pag-undang sa mga bisyo na to, pag-inom, panigarilyo. Niya maggamit na sa Power 10 Probio Capsule. Tinuod nga kasaligan, nga makatabang sa dili siya mutaas ang atuang LDL or bad cholesterol nga gitawag nato. Alam sa diada pagka-power 10, malikayan po nato ang pagsaka sa inflammation. Kay kung taas ang inflammation, meaning nga taas po ng atuang LDL. Power 10 Probio Capsule yun, makatabang na sa pagpaubos. Hindi ang atuang ugat magka-Power 10. Maparelax siya kung mag-Power 10 Probio Capsule Food Supplement. Wala kita igong...

0: Power 10 Pro Bio Capsule.
1: Just C, Vitamin C plus Zinc.
2: Just C.
3: Just C.
4: Ah, good morning, nung lading ni.
5: Yes, sir, nung lading. Kasi ngalan na to, sir.
4: Ah, si ko ni, sir, si Juskuro de Hilo, taga-Diplahan, sir.
5: At taga-Diplahan. Unsa itong testimony sa product, sir?
4: So, pasalamat ko sa inyong product sa Jesse o Power 10, sir. Okay na kaya akong lawas.
5: Katong wala pa ka nagamit sa Power 10 o Jesse, unsa ito yung gibati sa una?
4: Ang gibati na po sa una, sir, kanang mo tungas ko, ang akong ko. Dahil pagka ako ilig man yung kumaminaw sa inyong programa sa nung labing magabi eh.
5: Mm.
4: Ako isulayan. Isulayan na kong Power 10 o Jesse.
5: Mm.
4: Alam, lindot kayo akong pamatay. Karoon muna nga ako pero nga testimony sinuwa nga pagkanduta dyan sa Power 10 ng Jesse, wala nila yung pangtambal akong dyan. Okay na kayo akong lawas. Yung skuro ni Hilo, taga Diplahan, sir.
0: Power 10 Pro Bio Capsule.
1: Just C, Vitamin C plus Zinc.
2: Just C!
3: Just C!
6: Usas mga nagamit sa Power 10 Capsule, Clay Gel Coffee Mix ug Jesse alang sa iyang bana nga dunay bato sa apdo. Human sa usa ka bulan nga pag-maintain sa ato mga produkto, hingpit nang nahilis ang bato sa iyang apdo atong paminaw.
7: Ako si Irene Minyo Savilian. Unang-una kong pasalamatan Ginoo din og ni nung lading. Unang-una na problema ko sa kumbana finding na ay bato sa apdo.
5: Mm-hmm.
7: Nabalaka ko ba kay suunan po din. Akong gigamit ang product ni nung lading, Power 10, itong kape o katong vitamin. Mga 1 month ito yung mga products yung gigamit. Nautasong sa utro. Salamat kasi Ginoo nga. Ang iyang na nabili na lang siyang apdo na ay cholesterol. Salamat kasi Ginoo. Usab ni nung lading sa iyang mga products na maoy tulay nga akong ginahimo. Una-una sa ang paglaom na ko pang isa Ginoo nga adunay ka alibyuhan iyang mga balatian. Salamat isa tanan.
0: Power 10 Power 10
8: Magandang pangatawan. Ang ating palatuntunan, mga kaibigan, hatid sa atin ito ng Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing, ang tagagawa ng ating kape na kung saan po, mga kaibigan, napatunayang maganda, mainam at nakakatulong sa kalusugan. Hindi lamang ito kape, mga kaibigan, dahil ito po ay mula po sa mga prutas, vegetables, mga vitamins and minerals na napatunayan na ang pagkakakombinasyon ay maganda at talaga pong nakapagdudulot ng tulong sa kalusugan. Dahil ito po, mga kaibigan, ay meron pong mga sangkap na kung saan po, mga kaibigan, maganda po talaga ang health benefits nito. Ngayon po, mga kaibigan, pag-uusapan po natin itong tinatawag nating kakulangan ng energy. Alam niyo po ba, mga kaibigan, na merong mga talagang panahon no, na kapag tayo po'y gumising sa umaga, wala po tayong lakas, wala po tayong power, wala po tayong tinatawag na gana.
9: To ana inyog ingon nga Jesus gatos 25 tanan ni Magapalanga Clay Gel Store nong lading radio station. Waylabot ang pharmacy ha, waylabot ang pharmacy Magapalanga. Basta Clay Gel Store dos lang dia sa kaning dia sa baga, kapatagan Magapalanga sa hindi Magapalanga basta na, basta kaning ang pwede Magapalanga na i-diskwento kang Marso 7 Mayo 7, 2026. Tarong huibis na ha. Kung makapalit kag balik 3 mil, discounting na na. Jeez, nga ito sa 25%. Doon na kay madawat nga usaw ka box nga Clay Gel Coffee Mix. Free na na siya. O niya kung maabot og 5 mil, doon na kay madawat nga usaw ka box nga Power 10 Pro Bio Capsule nga discounted pag ginawa Magapalanga. Muna ayaw ginin niyo si Piata. Unya na kanindot Magapalanga, pagpalit nimo katong ito makapalit karong Huwebes, ha? Kato makapalit karong Huwebes Magapalanga abi ninyo. Mas ma-priority mo Magapalanga sa raffle. Ma-priority mo Magapalanga sa raffle nga katong 5,000 pesos nga financial assistance ninong lading mo nang ayaw gini niyo si Piata, ha? I-grab din yung opportunity Magapalanga karon nga Huwebes. Mayo 7, 2026, tanan nga mga nong lading radio station bisitahan ninyo. Akong tubaga na, pasyente nga gisakay o ambulance, paingon sa ospital, ako si Bernabe, Tablingan, Tagapurog 5, Poblasyon, New Korea, Davao del Norte. Bester Computer, sakto ba? Yan to ba? Wag yapon, Magapalanga. Tamuklo! Ako si Ginelli Artaho, tagpuyo, 41, nagpuyo sa Bonifacio, Misamis Occidental. Akong tubag sa imong tigmo, Tamuklo, kay Damgo na Tamuklo, Mr. Computer, sakto ba o dili? Giyapon ba ka palangga? May gapon Tamuklo, ako di ay si Richard Umala, taga Puro 4, Villa, Undayan, Bayugan City. Akong tubag sa tigmo, Tamuklo, kay babae nga nanganak, nanganak, Mr. Computer! Giyapon. Iwan, lagi ko si mga tubag. Ay, basing pastila na yun. Basing matagnaan. Ay, no, ni ay. Tamuklo ako si Brian Punida. Taga New Pandan, Panabo City. Ang akong tu, edad 44, akong tubag kurso. Mr. Computer, sakto ba o dili? Wa, giyapon mga palangga. Charlita. Charlita Barberan. Taga Claver, Surigao del Norte. Akong tubag kay future o kaugmaon na anani mga balangga, nakatubag, natubag na ni gani ha. Akong tubag sa tigmo kay Sinso. Gekan sa San Luis Poblacion Purok 2, amin nilapita ang Poblacion Purok 2. Jonathan Undayoy, 47 ang edad, Mr. Computer. Agya po, butangin ninyo, apliyedo mga balangga, nilapita ng lugar na ha. Ako si Rosalie Ostia, taga Purok 3, Santo Tomas, Kabili, Iligan City. Akong tubag anak kay Kuto, Mr. Computer. Ngatol, manino akong ulo, hino, Andre. Ay. Ako si Dali Anino, 64, ang akong edad, Bayugan, Rosario, Agusan del Sur. Akong tubag anak kay Kaagi sa kinabuhi sa tao. Mr. Computer, sakto ba o dili ang yan tubag? Ayaw sa mong kalimot, magkapalangga sa atong sabon ha. Ang clay gel papaya with collagen and milk 10 times power whitening soap. Gusto kang mabuti, gusto kang mahames, natural lamang mga palangga kakaputi o ikadalit sa itong panit, gamitan ninyo itong sabon. Unya organic na ha. Di ka mahadlok, mainitan sa adlaw, mabulad sa adlaw, ganoon. Organic mga palangga, nagunang sangkap sa itong sabon. Sulay ninyo. Clay gel papaya with collagen and milk 10 times power whitening soap. Huwag tagin ang alap-up, talumtom! Makatabang yung mga palanggang atong clay gel papaya with collagen and milk 10 times power whitening soap. Unya, doon na partner! Ang atong clay gel brightening lotion, extra protection, taliwala sa kainit sa panahon! Clay gel brightening lotion palangga gamita. Mahamis yung ka, nindot yung mga palangga. Unya, humot na siya. Ang atong clay gel brightening lotion, pwede na sa babae, pwede po na sa lalaki. Ang atong clay gel brightening lotion, may nga pong Tamuklo, Erlinda Bagbulay-Bulay, taga Migpangi, Bonifacio, Misamis Occidental, akong tubag kay football. Mr. Computer, sakto ba? Giyan tubag! Giyapon. Ako si Joby Boy, Atamosa, Rosario, Agusan del Sur. Akong tubag boxing, Mr. Computer! Wow, giyapon. Ako si Alma Fernandez Baroy Lano del Norte. Akong tubag way kwarta. Warag pariha kita de. Kito wagi hapon mga palangga ha? Floriano Hista taga Baguntaas, Valencia City, Bukidnon. Akong tubag kay politiko nga napildi. Kapag ni mao burag dili no Mr. Computer. Mangi hapon mga palangga. Jennifer Tahero taga Aspicia Prosperidad, Agusan del Sur. Akong tubag kay Sawa Usnik. Mr. Computer, sakto ba o dili? Wagi hapon. Ako si Luna Zamo. Ako si Alejandro Alibio. Alevo, taga Luna, Zamora, Diego City. Akong tubag stigmo kay conscience o konsensya na sa usa ka tao ang pagpili sa tama o mali, Mr. Computer. Sakto ba o dili? Mr. Computer! Giyapon mga palangga. Ayaw sa magkalimot sa itong pinakamot na perfume ha. Ang curry perfume, humot siya. Gusto kang muluntad 24 oras ang kamot, kabisag na sila bunun. Diligid siya basta masta mawala, baga balangga, curry perfume ang gamita. Dili na siya sakit sa ilong. Dili po siya magkamansa si Monsanina. Curry perfume palangga, ha? Ako si Romeo Umandam, taga Aninyon, taga Sagaran Baroy. Ang akong tubag anak kay ipaglaban, basketball player, ipaglaban hangtod Muhammad Andula. Mr. Computer, sakto ba o dili? Gyapon. Like, comment, magabalag, hello, may hapon. Hello? Padayon.
2: Hello, Tom. Maying gabi. Awing hapon.
9: Oh.
2: Ako si Elvin Ahumada, taga San Miguel, Digo City.
9: Mm.
2: Ang akong tubag, maguyab na gibulagan.
9: Maguyab na gibulagan, Mr. Computer. Sakto ba o dili? Huwag yapon pare. Pag-iapon pa kang kumina, there is 99.1 Long Learning Radio Digos. Habeto iharan, isigbintay nubi akong edad. Taga-bintana, Tanggob City, akong tugmas, tigmo kay tapos. Tapos sa dula, Mr. Computer. Yapon mga palangga. Dekan ni Judith Boyles. Taga-Purok Size, Barangay 3, Sapad, Minaw Mesa, 100.1 Long Learning Infinite Radio. Tubag sa tigmo kay Kalayaw. Agihapon. Agihapon tamuklo, Cherilyn Bilasco, Dapurok Uno, Santo Niño, Tanggob City. Akong tumagting mo, tao nga naigbisyo, Mr. Computer. Agihapon. Agihapon, mga balangga. Gekan ni Sophie Chair Sansu. Nagdalilinggayan, Valencia City, Bukidnon, ang 32 kong edad, akong tumagbil na sa kuryente tito, Mr. Computer. Wagi hapon baga balanga ato ni paspasan ro mahuman gina to nigbasa ubay-ubay ba diri baga balanga ako si Eljan kon EG Jan Hardinico Portilano Tagalapas Carmen Davao del Norte akong edad 21 akong tubag sa tingmo kay ugma Mr. Computer. Wagi hapon Glenn Matugas taga Purok Sudlon San Miguel Iligan City akong tubag kay di ta magiskod og hugaw baga balanga ah. Hindi nato niyo mabasa ning hugaw mga balangga. Bigan eh, si Piatres Tamuklo na. Ang atong tigmo mga balangga, dili hugaw, o dili po bastos. Ha? Dili bastos mga balangga, bura gigon ba kaning magino medyo bastos. Dili na na ha? Dili gan siya bastos. Dili po siya hugaw. Dili siya pares kanta magino medyo bastos. Gekan ni Arlindo Ro, Responso Balanan. 51 akong edad, Little Baguio, San Fernando, Bukidnon. Tubag kay Orasan, Kuya Orilo, daghan salamat. Zero, Mr. Computer, sakto ba o dili? Wa, gihapon mga balangga, di ba yun? Ako si Teodola Bartolome. Puro Jess Milagros Esperanza Agusan del Sur. Akong tubag asawa nga nagabit, Mr. Computer, sakto ba yan tubag? Wa, gihapon. Liberty Avenido Southern Davao Panabo City akong tubag silhig 50 akong edad Mr. Computer. Magyapon baga balangga kato gusto mo tawag niya may chance pa mo mong tawag kung yalang ko rin mo ha ayaw baga balangga kaning maulay yung tingog paminaw gin mo sa radio ay mo paminaw sa ay paminaw sa radio paminaw mo sa cellphone ay mo paminaw sa radio kay delay magod baga balangga kung diya mo sa radio ha. Estrelita Barrera, 55 akong edad, taga Purok 2, Prinsesa Baroy. Akong tubag sting mo kay tao nga nagdulag Alimbuko. Ano Alimbuko? Okay, kuro ka ko ano eh. Bright man is Mr. Computer. Mr. Computer, sakto ba dili? Gihapon mga balangga. Tamuklo, tubag ko sting mo kay Samtang. Makitan kupa, kupa. Ramon Molde, 63 akong edad, taga Misaoy, New Corilla, Davao del Norte. Mr. Computer, sakto ba? Agiyan to ba? Ayapon mga palangga, wan man tayo uras. Uy, ginagin na to makaya, daghan pang mga text dere mga palangga. Saan man mga palangga, limitador ma itong uras. Ay mo kabalaka, kaning umaan po mga palangga text. Basis titubal na po yung makanila ugma po na. Ayaw mo kalimot, kanuna ay nagpaluyo sa atong tigmo mga palangga. Lingaw-lingaw sa programang lingaw-lingaw sa kapunon. Agato mga epektibo, garantisado mga produkto. Gilangkuban sa Power 10 Probio Capsule. Collegial Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds. Jazzy Vitamin C. Nong Lading Essential Oil. Nong Lading Turmeric Balm. Nong Lading Relaxing Oil. Nong Lading agatong Viscomac Eye Drops. Gromate Multivitamin Syrup for Kids. Ania usab ang atong sabon, Collegial Papaya. With Collagen and Milk 10 times Power Whitening Soap. Sa atong Clegel Brightening Lotion, Curry Perfume, pinakamot ka perfume, mura kanunay mga balangga. Wag yun, nakatubag sa atong tigmo karon. Ang atong tigmo mga balangga, atong balikon, nga size meal, ang premyo karong adlawa, kung inyo pa unta natubag, yung may nakatubag, nasakitan, pero dili ni mo kayang talikdan ni dagan, pero gusto ni mong maapas. Hangtod kanus animo siyang ipaglaban unsa man sa 6,000 kapisos walay nakatubag karong adlawa. Aniya, pasensyas mga text ninyo mga balangga, ha? Salamat sa iyong pagkaminaw. Salamat sa iyong pagwanuban. Kinis tamukol diyan temporaryo. Temporaryo na ni mga palangga. Ug mapo dito na mo test yun dito tubal ha. Sa iyong programa mga palangga lingaw-lingaw sa kahaponon alang sa iyong mga tubag. Maing hapon, salamat og amping kanunay. I love you all.
10: Ako Christina Flores. Taga Kapasalan, Sampuanga, Sibugay. Akong testimony sa Clay Gel Coffee Mate, sa termino pa din ako mainom, tungod kayo nakabatik ko sa programa ninyo. Pagka-uma na yun, ipalit yun ko. Pag-try na ko inom, lamig yun kayo siya, super yun siya kalamig. Nawala yun akong kakapoy nung lading niya. Saan akong lawas, saan akong paminaw.
11: Clay Gel Coffee Mix, lamig na, magkaayo pa. Clay Gel Coffee Mix.
8: Wow!
12: Helen, kaobalaw rin si sir. Kagagulay, hindi po log-city. Ako ang gibati nga sakit na kung na-diagnose ko nga colon cancer, stage 3. Mag-collapse na ko at to. Collapse. Ngayon, mag-lipid ko CR. Pero gidala-dala na gid na ko, sir. Nalipay ko, magpasalamat po ko, sir, na nakagamit ko sa inyo na power 10. Sa maskin, tulog pa lang ko naka-inom sa power 10. Nang gawas jud ang mga kuan daotang na naka-stack. Unang dako jud kong pasalamat jud sir. Tanan mga naminaw karon sa inyong programa, sulay lang jud sila. Wa jud day imposible. Nigaan jud akong lawas sir. Nakapalit ko sabon nga Clay Gel. Nindot jud kayo kay bisag buntag pa kami lamos pagbantog pagkahapon first pa kayo ang unaong ba.
13: Oo ba, kinsa man ni ma'am si?
12: Diri sa SMD po, sir.
13: Ang singalan na to, ma'am?
12: Terry po, Terry.
13: Terry.
12: Ubuga po.
13: Ah, sige. Salamat, ma'am.
6: Clay Gel Papaya with Collagen and Mel. 10 times Power Whitening Soap. Mupahamis, mupakinis sa ato mga kutis. Pimples, whiteheads, blackheads, dark spots, dry skin. Uban pang problema sa inyong panagway. Huwag tangon pinaagi sa Clay Gel Papaya with Collagen and Mel. 10 times Power Whitening Soap. Clay Gel Papaya with Collagen and Mel. 10 times Power Whitening Soap.
14: Oh, anak, nagdali ka man good.
15: Naapay surprise ni mo pa.
14: Oh, perfect. Kadali argo ni mo nakuha ang akong gitudlo.
15: Siyempre pa. Tungod sa Growmate Multivitamin Syrup for Kids.
14: Growmate Multivitamin Syrup?
15: Oo pa. Maong dali ra kay kumitaas. Gana pagyud kaayo akong kaon. Sayo kay kumakatulog. Nindot kayong Growmate pa. Unya may ana among teacher nga na bright na kong samot.
14: Pastilan, pagkanindutas sa Growmate Multivitamin Syrup, anak. Oh, asama ka?
15: Muinom na ko Growmate pa.
16: Growmate Multivitamin Syrup for Kids. The best multivitamins in the market today with 15 essential nutrients.
17: Growmate Multivitamin Syrup is the best multivitamins in the market today. Itang mga minikanan, busy na kita sa itong pang-adlaw-adlaw ang panginabuli. Dili na taga sigurado kung nahatag pa ba nato ang insaktong nutrients o vitamina na gikinahanglan sa itong mga anak. Gikan pa sa mga pagkaon na itong ginaserve nila adlaw-adlaw. Ang atong mahimo, mao lamang ang paghatag nila o supplement na makatabang aron ma-maintain ang healthy nila nga immune system. Growmate Multivitamin Syrup had 15 essential vitamins. Ang vitamina ito ay pampatanggal, pampagana, pampatalino at hindi sa lahat good in maintaining strong immune system. Kaya para sa mga mami na wise to the go, grow it na!
18: Ako si Herilyn Chabadlab, taga Upper Sumilong Payaw. Salamat ko sa Power 10 nga mo ay nakahatag o kaayuhan sa kuwa. Kay, sa tinod lang, bago rin ko naka-recover ng lading, hindi ka nabughat, naka nang mangihi ko maggawas ang mga apul-apul nga dugo. Nga hug na yun, nga muragula, nagdalag na akong panit ba. Kanarang Power 10 may gisigihan ako inom.
6: Karon, okay na yung paminaw ma.
18: Oo, unang lading. Dili lang po kay ako lang nagamit na akong bana, pati akong inahan kay na siya'y goiter. Maor po na iyang gimintin ron, hinggamay na hinahinay ang iyang liog. Salamat kayo ng lading.
6: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
19: Pahibalo sa tanan, usa kini kabinairang programa. Sigon sa inyong madungog, walay labot kining istasyon.
20: ang musunod nga sibya usa ka binayrang nga programa. Ang mga pahayag sa mga nagsisibya, ilaha lamang ning kaugalingon nga opinyon nga wala kini magdala o baruganan niining sibyahanan.

gibatikos siya karon nga panahuna. Auna nga ang kiniang ato kining hatagan karon og katinawan ining adlawa adlaw Lunes pitsa 4 sa bulan sa Mayo. Kining giatawag na tong house panel nga matud pag giaprubahan na ang mismong impeachment batok kang Inday Sara Duterte. O ganina nga nagkahiusa ang mismong House Committee on Justice karong adlawa adlaw nga Lunes Mayo 2026 mga suking tigpaminaw ang pag-aproba sa committee report nga naglangkod kini sa mga artikulo sa impeachment batok kang Vice President Sara Duterte. Niyadto nga pipila ka mga hearing niyadtong pizza 29 aduna lay 530 nga nakakita sila og probable cause. Apan ganina mga alas 10 gid sa buntag nining adlawong Lunes Mayo 4 ang tanan 55 ka miyembro sa panel mibutar pabor gyud sa committee report with attached resolution sitting port the articles of impeachment as amended na nagpakita kini sa bugos nga suporta sulod gyud sa committee. Sa ito pa mga suking tipaminaw na approve ilang gidula kaganyan ng buntag alas 10 nga doon ay 55 ka mga membro sa panel mibutar pabor gyud sa committee report with attached resolution sitting port the articles of impeachment as amended. Mauna nga ipasa na ang mismong na-approve nilang report sa plenaryo alang sa dugang discussion o ga posibleng action sa House of Representatives. Mauna ang kalihukan mga suking tigpaminaw ganinang buntag ang ilahang nahimo sa House Committee on Justice. Origina nga doon na po dugang nga matod pa mga ubang pang mga magbabalaod nga matod pa gikataho nga nag-back out po. Nag-back out isip co-authors sa impeachment batok kang BC Sara Duterte. Ang buti pasabota ng mga suki, hindi pa minaw, mura o gami, withdraw gamay. Siguro, daghan man na sila. Ato man ang gitanaw atong pipila ka mga simana, nga 318 ka mga ang mga representative o representative sa maong kamara. Representante. O niya, doon na daw giingon na itong nag-back out isip co-authors. O na nga gikataho nga doon na kunoy ubay-ubay nga mga sakop kuno sa House of Representatives ang nagdumili na sa pagsuporta sa tinguha nga ma-impeach si Inday Sara Duterte. Pero na-approve ba magigini ng buntag 55 kani? Ah, 55. Katumiyagi 53-0. Pero karon 55 kamimbro. Eh sumalap lagi sa taho. Labing minus kuno 12 ka mga magbabalaod ang mihangyo nga tangtangon kuno ang ila kunong ngalan sa draft resolution tungod kana sa kahadlok sa posible kunong backlash. Medyo na ay gamay nga suliran, medyo na ay gamay kakulba ang uban pang mga membro sa House Committee. Mauna nga kini nahitabo yun human sa House Justice Committee anonymous nga mibutar nga doon ay probable cause aron lagi ipadayon ang impeachment niya itong Abril 29. Mauna nga giingon nga doon ako ng mga ngalan nga nalakip sa maong resolusyon bisan wala sila'y pagtugot butang kuno nga gipangunahan matod pa ni House Majority Leader Sandro Marcos. Auna nga samtang kuno nga nagkaduol na ang botasyon nagpahimang no usab ang mismo nga Davao City Representative Paulo Duterte na posible kunong ipailaom

0: sa pagsusi ang mga salin at itong mga nagbabalaod nga mo batok kini sa iyang isoon. So kung maimpis manggaling, ang isa ka representative nga igsuon gyud sa maong nga BC ay kay uting kayon pod ilang mga salin. Mao na mga sugid ti paminaw nining adlaw karon nga Lunes. Murag pelikula pod ba nga ato kini nga subaybayan nang kanang Atlas nga makibalota sa unsay ato mga opinion. Unsay ato ang mga kanang-ingon nato nga kanang point of view ang ato mga panglantaw. Unsa pod ato mga desisyon unya pagabot na sa panahon. Mao na nga sa karon mga soking tipaminaw si Saro Duterte nagpabilin gyapon nga isip president vice president. Apan lagi nag-atubang gyapon siya og seryosong mga isyu sa politika ug legal niining nga panahuna. Ana nga luoy pugayo mga sugid di paminaw apan unsaon ta man kay gani ang Senate trial ikatakda na nga ipadala na sa committee ang ilang report nga ilang na-approve kaganina ngadto na sa floor sa House of Representatives. Okay, mao man na kaganina ano lagi nga mabutuhan na aron pod nga kananaang siguro nag-andam na karon ang Senado sa giingon nila nga pag-convene isip usana ka impeachment court. Siyempre. Mao na pero si Inday Sara mga suking tipaminaw dura mangoy overseas trip habang on leave siya. O niya samtan nga gi-approve kaganina ang mismong katapusan sa probable cause aron lagi ma-submit dito sa Senado. Ang ato ang kasamtangan nga BC Sara Duterte kaniniyang ni-travel po siya na overseas trip bisa naka-unlive siya. Iaprubahan man po sa Malacanang ang iya kunong hangyo nga mubiyahi siya gawas sa nasod. So good atong pizza dos hantod po ni sa Mayo 15. Ang iyang biyahe naglakip kini sa mga nasod sa South Korea, Germany o United Kingdom sama sa siya isip naka-unlive siya of absence. Ang iya mga House of Representative apiting kusukuso ha. Wa magyapon si Sara dito kay di lagi mo tambong ana. Ole gina nga na-approve naman lang dito, huwaton na lang inday Sara nga maabot na gyud sa Senado mga soking tigpabinaw. Kaya magong bid for presidency ni adtong Pebrero 2026, yan na mo ginang gipangandamam gud sa tuang kasamtangan nga busy manggod. Official magud siya nga mipahibalo gyud sa iyang iyang posisyon sa una bisan siya busy presidente nga kananaang nag-ingon magid siya nga mo dagan gid siya pagka presidente sa tuig nga 2028. Bisan to nga gibatiko siya karon hantod maabot sa Senado pero wala gid siya pagkakuan gyud di gid siya musibog mga sukin tigpaminaw. Doon lagi siya pangandoy tumong tinguha nga doon ay kausaban ang nasod Pilipinas. Bisan nga gibatiko siya mga suking tipaminaw. O ganina, wala man tayo gidapigan ang atuwa din hey. Nga para lang yun nga mahibalo, unsay ato mga opinion, unsay ato mga panglantaw, isip tingog sa katauhan mga suking tipaminaw. Oli ginang ni-resign siya, ni pasa sa resignation kaniadto adtong Hunyo 2024. Formal na siyang miluwat gyud isip secretary sa Department of Education. Para wala lagi sablay. Oli gina magapangutana ta unsa man ato karon nga point of view unsa ato mga panglantaw mga sukin ti paminaw, legal ba ni ang gibuhat sa atong Vice Presidente Sara Duterte? Sa tanan ng mga lihok ni hantod pag impeach na hantod karon gani hibiyahe sa laing nasod gitagaan man pud siya og travel order sa Malacañang nga makabiyahe siya sa laing nasod bisan tuon nga karon nagatigom pa ang mga representante sa committee. Pangutana man ko diha o na legal ba gyud gyapon ang iha karon nga ginahimo activities karon sa atong kasamtangan nga busy. Matod palagi nga nagdepende lang kini kung unsa man ang aspeto kuno ang tan-aon tungod lagi kay ang sa pagkakaron ang iyang ganing kahimtang anaa pa karon sa tunga-tunga sa proseso sa balaod ug ang politika. Gani giaprubahan ka ganina ang status kay ginina alas 10 sa House Committee on Justice. Pero ang presumption of innocence ubos gyapon na sa balaod nga giisip gyapon si Inday Sara nga innocent until proven guilty. Kabisan pa man kun do na may gibutyag dito sa ilahang pag-approve nga dunay probable cause ang committee sa House of Representatives mga suking tipaminaw alang sa impeachment dili pagyapon kini penal nga hukom. Ang Senado na gyud pa ang magsilbi kining korte nga muhukom kung sad-an ba si Inday Sara o dili. Bisan pag napasalay probable cause nga pila to ka buok to. Diba? Haligin na nga ang pagbiyahe karon ni Sagawa sa Nasod, ang ato ang kasamtangan nga Vice Presidente, ang iyag yung pagbiyahe karon pizza 2 man to, muna uli siya karon pizza 15. Giisip gihapon ni mga suking tigpaminaw nga legal gihapon kini. Tungod kay giaprubahan man kini sa Malacanang, giaprubahan man kini sa Malacanang isip Vice President. Walay makasilos da bisa pag sige sila dihaga kusukuso dias committee on justice the house committee ila na kebalo naman sila Inday Sara na matod pa sa ilang legal team na iduso maginila dito sa hawanan sa Senado pero siya naglunglinghayaw ngadto sa laing pang mga nasod mauli siya karon nga pizza 15 sa Mayo. Tungod kay giaprubahan lagi sa Malacanang isip Vice President. Kay kinahanglan magyud na nga dunay authority to travel kung magawa sa nasod bisan pa kung siya on leave. Kay on leave man siya. O lagi na nga ang impeachment process mga suking tigpaminaw ang proseso karon sa impeachment mismo o sagyud kaligal nga mekanismo sa konstitusyon sumala pa sa gisgutan. Haligin na nga paaboto na lang tungod kay matod lagi sa maong katbang nakalapas siya sa giingon itong corruption o hulga sa atuang kasamtangang presidente. Kay matod pa bisan palagi ko na napamatud-an ba kung dunay ebidensya diha na makita na kung tinuod ba gitong ilang gipasa na mga sukin ti paminaw. Kanina ang karon ng atong isgutan ang status isip busy man ang trial sa Senado nagserbisyo gyapon sa isip busy presidente. 20 minutos lang nakalabay mubalik ang public opinion human lamang ni ining pipila ka mga pahinomdom.
1: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae ug lalaki nga gusto magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, still fit good, para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
2: tubag bisan unsang matang sa balatian. Emolite Herbal Capsule.
3: Emolite Herbal Capsule.
2: A broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Makatabang kini batok sa diabetes, anemia, sakit sa kasing-kasing, leukemia, colon cancer, breast cancer, insomnia, high blood pressure.

0: Assure, goiter, sakit sa bato, tumor, dysmenorrhea, prostate cancer, hubak, ubo ug sipon, psoriasis, hilanat, constipation, rheuma, arthritis, ulcer, panuhot, pasmo, ug almoranas. Emolate Herbal Capsule with malunggay and luyan dilaw. Always remember, prevention is better than cure. Emolate Herbal Capsule. Emolate Herbal Capsule. A broad spectrum food supplement with malunggay and luyan dilaw. Mapalit na karon sa mga nag-unang butika ug usab sa TikTok. Alas sa dugang kasayuran, tawag o text sa mobile number 0997-750-7797.
1: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon na at ang kinis pa.
2: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
1: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ang crush ko.
2: Cutis Mestiza lang yan.
1: Cutis Mestiza?
2: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na. Inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
3: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
4: IKU Gold, ang maski pakusog ug maski pepekibo nga kapsula para sa mata. Naghanap nga pananaw, nagmuta-muta ug magsigi katul ang mga mata. Mag IKU Gold, ang kapsula nga gituyo ug himo para sa mga mata. IKU Gold, ang kapsula para sa mata nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals, zinc ug gipakusog sa bilberry. Berry Extract, IKU Gold, ang superior eye formula. Mapalit sa mga butika. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og IKU Gold. Og patuloy ang mga mata sa Japan-made, FDA-approved nga IKU Drops.
5: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
6: Ang constipation usa ka kondisyon kun asa gahi o lisod ang pagpagawas sa imong hugaw. Ang constipation pwedeng magresulta sa almoranas o dikaha sakit sa kasing-kasing. Ug usa si Nanay Rosa sa mga nag-anto sa constipation. Apan sa kanunay nga pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, regular na ang iyang pagbawas.
7: Si Rosa Bisaga, 65 years old, nagpuyo sa Kawa, sa Rangani Province. Ang akong gibati sa wapaw makainom ng Mega Pure Capsule, dili ko halos makabawas. Sa nakainom na ko ang Mega Pure Capsule, makabawas na ko sa katulo sa usa ka adlaw. Sa wala pa makasulay, sulayin ninyo.
6: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
8: Okay, 24 minutos na kalabay sa alas 4, mga suking tipaminaw. Padayon yapunta sa itong programang Public Opinion sa ikaduhang hugna. Maulagi ning ato gyapon ning ibuhagay sa kahanginan ang mismo status karon sa ato ang kasamtangan nga busy sa ato ang gihisgutan karon nga political nga issue. And then kung natay time atong isigutan ang ekonomikanhong kahimtang naunsa nataron, nagpaitabataan ni wala pa ba? Pero ato sa ning hatagan og igong gibugaton, pagtagad kining ato ang vice presidente kung unsa naman ang iyang status karon. Maulagi ni sa ato ang gibuhagay kaganina ang ato ang mga opinyon, ang ato ang mga tingog isip katawhan nga kanana ang na-impeachment siya. Aprobahan man pero dili pa ingon nato ang final pa. Kay doon na pamanggay Senado. Na ilahang naaprobahan ka ganina na 55 ka membro gyud ang himboto, no? Pero matod pa nga doon na po'y mga representative pod, doon na po'y mga kongresista karon nga ni-withdraw po siya. Marag gusto nila nga dili kuno ipadayon ang impeachment. Marag konsensya goro kung sa manggaling. Nahitabo. So I hope nga magkasinabutay sila kay si Inday Sara, wa mo sila kasudong diha kay wala lagi siya diha. To alpis gis laing nasod pa limang kapila tokan nasod ang gatuan tungod kay gitugutan siya sa Malacañang nga pag-adto. Bisan do na sila hearing diha nga dapita. Aligana nga ang status karon isip busy presidente. Hangtod na wala pa mahuman ang trial sa Senado, mga sugindi paminaw. Kung wala pa sila hukom nga giingon natong convicted, siya nagpabiling niya pong legal nga vice presidente sa atong nasod Pilipinas. Ano nga laktod yung pagka-istorya mga sukin ti Paminaw ang iyang pagpabilin sa pwesto o ang iya ko nung pagbiyahi legal sa pagkakaroon apan ang iya ko nung liho kaniadto na mao'y nahimo kining basihan sa impeachment mao pa'y susihon karon subay ba sa balaod sa atong nasod. Maulikin ang bugat kayong gihadalan niya mga sukin ti Paminaw. Wala man itong atong gikampihan kay ni matong programa mangod na kita stunga. Pero na itay mangod nga kung silida pa aktor o aktres. Doon na po'y kontrabida. Di ba po pwedeng mahimo ka magbuhat kag pelikula ng wa kay kontrabida po. Ah, di ba mga sukin ti Paminaw? Ana na siya. O na sa pagkakaroon ang Senado sa Pilipinas nangandam na alang kini sa posibleng impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Diba? Ani ang mga sunod nga mga lakang sumalapas kasamtangan nga report kaganina nga buntag alas 10 nga unsa man ang mga sunod nga mga lakang ani sa Senado, unsa man inyo mga opinion, unsa man inyo mga panglantaw, mga suking tig Paminaw. Unsa ka nga posible kaning mahuna-hunaan ninyo? Unsa ka ang mga inuna tong tingog? Isip katawhan mga suking tig Paminaw o ato ang mga panglantaw o mga point of view ni ining panahon na. Diba ang pagdawat karon sa impeachment o articles of impeachment human sa boto sa House Plenary kaganinang buntag ang mga articles of impeachment ipadala na ngadto sa Senado. Oh, so ilan na nito? Bit-bito na lang nito. Onsay bit-bit na lang nito. Mauna ang convene isip impeachment court isumala pa sa Senate President Vicente Tito Soto III na mahimo kining mag-convene ang Senado isip usa kuno ka impeachment court sa labing sayo karong Mayo 13. Ang sa pamandon, 4 pa ron. Karong Mayo 13. Ah, ato na po ng bantayan ng Mayo 13, mga sukin di Paminaw. Tanaw na po tag-pelikula ang Mayo 13, mga sukin di Paminaw. Auna nga si Senate President Vicente Tito Soto III, mahimo na kaning mag-convene isip usa naka impeachment court sa labing sayo. Karong Mayo 13, 2026, kung matransmit na ang kaso sa Mayo 12. Unya formal lang nga pagbasa karon sa kaso, ikatakda na ang formal nga pagbasa sa mga pasangil sa House Prosecutors ngadto sa Senado karon pong Hunyo 2, 2026. Advance kay mga suginti Paminaw no. Hali na nga ang pagpanumpa karon. Ang pagsumpa na sa senador, pagpanumpa nila sa Hunyo 3. Murag muhural kunuhay sila nya na kay uniforme pod og barong. O mayaron ka nang usay tawagan na nila nga mura pod og kwan sutana. Oh, sikat pod kayo. Formal lang manumpa ang mga senador isip judge sa trial. Karong Hunyo 3, mga sukin ti Paminaw, kailan na makitag masudong ang Vice Presidente sa usa ka. Yo dihan na sila makita ang kuhan kana na ang Vice Presidente gyud siya. Sara Duterte gyud. O na karon linghayaw sa siya kay wala pa man siya karoy kuhan no. So atang-atang sa unang paghuman niya na mga sukin ti Paminaw ang diya na ipagawas ng summon, writ of summon sa Hunyo 4. Magpagawas na kiniog summon kung writ of summons ang Senado aron lagi formal ng patubagon ang atong kasamtangan B.C. Sara Duterte sa pasangil bato kaniya. Karoon pang Hunyo 4 mga sukin ti Paminaw. O nang ang timeline sa Mount Trial proper, bisan kung mag-convey na ang impeachment court, nining bulan sa Mayo, ang aktual yung trial magpamina lang sa inunyato ng ebidensya ang gilauman nga magsugod na karong Hunyo 30. Hanang gikinanglan gyud ang labing minus 3 ka semana alang pa sa pre-trial procedures. Sama ka na sa pagdawat kini og pleadings o pre-trial conference. Hanang ang papel karon sa Korte Suprema, unsa man pod bi alang ninyo, unsa man poy papel sa lahi man ang senador, lahi man ang House of Representative kay mga congressman raman to, naraman to silang lugar. Abot nga abot mas Davao. Ang tingo nga wa man sila masikat ang Davao, dito na mas ilang lugar, pero nahimo silang House Committee on Justice. Wala gina, inihaw na lang kasing-kasing, inihaw na lang damdamin. Alang-alang na lang, may nalang untang akong mahitabo manggaling na kamo gyapoy congressman sa inyong ligar, ayaw lang damayan ang uban ng mga lugar. Tungod lagi kay sila man ang gitahasan, nga kuan mao na nga ang alang mampo nga ato ang vice presidente mo tambong niya nga ang ranggo congressman raman niya ang ilang ibatikuson vice president. Pero legal ato na nang istorya ganyang legal sa tanang buhat ni vice Sara Duterte bisan nagsigi siya impis yan nga ito pangilaing nasod giaprubahan magani sa Malacanang ang iyan travel order. So, legal gihapon. So, bisan kon mag-convey na ang impeachment court, mga suking tigpaminaw, matod palagi. Mauligi na nga ato ng istorya kaginina. Karoon, ang atong pangutana ni unsa man po'y papel karoon sa Korte Suprema. Kay lahi man ng Korte Suprema, lahi man po ng mga senador judge. Diba, pinakabugat naman ng Korte Suprema, mga suking tigpaminaw. No? Para po makibalo po ito ba? Para po ininigpaambit nyo sa inyong mga silingan, diya kabalo mo. Kato, kami po rin, sige, gamimigtoon ba? Diba? Karo, nasa may papel karo, nasa may inyong mga panglantaw, inyong mga point of view, mga suking tigpaminaw. Ang ato ang mga tingog isip katauhan tani ni atong nasod Pilipinas. Samtang lagi nga nagpadayon nga po ng Senado, nagpabilin usab ang mga legal galihok karon sa Korte Suprema. Mahitungod kini sa timing sa impeachment ni atong Abril 29. Diklaro karon sa High Court na kanang ang termino sa fourth uwid sa konstitusyon nagpasabot nga ang trial kinahanglan nga magsugod sa makatarunganon nga panahon. So gipanid-an na sa Korte Suprema ang lihok po dahil sa Senado. Nga kanang gitawag nila nga kanang istawag nga fourth uwid sa konstitusyon. Nga matod pagi nga nagpasabot kini nga ang trial kinahanglan pagyud og magsugod pa sa kamatuoran nga panahon. Kanang katarunganon gyud nga panahon, kana bang dinalian goro unsa ba? Nga naghatag kini og sa Senado og lugway pa sa pag-andam. Dili maragsili bang amuhang dayon. Ayaw, so dili sundugon nga maragsili ba? Tanaon pagyugmayo na sa kanana ang Senado, mga suking tigpaminaw. Dali on ba? Mauna aron nga makahatag kini ang kuan ang naghatag sa Senado og lugway pa sa pag-andam. Niya na ang mga nakunang mga articles of impeachment, mga suking tigpaminaw, o ang mga konkretong basihan nga gipasaka batok kang Vice Presidente Sara Duterte. Ang paglapas karon sa Constitution, matod pa, itawag na og nga culpable violation of the Constitution. Kanang giingon nila nga ila karong na-appeal ko no sa probable cause, kanang confidential pan. Pilipan. Confidential pans. Ang pundo. Nga giakusahan siya sa giingon na to nga migamit ko na sa 125 million nga confidential pans. Nga to nga tuig na 2022. Bisan kung wala kini sa budget, matod pa sa reklamo. O sana sila nga isang at nang ngadto sa Senado. Karon nagmalagi na nga si Paulo Duterte, Apolong Duterte, mura og nainit na pong dungga niya kay iya naman po nang gipalutaw na po nga mga sal-in sa mga congressman nga nag hukom nagboto nga para maimpesos kay ipangutana naman po ilang sal-in. So ambot lang gani og madayon baka ni sa Senado ning hisgutanan. Kay matod para ba sa abogado ni Inday Sara iyang mga legal team. Wala man sila umhadlok no sa probable cause nga giduso sa mga gikan sa House of Committee on Justice. Kay halos tanan na gitawag na nga politically motivated lang. Hulga batok po si presidente, usapon na gapon nga ilang iduso karon sa Senado. Ang iya ko nga pamahayag mahitungod ko sa pagkuha uga assassin. Kon siya patyon giisip, usa kuno ka seryosong hulga sa seguridad o kinabuhi sa presidente. Kay matod pa patyon kuno niya si Bongbong Marcos, wala man siguro pod. Kay atwa diri inato mangguta. Ora gani uka na ang unsa ba freedom of speech man siguro tawag ana unsa ba? Bawa mga ni mga Pilipino, limang taga Davao, hilag mga nagputang ina ka, mga mga na sila, ilaha ka ilang mag-isir-sir. Ay, sa gisir-sir, ilang mag-i-kuan yun. Mauna, ang usapo na ang ilaga, adi na lang yun. Ang klaro gidan eh, ilag yung pildiyon lagi, kaya pari matod palagi sa istorya, kadi gilagi palingkoron sa natad sa pamulitika sa tuig 2028. Maligin na nga matod pa nga supak siya kunong sinumpaan ang atong bisi tungod kay wala na kunoy respeto sa ato ang kasamtangan nga presidente sa nasod sa Pilipinas. Mauna nga ang pagbudhi karon sa pagsalig sa publiko sa betrayal o public trust. Pariyato karon nga usap pod tong probable cause ang deep it issues. Kuya Luy kay lagi, Kuya Jud kayo gyud ambot ug abot sa Senado ani unsa may bagay Hunyo pa man to pero karong 13 or 14 ato pud timan-an mga sukindi paminaw. Sa deep it memo giimbestigahan pod biya ang mismo nga pasangil sa overpriced pod nga mga laptop. Og ang mga wala lagi pag-apod-apod sa mga learning materials sa panahon nga siya pa ang sekretary sa DepEd. Usagi na karon nga ilang gi-approve kaganina, gi-approve nila kaganina ba? Kana mga probable cause nga ilang nakita mo iduso dito. Aniya dugang pa wala kuno pag-atubang og sa wala pa kuno sila, wala kuno sila nakatubang og nakatubang sa kongreso. Ayan pagdumili kuno sa pagtubag sa mga pangutana sa House Committee on Justice, may tungkol kuno sa paggamit sa kwarta sa gobyerno. Isip kuno pagpahiubos kuno si tawag ana. Kaya mao lagi nga sila na lang mag-igo diya nga nuwas ang tambong lagi. Dugang pa 40 minutos ang nakalabay mo balik ang public opinion human lamang ni ining pipila ka mga pahinomdom.
9: Maayong balita mga mommies, mga daddies. Aniya nagkaroon ng kumpletong vitamins and minerals nga angayan para sa atong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga ikinahanglang bitamina sa bata. Sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3, and E, folic acid ug zinc sulfate. Aduna pa kini lysine nga makapakusog sa bukog ug muscles. Taurine nga makasuporta sa metabolismo sa bata. Ug ang Corella nga adunay growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Makapagana, makapahait sa memorya, ug makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup. The complete multivitamins for kids.
10: Alan, lang sa financial nga panginahanglanon. Duol na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
11: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
12: Ako si former Governor Arturo Chungkiwoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL Coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL Coffee. Stay healthy. Wow, sarap!
13: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Testimonya!
15: Oh, kasinatila.
16: 11.7 ang resulta sa imong blood sugar level, mister. Mas taas kaysa sa imong misis.
17: Unsay ipasabot ana, Dok?
16: Base sa itong diabetes control chart, excellent og ideal sa usa ka adult nga 2.6 ngadto sa 6.3 og good ang 8.2 ngadto na sa 10.0. Pero ang 11.9 pataas, nagkinanglan na kini og aksyon. Kay delikado kayo ang sakit nga diabetes, gumikan sa mga komplikasyon ni ini.
18: Doktor!
17: Mo di ay, nga dali lang tayo kumaluya og kapuyon kay diabetic na di ay ko.
18: Parehas kita.
17: Pero may kumuha sa kondisyon.
18: Wa na magay kay ganas, kama.
17: Usa may atong buhaton ini day.
18: Matudi Dok, likay ta sa mga pagkaon nga sobra katamis, sama sa soft drinks og desserts, og mga pagkaon nga sobra sa carbohydrates, sama sa rice. Kay kun malabi ana kini dili na normal ang blood circulation sa atong kalawasan, needed na sab nato ang regular nga pag-exercise.
17: Husto ka, wa na tay panahon sa pag-ehersisyo, pulos na ta panginabuhi.
18: Mainom ta ining Paragis Bilabila Herbal Capsule, advice ni sa akong kailang nga taga-radyo.
17: Maayo ka na?
18: Atong suwaya.
17: Wow! 6 na lang! Normal nang akong blood sugar count. Pero, 7 pa ganito ni atong miaging simana?
18: Og dili ka na luspad, Amado! Bana ko!
17: Gibat ikong limpyo ang akong lawas! Piskay! Himsog!
18: Karon, tuo na ka.
17: Proven and tested, good!
18: Sa Paragis Bilabila, dili ata mag-agwanta pa!
8: Okay, 44 minutos na kalabay sa alas 4. Padayon ta sa tuwang pipila na lang ka minuto ni antong programang Public Opinion. Ano ginawag ka itong mga probable cause nga ilang gisubmit karon sa House of Committee on Justice nga kibali ilang basihan nga dunagyoy sipyat sa i-impeach gani sa Senado aron nga papamatud-an kung kadto'y mahimo na unya basihan. Di naging kadagan si Inday Sara sabi sa panggamay nga posisyon sa nasod Pilipinas. Pero unsa man gyud tubag, unsa man gyud mga legal team sa tuang OBP, Office of the Vice President, ang mga abogado karon sulod mismo gid sa Office of the Vice President, mga sukin di paminaw o kini nag-andam na sa mga dokumento karon o ebidensya aron tubagon ang mga isyo sa confidential funds o ang mga transaksyon sa DepEd. Na isog na yung kay sila yun kay ilan namang gikuhan, pasiunhan. So nagtago lang, matod pa, maraw gitago-tago lang o niya kung mahitabo man nga idayag. Ilang ipadayag kani ang giingon na itong ebidensya, dokumento aron tubagon ang isyu sa confidential funds o ang transaction sa debit. Pero sa may dipinsa karon ni BP Sara Duterte, kanang ilagaro niya isang at karusinado nga nung mahitabo ka na mga ma-impeach yun ang mismong vice presidente. Oligay na sa iya karon mga pamahayag, ganyan to. Ang iya karong dipinsa, nagpunting kini sa political harassment. Uyawan no, political harassment. Nagtuo siya nga ang impeachment usala ang kapagi aron dauton ang iyang tsansa sa tuiga 2028 na eleksyon. Oh, morang hapit na tadi kalitosan eh. Iba, mo natawag nito political harassment. Dugang pa administrative legality. Iyaginigi pasabot nga ang paggamit ko ng confidential funds o ang laptop sa DepEd. Miagi ka na sa saktong proseso. Uy, sakto mo na yung proseso. Ano pa man ilang himo ng probable cause? Perti, lagi di ay kayo di ay. Doon na yung mga dokumento nga nagpamatuo din eh. Dugang pa freedom of speech. Apil ang freedom of speech mga sokin digpaminaw. Mahitungod kini sa iyang hulga. Giisip kini siya kunong kampo nga usa lamang ka pagpahayag sa iya kunong kasoko o dili usa kani ka tinuo na kriminal nga plano. Natural mo lagi na kung Pilipino ka, Dabawinyo ka, kinaliging Pinoy ka ita, kinaliging Cebuano ka itang dako, mingom ganito sa itong anak ka, piste man siguro kay ka. Kada sila na kaso manday ka? Babay, sa balang kasulatan na kumisgot yung kagbuang ka, ay sigurado makasama, magiging ka noon. So, sa matod pa ni, sa tima ni, sa ilang legal team, freedom of speech naman daw na eh. Ngayon ang ikarga man na silang probable cause. Mauna mga sugin di paminaw nga ikatakda nga formal lang nga ngalan sa OBP ang tibuok panel sa mga abogado sa Higayuna na madawat na nila ang formal nga summon gikan sa Senado karong sunod bulan. Ang mga ganina nga nagpadayon niya po ng impeachment karon nga Mayo, kini ang mga senador nga giilag yun nga mga kaalyado yun ni Vice Presidente Sara Duterte. Isip mga senador, hukom sila ang maminaw sa kaso. Apan ang gila kunong nangaging mga baruganan nagpakita og suporta kaniya. I hope nga adughan nila kay siyempre ni mangga nga senator judge na good sila. Pero duna di ay iya ni Vice Presidente sama sa ingon nato laging na sila kasing-kasing. O nga ang solid karon nga mga kalyado. Adi maging malikayan gyud kini maging si senator Ronald Bato de la Rosa. Mao magini ang solid gyud nga kaalyado gyud ni Inday Sara Duterte panahon na sa impeachment didto gyud sa Senado. Isip kaning hipi gyud na siya sa pulis ni kanding presidente Rodrigo Roa Duterte ug suod nga gala sa pamilya. Usa siya sa labing kusgan nga depensa ni BP Sara Duterte. Labi na ni si Christopher Bunggo mga sugid di paminaw. Usa po ni kasulid nga kalyado sa maong Duterte. Kaning id kini sa panahon pa ni kaning presidente. Nga gilauman nga musuporta pod kang busy presidente Sara Duterte tungod kuno sa ilang lawom nga koneksyon og politika o personal nga relasyon. Dugang puning aktor gani na kaagi nagbilanggo nakagawas. Senador lang gyapon. Senator Robin Hood Padilla mga sugid di paminaw. Usa gyapon ni siya sa solid nga kalyado ni Duterte. Bagay ni si Senator Robin Hood Padilla. Aktibo siya sa pagdepensa pod sa mga palisya sa pamilyang Duterte o usa sa mga senador nga nagduduwag sa motibo sa impeachment. O niya, gawas pa ato nila, doon na po'y dugang mga sukinti paminaw. Ang mga independent po, apan doon na gaya po'y sa ayong relasyon sa Duterte. Gani, one good, gani, igsoon good sa to ang kasamtangan nga presidente sa nasod sa Pilipinas. Kaalyado po niya ay ni Inday Sara. Kapala mo kinsa. Senator Amy Marcos. Ah, unya karon kay apil man sa impeachment, musulob po siya sutana dito, na amot lang ka, o di ba ni mo, luib ni. Bisan pa kuno sa panagbingkil ni BC Sara Duterte o Presidente Bongbong Marcos, si Amy Marcos na pabiling nga pong manang o ating figura kang Sara Duterte. Uyawa mga sokin pipaminaw, no? Murabang ka ng buwan nagpahibalo, tas dula sa pelikula ba, no? Nag-shooting. Dugang pa, giniday si Jingo Estrada. Usap po din siyang sulit po gihapon ng Duterte. Sa nangagi, ni pahayag ganit siya sa suporta sa mga programa ni BC Sara. Ilabi na sa iya kunong panahon pa sa DepEd, perting suporta ni Jingo Estrada. Sinato Cynthia Villar, ang pamilyang Villar na ilhan po nga kalyado gyapon ni Duterte sukad pa niya itong 2016. Ah, hindi na ni kuyawan mga sukinting paminaw. At least, 2/3 ang buto sa Senado. Sa 24 sila ka senador, iknang lang na doon ni Desayes kabuto. Og makuha ng siyam kabuto mga sukinting paminaw. Bubutar! Not guilty! Dili siya matangtang isip sa iyang pwesto pagka-busy presidente. Anang nindot kay mga sukintig paminaw, kini ato ang talumano programa Public Opinion, ang inyong tingog sa katawhan. Ang ato ang mga point of view, ang inyong mga panglantaw, kung itawag itong punto di vista mga sukintig paminaw. Alang niya po na sa ito ang kahayuhan. Diba? Alagin na nga, mga adlawa, ato niya po na sa subaybayan o either mahisgot na o mga ekonomikanhong kahimtang, mga sungkinti paminaw. Eh maraw ba siya niya mga pasmo na tanay, sige na tag-impeachment na. Nawa na tagabalo kung saan na hitabo na sa ito ang ekonomikanhong karong kahimtang. Basi na o nga nagmahal na yung sa mga galing. Mao gani nang kining atong programa Public Opinion and Point of View mga suking tigpaminaw gidala kaninyo sa pakig-alayon sa atong mga mahinungdanong mga sponsors. Labi na ang Kagapi Glass and Aluminum Services mga suking tigpaminaw alang sa inyong kasayuran. Diha gyud makita ninyong ligon, nindot, pulido nga trabaho, quality nga trabaho, barato pa. Ang Kagapi Glass and Aluminum Services nga naadiha na himutang sa Block 20 Stall 5 karaang palingki. Ang Kagapi Glass and Aluminum Services nga gipanagihan gyud ni Sir Roderick Kagapi nga matawagan sa numero nga 0921478-0047. Kagapi Glass and Aluminum Services. Imasab, alang usab sa mga ingon nato nga formal nga biste, uniforme, o ga dekalidad yung mga tahi na diha ang Octaviano Tailoring. Napo di sila ay pure honey. Napo sila diha ay Japan surplus sa panahi. Ayaw kalimot pagbisita Octaviano Tailoring. Eksperto na sila sa paghatag og kaninyo og mga saktong fit og nindot nga disenyo. Bisita hagid ha at banglang sa Corazon Store ang Octaviano Tailoring. nga matawagan sa 0936-0938-69-76909 ang ipanagiyahan ni Leopoldo Octaviano. Iyon man sam, nanawagan kita sa mga business owners. Gusto ba kamo nga mas mailhan ang inyong negosyo sa tibuok lugar? Ang public opinion, ang point of view, mga sukin ti Paminaw, abli na karon. Alang kini sa sponsorship, sa gamay mga kantidad, madunggan ang inyong produkto business sa kahanginan o makita usab sa atong social media platforms. Tabangan mo kung saon pagpangita o dugang pang mga customer. Limited slots na lang. Misis na o tawagi ang maong sibyahanan para sa atong exclusive sponsorship package. Atong palambuon ang negosyo. Bisitahi lang ang sibyahanan sa 96.1 in Penet Radio, Panabo City o 90.9 Light FM. Gico Building, Bungkawil Street at Banglang sa Panabo City in Sikan Floor. Mga suking tigpaminaw, ang matuod na kusog sa usa ka nasod, wala diha sa gahum sa pipila, kundili ana diha sa kamatuuran nga gihuptan sa tanan. Magpabiling kita ang mabination, mabang mapangandamon o labi sa tanan. Magpabiling kita ang makiangayon sa atong isig kataw. O diha natapos ang atong usa ka oras sa atong pagpanag-uban. Ang tingog sa katawan o ang panglantaw sa ngalan sa kinitibukang puwersa sa 96.1 in Penet Radio, Panabo City o sa 90.9 in Light FM. Nagipangunahan sa tuwang kugihan na Station Manager Attorney Ulysses Salabaw, Ma'am Rosemary Amet Bulpag, Engineer Wal Piorio, Sir Kevin William Bargy ng IT Personnel. O kini ang inyong anchorman, George Leonis Cahigas Jr. nag-ingon, diha sa kamatuoran ang impormasyon gahom apan ang saktong opinion o ang punto di vista mo'y nagdala ka nato sa hustong dalan. Mga soking tigpaminaw, mayong hapon and God bless us all.
14: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
19: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Op, sigala. At tuwa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
20: Power 10 Pro Bio Capsule.
21: Just C. Vitamin C plus zinc.
22: Just C.
21: Just C.
23: Ah, good evening. Nung lading ni?
24: Yes, sir. Nung lading. Kisingalan na to, sir.
23: At si Kuali, sir. Si Diyoskuro ni Hilo. Tagaditlahan, sir.
24: At Tagaditlahan. Unsa itong testimonies product, sir?
23: Pasalamat ko sa inyong product sa Jassy o Power 10, sir. Okay na kaya akong lawas.
24: Katong wala pa ka nagamit sa Power 10 o Jassy. Unsa ito yung gibati sa una?
23: Ang gibati na po sa una, sir. Kanang mo tungas ko, ang akong ko. Dahil pagka ako hilig man yung kumaminaw sa inyong programa sa nung gabing magabi eh. Mm. Awi sulayan. Isulayan na kong pagwirti ng Ganyasi. alam nindot kaya akong pamatay karon muna nga akong karon nga testimony sinuwa nga pagkanduta jud sa power tinog kasi wala nila ang pangtambal akong ipasakayad. Okay na kaya akong lawas yung skuro ni Hilo taga di plan
0: sir. Power 10 Probio Capsule.
21: Just C. Vitamin C plus zinc.
18: Just C.
21: Just C.
1: Uy Mare, asa mang kapaingon?
18: Nito lagi ko uniform para sa akong anak. Asa mo ta makakita ana?
1: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, baning, sapatos, sinasa guban pa. Naa po si Cesar ana.
18: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
1: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City.
2: Starts working like Miley.
3: Ang Cesar Uno Store kompleto o solid distributor sa security guard paraphernalias like guard pants, polo, bell caps, pins, holster o uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
22: We were high and we were so high.
25: iCare Gold Capsule.
26: Ako si Bibo, 35 years old. Gimuta akong mata, ug lisod ibuka, kadabangon na ako sa buntag. Giingan ko sa akong silingan, sulian na ako ang iCare Gold ug iCare Drops kay maupod ni iyang gigamit. Ako jud na pamatud-an ni ayo ang akong pananaw ug nawala ang muta-muta o pagpamula sa akong mata. Nihayag na jud ang akong pananaw. Sulayin ninyo ang iCare Gold iCare Drops.
25: iCare Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
27: Tubag, bisan unsang matang sa balatian. Emma White Herbal Capsule.
28: Emma White Herbal Capsule.
27: A broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Makatabang kini, batok sa diabetes, anemia, sakit sa kasing-kasing, leukemia, colon cancer, breast cancer, insomnia, high blood pressure, goiter, sakit sa bato, tumor, dysmenorrhea, prostate cancer, hubak, ubuog sipon, psoriasis, hilanat, constipation, rheuma, arthritis, ulcer, panuhot, pasmo, ug almoranas. Emalate Herbal Capsule with malunggay and luyang dilaw. Always remember, prevention is better than cure. Emalate Herbal Capsule.
28: Emalate Herbal Capsule.
27: A broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Mapalit na karon sa mga nag-unang butika ug usab sa TikTok. Alas sa dugang kasayuran, tawag o text sa mobile number 0997-750-7797.

Okay, itong oras mga kaibigan, alas 5, Jess na. Okay, so hawak mo ang beat. So itong oras mga kaibigan. Okay, so hatod ka natin sa itong mga naminaw ko mga pangas sa itong mga kaigan, sa mga naglanog-lanog karon kung saan man aabot atong signal. Uy, ka na yung tanan mga kaibigan ng madayaw na hapon. Okay, so musta man ninyo ang kahaponon? Okay, so adlaw karon nga Lunes mga kaibigan o pizza 4 bulan sa Mayo. Okay, kundi na ang dali ng panahon, no? So, dali kayo ang bulan. Okay, sa mga naminaw karon mga panggano, once again, it's me, DJ Tekla, no? So, makasama nyo ako hanggang alas 7 po tayo. Okay, sa mga naminaw karon mga panggano, once again, no? Mayong hapon sa itong mga tigba minaw, no? Diyan sa Davao de Oro. And also, diyan sa Davao Oriental. Log particular na sa mga kasakupan, no? Diyan sa Davao del Norte. Okay, uy, kanyang tanan mga panggano mayong pagsisikay no para panihapon, no? Okay, so musta man ninyo ang kahaponoy o musta man ninyo ang mga tagsa-tagsa nga mga problema, ha? Okay, so normal dyan ang mga panggano sa masakong gingon. Okay, bawat problema mga panggano naging mga kasulbaran na mga panggano. Muna nga ayaw yun ka stress. Okay, ayaw pa-depress sa mga maong problema. Kaya dapat no sa programa

Detect lang mga pangano. So, kailangan na always magmalipayon yun dito. Hindi na maguno ng mga problema. Okay, sa mga naminaw ko rin mga kaibigan, once again, mayong hapon no, sa itong mga tigbay na no, sa Tagum City. And also dahil sa itong mga naminaw ko rin mga kaibigan sa Nabunturan, na Mawab, and of course, dahil sa Mungkayo o particular no, dahil sa Santo Tomas mga kaibigan. O sa itong mga tigbay na no, sa Bunawan, and Pantukan o gade po no, sa Carmen o mayong paglanog-lanog no, sa tanan mga kabaranggayan sakop diri sa Panabuan sa mga pangga. Oy, musta taga Panabo? Kabalo ko nga pag once taga Panabo mga pangga no, daghang gitag mga diehard datong mga tigpaminaw na always taga subaybay. Okay, so before tamo ato sa unahan, i-acknowledge muna natin buta na itong Big Boss. Once again, maying hapon din naka-attorney nyo si Salabaw. And also sa toong station manager na sa Pigaslawak ni Ma'am Rosemary Amit Bolpang. O sa toong technical, okay, gibata sa Pigaslawak ni Sir Kevin. O sa toong mga kaubay nine. And of course, to sa toong mga kaigan, okay, na always to nagasubaybay. So sa talantanan, uy, maying hapon, no, sa tanan. Okay, bisan pa nung grabe ang bunok sa ulan kaganina. Okay, so pagtuuman ako, no, di ako sa barangay kaganina, no, grabe yun ang kakusog sa ulan. Okay, so pasalamat na mga pangga nung, siyempre, wala naging parehan ang ulan, no, niundang yun lang kadali. Okay, so pag once ka na yun, ulan ka na nagkusog mga pangga, no, di kita ka-duty, ana, no? Siyempre, wala man tayo car, no? Okay, sa tanong-tanong namin ako mga pakusbon ko, no? Mayong hapon. O sa tanong mga pick-up drivers, karon na always to nag-subaybay sa ilang mga... Okay, sa ilang mga tag-sa-tag sa mga speaker karon no, naglagubo dyan, eh? Okay, sa mga lamingong na itong mga drivers, o da po no, sa Kapadura Association, no, da sa Carmen. Oy, thank you so much sa Carmen, mga kaibigan, sa itong mga mamang drivers na always nag-subaybay, eh? Okay, so again, ang atong tiksan number sa mga gusto magpapit sa mga mensahe na may mga request. Okay, more of TikTok tayo ngayon, no? TikTok o Zumba o mga disco. Bawal mo na yung mga love song, ha? Okay, pag once nga mga gusto niyo yung mga love song kang DJ Aryan yan after sa kuwang programa, no? Okay, sa mga naminaw, atong oras, alas 5:14 na sumabarik lang kong mga pangka. Okay, diri lang yung hapon no, sa itong numero ng FM na diri sa lungsod ng Panabo, ang 96.1 Infinite Radio. Of course, parang kapunta diri sa 90.9 Light FM. And also no, sa itong mga naminaw ko no, diya sa 94.3 Kibawi, sa mga naader, sa mga lamioin. Eh. Okay, 94.3 Light or 94.3 Infinite Radio. No, salamat sa mga naminaw. Uy, diya kay Tatay Paing. Oh. Okay, so nagpabati si Tatay Paing, no? Dapat daw i-greet yun daw si Tatay Paing karoon, eh? O, yeah, sa mga kaubanan ni Tatay Paing, no, diya sa 94.3, kanyang tanan, no, maayong hapon sa tanan-tanan. O, sa tanan-tanan na itong mga diehard na itong mga tigpaminan, no, diya sa Kibawi. Salamat sa inyong tanan, no, sa inyong paglanog-lanog, mga panggam. Okay, sa mga naminaw itong oras, alas 5:15 na. Okay, the next song mga kaibigan no, sa to ang sa radyo na gipang igang or gipang tugnaw. Ha? Wa may igang karon tekla kay syempre kabalo ko nga uban na gipang tugnaw karon no, so, para sa tanan para pawala sa kalaay. Okay, the next song para sa tanan no, TikTok. Atong oras alas 5:15 na mga panggan.

Okay, so we are back mga kaibigan. Itong oras mga pangga is alas 5:25 na mga kaibigan. Okay, so sa tarantinang manamina ko rin mga pado. Once again, mayong hapon dahil sa itong manamina ko rin diya sa palingkin ng Tagum. Uy, salamat doon sa palingkin ng Tagum. Okay, sa mga nadagro sa public market, no, salamat sa inyong karoon na yung paglanog-lanog. And also sa itong mga namina po rin sa Mawab. Okay, sa tarantinang diya sa... Tuburan, no, Mawab, uy, salamat sa tarantara na itong mga diehard na itong mga tigpaminaw. Okay, so again, ang itong tigsan number, mga pangga, no, 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. Okay, so mayong paglanog-lanog doon na kang chin-chin, kuliano, gamaw. Okay, salamat tayo sa kuwang Amega. And also sa kang BB Preds no, na minaw ka ron. Uy, salamat tayo sa kang BB Preds no, advance happy birthday this coming May 8, no? So ilang days na lang, ha? Okay, so tiba-tiba na po lang itong mga, ano, itong mga humbaan ni, no? Okay, sa mga naminaw karon mga pangga, no, sa itong mga tigpaminaw karon no, diha sa Barangay New Visayas. Uy, salamat na ito, taga Barangay New Visayas. No. Dapo, no, sa itong mga naminaw sa Barangay Santo Niño, Panabo. And also, no, sa naminaw po karon yung mga pangga, no, once again, maayong hapon. Diha sa Purok 4A, Barangay Grido. Salamat na sa itong mga naminaw karon diha. And also sa itong mga naminapod ko rin mga kaibigan din sa Barangay Tuganay. Oy, mayong panglanog-lanog din, no, din ano kang Ma'am Melba, no, Dalumpinis, no, naminaw ka rin si Ma'am Melba. And din po no kang JP Mago and also po din no kang Ma'am Karen. Oy, mayong panglanog-lanog ni Ma'am Karen. O din po no kang Mars Abila and Marvin Riquelio. So salamat na sa mga... sa mga gwapa na ito, di anong namina, salamat sa iyong tanaw. Di po no, kang Ami, kang Yuyong, o gumayong pagnagnagnag po din no, kang sa to ang gwapa na itong kapitan, ano, si Kisima or si Kapitan na Tata de Villeras. So, mayong maying hapon ka ni Mukap. Okay, so pagikan pa na ito ganina mga pangka, syempre on duty na ito kaganina. Okay, so dagan kay mga kaubanan na ito din sa council. No? Salamat din sa itong mga kaubanan, mga kagawad. Okay, i-greet ko daw sila. No? Di na ito isa-isa huwain. Eh? At least mga kagawad tanan, di ba? O tira na itong mga functionaries. Okay, din sa barangay ito, ganito itong mga barangay workers. And also sa itong mga naminaw ko rin, no? Din sa tanan mga kasakupan, no, diya sa Barangay Tuganay. Uy, kaniyong tanan. Uy, maayong paglanog-lanog mga pangga, no? Okay, so again, ang atong tiksan number 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. And also, salamat po na yung mga kaibigan na once again, maayong pagpaminaw, no, sa tanan-tanan diya kang Ma'am Roseline. Aloayon, okay, salamat tayo kang Ma'am Roseline. O diya po no, sa tanan-tanan po yung mga naminaw karon diya sa Barangay Guadalupe, Carmen. Okay, so sa tanan-tanan diya nga na diya karon, oy maayong hapon no, sa mga nagtinda diya og balut. Okay, so misig ko tagbalot mga panganong dagan kita mga diehard na itong mga tigpaminaw diya sa balutan ng Carmen. Okay, itong oras, mga kaibigan, 5:28 na sa kahaponon. O, kining oras, mga pangano, hatod ka na ito sa Kias Progranses, mga pangano, sila nag... okay, so, kini atong Kias Progranses, mga pangano, kini na naghahatag o dagdag katong mga problema, no, kang problema sa itong mga kabataan unay, no, katong kulang, or kanang daliri mawala ang baho sa inyong mga perfume. Okay, ang ato ang case progresses mga pangano, kinino makahatag og dagdag nga dugay gud nga mawala ang baho ani nga perfume mga kaibigan, no, karon ginakubtan gud ni ano dagay mga kabataon nga nipalit ni ini kay tungod kay super humot. Okay, so bisan na manglaba pa kanon na nagyoy ang baho man, no, pabili ng kahumot, no, sa maong perfume, no. So, katong mga gusto mo palit ni ini, okay, so kailangan na, ano lang yun mo, PM lang ko ninyo mga pangga, o di kayo bisita mo din sa itong himpilan. Okay, so affordable kayo atong presyo sa itong perfume mga pangga. And also, kining oras po mga pangga, no, hatod ka na to sa itong Collegial Copemex. Kung kapi ang isgutan mga pangga, no, so gamit mo sa itong kapi nga... ginapangita sa tanan. So, dagagayin mga nakatismo rin ini.
Kaya ang uban mga pangano klase-klaseng brand sa kopi ang ginagamit mo nang ato na yung ganyong tanan kung nangita mo kanang dagdag nga makapawala o sa inyong gipangmulo no sa inyong kalawasan no kabalo ko ang uban atong mga senior citizen klase-klaseng mga brand na sa kopi ang ilang ginainom so kung gusto niyo nga benepisyo sa inyong panglawas ang inyong ginapangita no pinagi sa kape. Okay, bisita lang mo diri sa itong himpinan mga pangalan. So, affordable kaya itong mga presyo sa itong kapi. Okay, kung kapi ang isigutan, mag-regial, Copemex na tayo mga panggan. Okay, itong oras mga panggan, alas 5, 30 na mga panggan. So, sa tarantan nyo namin ako na mabalik lang ko mga kaibigan. Okay, diri lang gihapon sa tuwang numero ng FM na diri sa lungsod ng Panabo. Ang 96.1 and Infinite Radio, of course, pinagpunta diri sa 90.9 Light FM. And also, pinagpunta na diri sa 94.3 and Infinite Radio, Kibawi. Uy, salamat to sa mga naminakron na sa 94.3. Salamat sa inyong tanan. Okay, sa inyong paglanog-lanog pangga. Okay, the next song para sa tanan. Okay, sa mga andyan po, ha? Sa mga gipangtugnaw para sa inyo to mga panggan.

0: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Opsigala, adto ana ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, o ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. O sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 05 3904, o sa tong Globe number 09551019913. Octaviano Tailoring.
1: Ano-ano nga ba ang sanhi ng hyperacidity? This is caused also by your lifestyle, like for example, yung mga kinakain natin. Another cause can be lack of sleep and lack of rest. Andiyan din po yung mental stress. Kulang din ang ating regular exercises. And of course, the excessive use of alcohol and smoking. So paano nga ba makakatulong ang ating CMB sa hyperacidity? So, ang ating CMB is an alkaline mineral supplement. So, ibig sabihin, makakatulong po ito para magbawas ng pH, o yung tinatawag nating power of hydrogen, which is pag sobrang acidity, then since this is alkaline, manu-neutralize po niya. Aside from that, yung mga composition po ng minerals, like for example, aluminum and magnesium. These are minerals na makakatulong po sa mga cases ng hyperacidity.
2: Ang atong CMB ni Halcode International, available nino dinhia sa istasyon. Ug dugang kasayuran, pwede kang mutawag o mutext sa atong numero sa 0912-71-8902. Pwede mong mutawag sa atong numero sa 0912-71-8902.
3: Introducing K's Fragrances, para ni sa mga babae ug lalaki nga gustong magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka.
4: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
3: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
5: Alang sa panginanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamarikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Purok Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
6: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
7: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
8: O si Chiche Durban, taga-Kalumpang, 28 years old. Sa una, nag-aantos jud ko sa ako ang dysmenorrhea, taga-Bulan. Pag muabot na gani na, malipong na ko, mawadaan ako o kuso, usahay, dili pa ko makatrabaho. So katong nag-ingon na ako ang office mate na sulayan ang Mega Pure Herbal Coffee Mix, ako ang gisulayan. Kay daghan ni siya og benefits. Pag take na ko ani mga 2 weeks or 3 weeks na, kaloyan sa Ginoo pag maabot ang akoa, dili na ako kabati og sakit. Usahay matingala na lang ko na abot na biay.
6: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika. Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
7: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
6: The powerful non-acidic vitamin C. Ang Mega C Plus pwedeng imnon bisan walay kaon o dili hapdos at yan. Atong paminawon ang testimonya sa nakainom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
9: Ako di ay si Erlita Villarimba Pitugo, nagapuyo sa Guadalupe Cunel Jensen. Usapod ako ka user sa sa Omega C Plus. Ako na obserbaran nga paggamit ko sini, biktibo gyud kayo kay nalagsik imong lawas og nakita nila sa lawas sa akong mga apo nagdaggo, nagtambok og limsog og naay resistensya, naay kabaskog gyud nga madawat nila sa Omega C.
7: Bato sana ang pag-inom sa Omega C Plus sodium ascorbate plus zinc aron always healthy pag naka Omega C. Mapalit sa inyong masuking butika.
10: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah. At ang kinis pa.
11: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
10: Uy, ano yan? Patry naman. Baka maging kami din ang crush ko.
11: Cutis Mestiza lang yan.
10: Cutis Mestiza?
11: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na. Inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
12: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.

Okay, so we are back mga kaibigan. Ito oras mga pangganawala sa 5:50 na. Okay, sa mga namin ako ng mga pangganawala once again sa tarantaran yung mga gusto mo magpamit sa mga mensahe na mo yung mga request. Again, ang atong tingsan number mga pangga 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. Okay, so, uy, dagang salamat din no, sa mga namin ako ng mga pangganaw diya sa itong mga tigpaminaw diya sa Purok 4A. Diya sa Gludo, no? Salamat tayo sa inyong tanan, sa inyong paglanog-lanog diha. And also, sa mga naminapod karon mga kaibigan, no? Once again, mayong pagpaminaw. Okay, sa itong mga tigpaminaw diya sa barangay Busaon, Tagum, no? Speaking atong mga naminaw, salamat tayo sa itong mga nadakaroon ng taga Busaon, sa tanan mga tambay-tambayan dyan ngayon. Uy, salamat sa inyo ang tanan mga pangga. Okay, dito sa itong text line galing sa texter 494. Okay, ano pa si 494. Good PM po, detect lang. Request lang kog song B. Okay, Money for Nothing requested coming from Lonely Boy. MBD Junior Construction ng Parnaboy. Salamat ka rin mo, no, 494. And also... Okay, uy, salamat dahil sa Tarantana, no, 401. Okay, namin na sila karon daw. Nag-igrit daw sila dahil sa Barangay New Visayas. Oy, thank you sa inyo, 401. Okay, sa sunod, dapat butangan ninyong pangalan para mag-greet po na to, ah. And also, sa itong mga namin na po karon mga kaibigan na dahil sa Barangay Anibungan. Uy, salamat taga Barangay Anibungan. Okay, Carmen, no? Salamat dahil sa itong mga naminaw karon diha, mga pangga. Okay, so di na ito maglangan, mga kaibigan, no? Di na ito sa itong topic, no? Okay, this afternoon, mga kaibigan. Okay, sa mga muhatag o mga komentaryo, so pwede mo text, pwede mo tawag. Okay, sa itong text na number, again, 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. Okay, so itong topic karon mga pangga. Okay, so dapat bang magpataas og pride do ang usa ka anak kaysa sa ginikanan? Okay, para sa inyo mga pangga, no, sa 39. Okay, dapat bang magpataas og pride ang usa ka anak, no, kaysa sa ginikanan? Okay, so pwede mo text mga pangga o pwede mo tawag, no, again sa tuwang text number 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. Okay, para sa inyo, ha? Okay, so dapat bang magpataas og pride, no, ang usa ka anak, no, kaysa sa ginikanan? Okay, para sa inyo mga kaibigan, no? So text daw tawag. Okay, again sa tuwang text number, ha? Uy, mayong pagnuglanog dahil sa itong mga naminaw ko rin, no, diya sa Barangay Kaganguhan. Okay, Pinabo City. Salamat dahil sa mga okay, sa mga laming on daw ko rin diyan, no. Naminaw sila. Thank you so much sa tantanan diyan. Okay, ang saman yung mga gipang buhat diya ka rin, eh. Og, labi rin sa mga naglaba ka rin kay, siyempre, tiba-tiba po kaganina, no. Grabe ang buhos sa ulan. Okay, siyempre, daga nagtubig, no? Ang uban naglaba karon, no? Kasi siyempre, ugma work, back to work na pod. So, ay na dyan na, no? Sulitun dyan, no? Ang, para wala na itrabaho ang pagkaugma. Og, labi na ginoon sa itong mga naminaw ko rin, mga kaibigan, no? Sa mga nadagar, no? Nagbisi-bisihan, no? Sa pagkuri-kuri silang mga cellphone karon, eh. Ang uban, nagbisi-bisihan. Okay, sa paghagpat o gulay, kasi siyempre... Okay, so tiga sikay-sikay naman para panihapon. Pero tanong ko lang po sa inyo, okay, unsa man yung mga gipang huna-huna o unsa isud anon para panihapon. Okay, ang uban, nagulay, then ang uban po karon mga pangga. Okay, nang dali ra'y maluto, no? So, ato lang po ipareman sa kinagainan. Okay, so kamo mga parents, po kailangan tuduan po din yung mga anak nung mukhaon po gulay, di ba? Di lang nga kanang puro na lang karne. Eh? Okay, so kung puro lang karne na, magdako na yung mga anak, no? Puro, mangitag yung nagkarne preminti, no? So, dapat tuduan po rin yung unsang pagkaon sa gulay, di ba? So, nagdipindi ba na no, sa ginikanan mga pangga, no? Uy, once again, no, mayong hapon dahil sa itong mga naminaw karon diha sa
sa tong mga opisyalis to diya sa Carmen. Uy, naminaw sila karo diya. No, Diyos, ganyan pa ko to ni ano ganyan. Uy, salamat tayo sa pamilyang Pirandos, no, sa tong Vice Mayor. Naminaw sila karo. Thank you so much. And also sa mga naminaw po tanan mga employees, no, diya sa Municipality of Carmen. Okay, salamat tayo sa tong mga gwapog, mga gwapa. Okay, so naminaw daw sila noon sa igrito. Siyempre, wala ko kabalo sa mga name ninyo. Okay, ano naman, kailangan mag-comment lang po mo sa live po, ha? Katong mga gusto magpa-grito. Kasi siyempre, sa kailangan naghanak ang mga naminaw. Okay, siyempre, din natin mahuno na ano kung gisa ang mga naminaw. Dapat doon mag, okay, update yun mo, text mo para mag-greet po mo mga pangga. Okay, so again, ang atong tiksan number 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. Okay, mayong paglulog-lanog na doon sa itong mga kasalinganan doon sa Purok 4 Cemetery, Tuganay. Okay, so naglulog-lanog na diha. Okay, labi na sa itong mga kasalinganan sa mga entero family. And labi na sa itong mga Bayog family and Sumugid family. Salamat to diyan sa Purok 4 Tuganay. Okay, so sa tanan-tanan, dapat bang magpataas o pride ang usa ka anak kaysa sa gilikanan? Okay, so text daw or tawag again sa tong text number 0912-175-1291. Okay, so live po tayo ngayon, ha, sa mga kaigan natin. Okay, paki-follow lang po, paki-share lang po sa ating page, no, 96.1 Infinite Radio Panabo City. Again, 96.1 Infinite Radio Panabo City. Okay, sa mga naminaw doon sa 94.2, salamat tayo sa itong mga, sa mga kaigan natin, sa mga naglagubo ang ilang mga speaker karon di, ha? Okay, dyan sa Bukid noon, no? Okay, Kibawi, dyan sa 94.3 Infinite Radio, no? Salamat tayo sa mga nadya karoon lang, labi rin kay Tatay Paing, ha? Okay, so salamat tayo kanimo, Tatay Paing. Okay, mayong paglanog-lanog kanimo, ha? Okay, so musta naman, ha? Kumusta naman itong love life dyan, Tatay Paing? Okay, anak yun na, ano, Tatay Paing, no? Kailangan na, ano sa yun, i-priority sa nato ang parents, no? Kaysa ka ng mga... Sarap ka ng uyab-uyab, di ba, no? Kaya, ang uyab manggod, normal magina mabot, magina sa itong kinabuhi, ba? Pero, i-priority na to ang atong parents, mga pangga. Kaya simpre, sa panganong ka, kaya simpre, karon dagdag pa nga, unahong paning mo ng uyab-uyab, then, sa panahon karon crisis, ba, di ba? So, kailangan, ato lang i-remind sa kinaghanan. Okay, so, kailangan, mutabang po mo sa inyo ang girikanan sa inyong mga parents, mga pangga. Kaya, isa po dano nga kanang ano ba nga dili na gyud maglisod kay kung siyempre ang uban magud magsalig na sa ginikanan, eh. Okay, kabalo ko ang uban isa kaya naman ninyo manarabaho, di ba? Okay, pero na po to sa mga kanang mga under kanang mga bata pa, okay, siyempre na nabilong pagit sa ginikanan, pero kung ikaw mismo anak no nga kaya na nimo nga manarabaho. Okay, so naara ka diyan, no, daw dawat limpyo na lang mohatag ang ginikanan. So kailangan jud nung ano lang no magtinabangay matag usa, di ba? Para ang usa ka pamilya mga pangamo, kung magtinabangay manggod, so diha na jud no nga dinagi ka maglisod kay nagtinabangay mo isip usa ka sulod sa inyong pamilya mga pangga. Oy, salamat dai no sa tong mga naminaw karon, no, once again sa tong mga naminaw karon diha sa Barangay Bingkungan. Uy, tarantanan diyan nga taga-bingko na, no, sa inyong tanan diha, no. Hopefully nakapagsikay-sikay na mo para panihapon. And sa itong mga naminaw po karon, no, once again, maayong hapon po dahil sa itong manaminaw karon diha mga pangga diha sa Barangay San Vicente. Oh. Speaking Barangay San Vicente, uy, dagatig mga diehard atong mga tigpaminaw karon diha, no. Salamat dahil sa mga... Boligan family and Manayaga family, no, na always to daga subaybay. Okay, ng oras mga kaibigan, alas 5:58 na. Okay, so kanimo texter na imong request. Okay, so request yun daw siya dayang-dayang.
Okay, pawala daw sa kanang kalaay, sa gilay-laay, yun ay, walang ayaw padala sa mga ano, sa mga stress, mga pakalangan na always yun nga magbalipayon ta mga pangga sa itong mga, sa mga naminaw karon. Okay, so the next song sa itong nag-request, Deng Deng, atong oras, alas 6.

0: presyo. This is located at Puro Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Cañon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Cañon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo? Adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
1: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
2: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
3: Sa Linda Dumanyel, edad na ko, 69, Barangay Kunil. Katong wala pa ko nakainog Mega Pure Coffee, maglisod ko og bawas, duha ka adlaw, tulo ka adlaw bago ko makabawas. Atong nag-inom na ko, adlaw-adlaw na ko magbawas, unya makatulog na po ko. Sa una, di man ko katulog kayo, kamatagari kong mangihi, di na ko kabalik tulog. Karong nasama, sa inom na ko ganigoan, Mega Pure Coffee, na lami na akong tulog. Matay magkukog advertisement diri sa radyo nga. O, lagi na. Stingan daw ng buwan. To yung palit ko. Inoon ko din. Nakabawas na ko.
4: Mapalit sa inyong masuking butika.
5: Mister, kulang ba ang imong performance kay Mrs.? O di ka ha, Mrs., kulang ang imong performance kay Mister.
6: Sulayi ang TerraMax Herbal Capsule.
7: TerraMax Herbal Capsule.
6: Ang pinakakusgan o pinaka-epektibong adult supplement capsule for men and women. Ang TerraMax Herbal Capsule, adunay sa goal nga, maca root, horny goat weed, cinnamon, ginseng, tongkat ali, ginger, ginkgo biloba, o saw palmetto. Kung asa da kong tabang, aron ayuhon ang may erectile dysfunction o prostate cancer.
7: TerraMax Herbal Capsule.
8: TerraMax Herbal Capsule.
6: Diri na ta sa orihinal. Kun asa, siguradong Terra to the max.
5: Mapalit sa mga butika.
9: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah. At ang kinis pa.
10: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
9: Uy, ano yan? Patry naman. Baka maging kami din ang crush ko.
10: Cutis Mestiza lang yan.
9: Cutis Mestiza?
10: Oo. Try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na. Inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na. Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
11: Dance. Yes. Yeah.

So we are back mga kaibigan to sa mga pag-aaral size 29 na eh. Okay, so again, ang ating text number is 9-1-2-1-7-5-1-2-9-1. Again, 9-1-2-1-7-5-1-2-9-1. Okay, sa mga caller po natin, sa mga gusto mo tawag, sige tawag. Okay, so para sa inyo mga pangga, so dapat ba jud nga, okay, sa mga naminaw karon sa tong topic, okay, dapat bang magpataas og pride ang usa ka anak, no, kaysa sa ginikanan? Okay, so text daw, tawag, no, again, sa tong tisan number, 09-12-175-1291. Okay, so mayong paglanog-lanog, no, sa tong mga naminaw karon mga kaibigan, no, diyas, sa tong mga tigpaminaw, da, sa bingkungan, tagong. Okay, speaking tagabing kung ano, salamat tayo sa inyong tanan, sa inyong paglanog-lanog dihan. And also, 494 texter, good pimp po, take na request lang po ako ng song, Beam. Okay, so money for nothing, requested, ano ba ito, ha? Okay, requested coming from Lonely Boy, MBD, no? Okay, dahil sa GR Construction ng Panabo. Salamat tayo sa inyong tanan na taga, sa tong mga namino karon dahil sa taga Panabo. Okay, text sir 494, thank you so much. And text sir 371, ay mayong, okay, mayong gabi, kanin mo rin tekla, naglunog-lunog ka din sa Barangay Salvation, Panabo. Pagritin ako si Alan, Lori, og si Nalin. Okay, so, uy, naminaw din sila karon doon. Thank you sa inyo, ano, Nalin. Okay, labi na yun sa mga taga Salvation, Panabo. Okay, mayong paglanog-lanog sa tanan. Okay, so back ta sa tong topic mga pangga. Okay, so matag individual, no, kadalasan mga kaibigan, napoy mga anak bod nga kanang magpataas ang pride, no, mo nang ayo alam pud niyo na buhata mga pangga, no, di ba? Siyempre ko kamo anak, kailangan jud nga dili magpataas ang pride, no, kung siyempre ang ginikanan. Okay, dili magid ang mga saba ang ginikanan, no, kung di man magyayo ang ginikanan kung sa mali nga pamaagi, di ba? Okay, kanipong anak kung kasabaan na mangluod gihapon, mangluod, no, di gyud na dili gyud magpaubos, no, ang pride. Eh. O nang kailangan jud siguro mga panggano labi itong mga anak karon, mo nang mintras ano pa mga pabuhi pa inyong ginikanan, no, ipakita ninyo ang pag-love. Ah. Okay, so bisan pa nung siyempre ang uban manggod kanang ang inahan pa nung kanang mga hayog, sorry sa anak ko, Diyos ko, ha? So wag naman ganun, di ba? Siyempre, sama sa kong yung kaganina, walay ginikanan jud mga pangganong mga saba jud, no, kung tama ka, di ba? Okay, siyempre normal, gusto po niya nga kanang ang ginikanan manggod pag sa kayuhan man yun na mga pangga, no? Manang ato nang ipaman sa kinaghanan, labi gusto itong mga anak, no? Itong mga nadekaroon nga gusto pa ang inahan nga, ano, no? Kanang, ang inahan pa, mga yung sorry, no? Kung makasala ang, may kung makasala, no? Grabe kung anak, no, wag naman, ha? Kaya, ang karma mga pangga, no? Lisod kayong kanang magabaan, tagrikanan yun ito na mga pangga, di ba? Munang sa pagkakaroon, okay, so wag nyong ayaw idibdib, no, kasi siyempre siyempre gusto po sa ginikanan mga panggano nga kanang itama, no, dili lang purun lang yun nga huno naon mo mga ikaw ang maging tama, no, anak mga pangga. Okay, so atong oras mga kaibigan, alas 6:26 na. Okay, so sa Tarantanan niya, may naman ko naman mayong gabi day, no, mayong paglanog-lanog diya sa itong mga tigpaminaw diya sa transport terminal ng Panabo. Okay, sa mga nag-abang ng sasakyan dyan ngayon, sa mga wapay nakauli silang panimalay. And also sa itong mga namina po, karon mga kaibigan, sa itong mga nadekaroon sa Kabukiran. Okay, mayong paglanog-lanog diya sa tanan, no? Okay, texter 532, ano pa siya, 532. Okay, mayong gabi, reject lang, greeted ako sa Espina family, Montes family, ang nag-greet si Juan Mauro sa Luna Kapalong, request ko song Bi Macarena. Okay, 532, texter, salamat ka rin mo, texter 532. And also sa itong mga naminapod karon mga kaibigan, no, once again, no, mayong gabi din po ng pag-usap, no, diya sa Purok Trivi, Santo Niño, Carmen. Okay, na sa mga
Omega Family, no? Diyan ako kang Peter Omega, o diyan po no kang Ate Jubin. Okay, salamat no sa tanan-tanang taga Purok Tribi, Santo Niño, Carmen. And also, diyan po no sa Barangay Anibungan, Purok Size, okay ha? Kung di yan kagahapon, no, di ako gi-invite ko kagahapon di sa kong classmate. Okay, so salamat dahil salami ang ano dahil sa sinabaw nga manok na Bisaya, no? Uy, napakasarap yung sinabaw na Bisaya na manok. No? Salamat dahil sa mga Dayot family. Okay, kang Ricky Dayot, o diyan po kang Rihelda Concha. Diyan sa Purok Size, salamat sa mga classmate na ko, mga buutan. Eh? Okay, so panagsarabi may magkita, no, munang kailangan yun ihawan yun og manok si Tekla. Uy, napakasarap na, napakasarap yung manok na sinabawan. Kasi man ang kasi may, diligan na ng mukha, o no, grabe akong kaon kagahapon. Then, salamat po dahil no sa ano, dahil paghuman og kaon, okay, bijoki gamay. Okay, so sa oras na ka ulit si Tekla. Thank you so much sa itong mga kabatchmate, no? Okay, salamat dahil sa mga Dayot family and Concha family na da kang Ma'am Rihelda Concha. Okay, salamat dahil sa pag-abi-abi kagahapon, no? Sa labi sa iyong pamilya. Og gusto pa nila nga mamutong daw nga pwede mang nabunok ang ulan kagahapon, eh? Okay mo na nga, wag yun na kasaka sa butong. Pipuhon, eh? Okay, so thank you so much sa inyong pag-entertain kang Tekla kagahapon. Salamat sa lahat-lahat dyan. And also sa itong mga naminaw po karoon sa Barangay Tubod, no, diya kang, sa mga naminaw karoon diyan, no, ka Madam Lisa Bernados. Ay, sa mga puro 4 taga mga Bernados family, o diya po sa Barangay Mangalkal. Okay, diyan, no, kang Madam Mirna Alpon, no, sa mga Alpon family. Okay, diyan, no, ka Angeli Andro, o kang Madam Mirna, o kang ano kong Justine, salamat to dia sa Barangay Mangalkan. And also, belated happy birthday na kang Jumar Gordon. Okay, belated happy birthday kanimo, Brad, no? Good health always lang. O sa mga nag-birthday karoon, dahil no, sa mga nagsaulog silang birthday karong adlawa, uy, happy birthday day sa tanay, ne? Okay, good health always lang sa mga nag-birthday karoon o sa mga nag-birthday kagahapon. Oy, belated happy birthday o sa mga mag-birthday o mano advance happy birthday da sa tanan. Okay, so kailangan, ano lang na, kanang laban Japan dragi hapon, tanong bisan pa na sa ka-crisis karoon, sa panahon karoon. Okay, so ipatigbabog yun ninyo ng Japon, no, ang kanang pagsumikap. Kaya lisod kayo mga pangano kung samot akong krisis, kung ikaw hindi ka maning kamot, okay, wa jud na, no, why samot jud ka lisod ang nga panahon na mga pangga, no. And also sa itong mga naminapod ko mga kaibigan, once again, no, mayong okay, mayong gabi po, no, pag-usap, no, sa itong mga naminaw karon mga panggano sa Municipality of New Corellia. Okay, thank you. Og da po, no, sa mungkayo. And sa tarantanan po nga mga naminaw karon sa itong mga kaigan, no, sa mga lamion karon di nga nag-busy-busy na karon silang pag-prepare sa panihapon, no, di sa tanan mga naminaw karon sa 94.3. Okay, and sa tanan-tanan nga mga nada karon, no, nagpahipi sa Dublin og sa mga nagluto na, okay, sa mga nanihapon na. Okay, wild nga nanihapon daw sila mga panggano, so nagapaminaw sila karon, no. So tanan-tanan mga taga 94.3, no, and penetrate, salamat, no, diha sa Kibawi. Thank you sa inyong tanan, sa inyong paglanog-lanog og labanaw sa tanan, no, sa itong mga katauhan, no, diha sa Bukidnon. Og also sa itong mga naminapod karon mga kaibigan, sa itong mga senior citizen, no, diri sa particular diri sa Davao del Norte. Okay, sa itong mga senior, no, kay kabalota mga pangga pag once ka nagkarong orasa, atong mga senior karon is okay na agyud na, no, natulog na. Ha? Okay, natulog nagsayo. Okay, so magbukot-bukot naghabol, no, anak, kasi labi kakatugnaw karon. Then ang uban po natong mga senior, okay, so nag-copy, no, gamit sa toang Clegel Coffee Mix na kapin mga pangga nga ginakubdan karon, no. Salamat dahil sa itong mga nigamit sa toang Clegel Coffee Mix. Ano itong oras mga pangga, alas 6:31 na, sumubalik lang ko mga kaibigan. Okay, dali lang gihapon sa toang numero ng FM na sa lungsod ng Panabo ang 96.1 and Penet Radio, of course, bro, kung po dali sa 90.9 Light FM.
Og de po doon sa 94.3 and Penet Radio Kibawi. Salamat din sa mga taga 94.3 sa mga naminaw. Okay, so the next song para sa tanan. Okay, sa pagbubalik ni Tekla, mamaya abanganin niyo ng mga pangana tong ginakupta na to, ang load mo, uhula mo. So mamaya yan sa pagbalik ni Tekla tong oras, alas 6:32 na.

sino nga ba ang pwedeng gumamit ng CMV? Actually, lahat pwedeng gumamit. Wala pong contraindication to. Buntis, sanggol, bata, matanda, may sakit, walang sakit, pwede pong gumamit. Lalong-lalo na po doon sa mga wala pang sakit. Kailangan po mag-start na tayong gumamit ng CMD para meron na tayong mineral supplement. Prevention is better than cure. At para naman po doon sa may mga sakit, talagang kailangan gumamit ng CMD because this will help restore your health.

0: Ang atong CMB ni Halcode International available nino dinhi sa istasyon. Ug dugang kasayuran, pwede kang mutawag o mo-text sa atong numero sa 0912-71-8902. Pwede mong mutawag sa atong numero sa 0912-71-8902.
1: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence. Kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon, o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
2: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
3: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
4: Ako si Chiche Durban, taga Kalumpang, 28 years old. Sa una, nag-aantos jud ko sa ako ang dysmenorrhea, taga Bulan. Pag muabot na gani na, malipong na ko, mawadaan ako o kuso, usahay, dili pa ako makatrabaho. So katong nag-ingon na ako ang office mate na sulayan ang Mega Pure Herbal Coffee Mix, ako ang gisulayan kay daghan ni siya og benefits. Pag take na ko ani mga 2 weeks or 3 weeks na, kaloyan sa Ginoo pag moabot ang akoa, dili na ako kabati og sakit. Usahay matingala na lang ko naabot na diay.
2: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
3: Ceramax Capsule.
5: Ako si GR Villanueva, nagpuyo sa Alabil, Sarangani Province, 34 anyos.
6: Sir, katong wala pa ka nakainom sa Ceramax Capsule, unsa may gibati nimo?
5: Kay kanila ging negosyante ta nya labi nang nakay ginabol-habol nya, pati ang imong lawas maluya, pati ang akong asawa nakatanaw sa kon kung ano wala na daw koy gana diso tulog na tag diso say mangload na lang akong asawa pagkabuntag dayon na tuglakaw
6: di nakatagdon
5: di natagdi nakita ka kaon gani kay di naman puta batuan.
6: Yes, sir, asa man ka nakadungog kining sa Ceramax capsule?
5: Ang akong asawa mismo ang naghatag sa kuag. Ako nagpamatuod jud ko nga ang Ceramax capsule epektibo gyud, so ay ninyo kay ako mismo nakapamatuod ko nga epektibo gyud ang Ceramax capsule.

Okay, so we are back mga kaibigan. Ito oras mga panggan, alas 6:48 na, sumakarina. Okay, so mo na itong nag-request to gikan sa texter 237. Okay, sa so mga kaigan natin, sa mga gusto pa mamamit sa inyo, mamamit sa inyo yung mga request to, again, ang atong texter number 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. Okay, uy, salamat din no, sa mga naminaw karon mga pangalod sa barangay Anibungan. And also, no, advance sa Happy Fiesta. Okay, barangay Anibungan, no, palapit na po, no, ilang days na lang. Okay, this coming May 15, okay, May 15 to 16. Okay, sa matay sa itong mga naminaw karon mga panganaw, once again, sa itong mga tipa minaw doon, diha sa barangay Anibungan. And also, sa itong mga naminaw po karon mga kapagano, once again, diha sa Purok Tubi, Santo Niño. And barangay Tuganay, no, Flower Dos, salamat po sa lahat-lahat dyan. And sa itong mga naminaw po karon mga kaibigan, no, maayong gabi po, no, sa tarantana na itong mga tipa minaw karon mga panganaw, diha sa mga Concha family. Og labi na gyud no sa mga nadakaroon no nagbisi-bisihan na kay syempre tigpanihapon naman mga pangga no sa mga nanihapon na. Okay, ano lang no, kailangan mukhaon ng dinagid tsaka na mag-diet-diet mga pangga no, mo ng problema kung mag-diet-diet. Okay, so sa mga namin nakaroon mga kaibigan itong oras mga pangga no, alas 6:49 na. Okay, kining oras mga pangga no, hatod ka na to sa to ang kutis mistisa nga sabon. Kaya kini mga pangga no, makahatag o dagdag pampahami sa inyong mga kutis. Kung na problema mo sa inyong mga kutis, okay, kung na problema mo sa inyong mga talumtum sa nawong o labit sa itong mga pimples no, so gamit mo sa to ang kutis mistisa nga sabon. Okay, so available ka na mga pangga no, diri sa to ang himpilan. So, ang ato ang presyo affordable ra kayo. Kay bisita mo diri sa to ang studio no, kato mga gusto mo guwapa. And also salamat pud mga kaibigan no, mayong gabi pud no pag usab no sa mga namin karon kay Nignig, kang GP Mago, ug Marvin. And also di po na kang Ma'am Karen. Og mayong paglanog-lanog pud ay mga kaibigan no, once again mayong hapon or mayong gabi diyan no kang GP Mago no, sa namino sila karon sa barangay Tuganay. Okay, siyempre no, palapit ng araw ng Carmen. Okay, sa mga tuwid no, nagbisi-bisi na sila practice karon no, atong mga entry no pa per barangay. Okay, so natay mga ano diya no, mga sports no diya sa Carmen no. Okay, so kisa kaha no ang mapalad. And also, naputay mga festival, no? Contest, no? By matag kabaranggayan. Okay, diya, no? Makita na diya mga pangat sa araw ng Carmen. Muna ang ato mga kabaranggayan. Okay, busy-busy na sa pag-practice. No? Okay, so di basta-basta, yun yung mga pangganong ang atong festival. Ha? Okay, uy, salamat dahil no, sa itong mga naminaw karon diha mga pangat diya sa Tagum, La Pilipina. O grabe kasi itong mga namin ako ron mga pagano, happy listening no diya sa Mawab, Tuburan. Okay, salamat no sa inyo ang tanan no, taga Tuburan. O diya po no sa 94.3 Infinite Radio no, Kibawi. Salamat dahil sa mga taga 94.3 sa mga nakikinig ngayon. Eh. Okay, kung asa man mo abot ang atong signal no diya sa Bukidnon, oy kanyang tanan no, maayong gabi eh. Okay, unsa man yung mga gikabisihan diha. Okay, so klase-klasing mga buluhaton or klase-klase ang mga gikabisihan karon no, bisan pa na ang uban po klase-klasing mga problema nga giaguman ang mga problema. Oh, ayun ang unang ang problema no, kailangan smile ra na no, normal ra na problema. Kailangan sa pagkakaroon, di ta dapat ma-depress, di ta ma-stress. Kaya kung ma-depress ta na, sa una lang. Eh? Okay, dagaging mahimulos mga pangga kung mabuang ta. Okay, so sa mga naminaw ko na ng oras mga kaibigan, alas 6:52 na. Okay, so wala tayo pa-premium karoon. Eh? Okay, wala tayo oras. Then ugma po no, so mas muda ko nang ato ang pa-premyo. So ugma po na, so paminaw lang gyud mo mga kaibigan no, dere sa to ang programa.
Okay, sa tong mataghapon na programa, mga pangga, ang programang Infinite Rock. Og sa tanan-tanan, manamilit na ko. Okay, so salamat sa inyong pagkatabay sa dalawang oras. Okay, hopefully nakatagputag gamay lingaw no sa itong mga kaigay, no? Okay, sa mga naminaw karon. Okay, sa mga naminaw diri sa 96.1 o diri po sa 90.9 Light FM. And also diya po no sa 94.3 Infinite Radio Kibawi. Salamat tayo sa talanta na itong mga diehard at itong mga tigpaminaw. Okay, isa nga lang sa itong buutan na itong Big Boss. No, once again, salamat din na ka-attorney Ulysses Salabaw. And also sa tuwang station manager na sa Pikaslog, salamat din ka Madam Rosemary Amit Bolpan. And also sa tuwang technical, gubat sa Pikaslawak ni Sir Kevin. Og sa tanan mga kaubainan. Og sa mga nagsubaybay, karoon dagang salamat sa itong mga viewers. Thank you. Og kinigapon si Digitech lang mga pangga. Okay, sa programang Infinite Rock. God bless. Og mabuhay.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Health! Health! Health! Alert!
2: Kauban si Doc June Alcizar.
3: Usaka Doctor of Naturopathy.
2: DOH PITA.
3: Certified Naturopathic Practitioner.
2: Certified Well-Being Partner.
3: Member sa IIPA.
2: Kun International Iridology Practitioner Association.
3: Philippine Academy of Naturopathic Medicine.
2: Ug sa ANA.
3: American Naturopathic Association.
1: Health! Health! Alert! Alert!
4: Ang epektibo nga eye care capsule. Ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa-epektibo pa! Eye Care Gold! Ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo.
1: Eye Care Gold!
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops. Ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
1: Health! Health! Health! Alert!
5: Welcome na usab sa usa ka edisyon sa atong programang Health Alert. Atod ka nato sa mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga eye care capsule, ang Eye Care Gold. Kapsula nga mas tinaasan ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals nga zinc ug mas gipakusog sa bellberry berry extract. Mao nga kung naghanap na ang imong pananaw, sulayi ang mas gipakusog nga kapsula para sa mata. Eye Care Gold.
1: Health! Health! Alert!
5: Kay balo ka ba nga ang Eye Care Gold, ang mas gipakusog nga eye care capsule? Dili lang lutein, vitamin A, vitamin E ug vitamin C ang sulod. Aduna usab kini zinc. Usa ka minerals nga kinahanglan kaayo para sa mata. Tungod kay ginaprotektahan niini ang retina sa mga mata batok sa oxidative stress nga maoy usa sa hinungdan sa paghanap sa pananaw. Busa kung naghanap na ang imong pananaw, mag Eye Care Gold ang kapsula nga adunay vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals nga zinc ug mas gipakusog sa bellberry berry extract. Usa ka herbal medicine nga adunay taas nga polyphenols nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga usa kini ka epektibo kaayo sa mga naghanap na nga mga mata. Eye Care Gold ug dili lang kana tungod kay ang Eye Care Gold, ang mas gipakusog nga eye care capsule, maura gihapon ang presyo. Buot pasabot ang gi-upgrade nato, ang ka-epektibo niini dili ang presyo. Eye Care Gold ang kapsula nga adunay taas nga lutein nga mas gipakusog sa bellberry berry extract. Mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang epektibo nga eye care capsule, ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa-epektibo pa. Eye Care Gold. Ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo.
1: Eye Care Gold.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops. Ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
5: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon, ubani gyud sa pagpatak ang imong mata sa Eye Care Drops. Ang pangpatak sa mata nga adunay main ingredients nga hyaluronic acid. Usa ka substance nga kinahanglan kaayo para sa mata, labi na gyud sa mga sigi og sambol ang imong mata tungod kay kulang ka pirmi sa tulog o pirmi masudlan og abog ang imong mga mata. Eye Care Drops ang pinaka the best tungod kay ang hyaluronic acid nga usa sa main ingredients niini mutabang para ma-maintain ang proper lubrication, malikayan ang pag-uga, pagpula sa mga mata nga mao hinungdan nganong naghanap ang panan-aw. Ug para makasigurado nga ang eye care drops ang inyong mapalit, pangitaag yun sa ingredients ang hyaluronic acid. Tungod kay kung walay hyaluronic acid ang ingredients, dili na mao ang epektibo nga eye care drops nga partner sa eye care gold. Eye care gold ug eye care drops mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
6: Kapila na ka nagreklamo nga kahapoy imong mata, computer diri, cellphone dito, trabaho adlaw-adlaw, ayaw pagantos. Pataki og eye care drops. Presko sa mata, tangtang ang hapdos ug pula. Eye care drops para sa matang nagkinahanglan ug pahulay. Eye care drops kasaligan, presko ug epektibo. Ang pingi imong mata, patak og eye care drops. Presko sa tanaw, hayahay ang paminaw. Eye care drops, ang patak nga muamping si imong mata. Eye care drops, epektibo ug barato na. Mapalit sa inyong mga suking butika nga duol sa inyong mga lugar. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made, FDA-approved nga pagpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
7: Ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.
8: Fall in love with the most sought-after romance hits only on your official love song radio station in the city. This is Light FM.

0: Listen to the most beautiful love songs. This is Light FM.
1: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
0: Masakiton ba o ganunay luya ka ng imong anak? Dali nga mataptag sakit sama sa sipon o gubo? Hinay mukaon? Paim na siya sa GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang nagunang multivitamins alang sa mga bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Lamian kini og dako pagikatabang aron ang lawas sa imong anak, himsog ug luwas sa mga sakit-sakit. Kompleto kini sa mga bitamina nga gikinahanglan sa bata nga makapabaskog, makapa-abtik ug makapa-bright pa. Makatabang kini sa dali nga pagdako ug pagtaas sa bata. Busa kung ikaw nangita sa kumpletong vitamins alang sa imong anak, pag GrowMate Multivitamin Syrup na. GrowMate Multivitamin Syrup, the complete multivitamins for kids.
2: Alang sa panginahanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamalikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Puro Pag-asa, Gredo, Panabos City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo? Adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
3: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
4: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Opsigala, adto ana ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo-repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair. Og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
5: I Care Gold Capsule.
6: Ako si Arman, 40 anyos na kuida. Nikalit na dyan og hanap akong pananaw. Taot-taot yun na akong singgamit sa kong antsuhos. Unya, nakadungoguan ng I Care Gold. Lutein lagi daw. Unya, adun na pa'y bilberry extract. Og nindot daw kini sa mata. Sa walay paglangan, ako dayong gisulayan. Og tinood, maayo gayon. Kaayo. Sulod sa usa ka semana, hinay-hina dayong tinaw akong panglantaw. Karon, bisag dili na kumugamit sa kong antipara, makabasa na gayod ko. Salamat kayo sa I Care Gold.
0: Ani ana ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan. Pinakabibo, pinakaaligre, mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabos City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Oy Mare, asa man ka paingon?
3: Nita, lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta magkakita, ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar, ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa? Naa po si Cesar, ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa? Naa po si Cesar, ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
4: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City.
5: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard adto aninyo og palit na sa Cesar Uno Store. Yeah,
6: yeah. We were high, we were so Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
7: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
8: Ako pala si, ano, si Mini Galido, na taga Purok 23, Barangay Papima. Dati na ako'y gibate nga in Tumya. Lakabula na akong gibate. Hindi ko katulog maayo. Nga murag nagbabagit akong timbangga. Hindi ko katulog maayo. Nga naghina ko na akong taon. So nakakita ko sa advertise nga ang Mega Pure, mao ang makatabang takua. Nag-try ko nga nagpalit sa Barangay Fatima. So, ang nagpalit na ako, isa, diwa pa lang ako, namin na din akong tulog. So, nagpasalamat ko sa Mega Pure Coffee kay natabangan din ko niya sa akong problema.
6: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
9: Dong, schedule biya nato karon dong.
10: Ah, kanang kakansi lang sa aday. Kinaglubog pa man si Blackie.
9: Unsa naman ni oy? May pang-ubo kay gahi. Wala na ba kay kusog pag-abot sa inyong labing-labing tungod kay gikapoy sa tibuok adlaw nga pagpaningkamot alang sa pamilya? Sulayi ang Terra Max capsule with a macaroid, so palmito, horny goat weed, tongket ali, ginseng, ginkgo biloba, ginger, guyabano extract, og cinnamon. Kung asa muhatag og saktong enerhiya og dahong tabang kung ikaw nag-antos sa erectile dysfunction, enlargement sa imong prostate gland, og di kaha ang makuyawa nga prostate cancer. Kaya ka nang solusyonan sa Terra Max capsule, isara ka kapsula, 30 minutes hangtod sa isa ka oras bago ang labing-labing aron sa siguradong Terra to the Max. Og mapalit kini sa mga butika.
10: Day, schedule ba yun ato karon, Day?
9: Kani, akong gipangita. Alidong, Terra dong.
10: Tira mo lang.
11: Introducing Kay's Fragrances para ni sa mga babae o lalaki nga gusto magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon, o bisan kinsa pa. pa sa Kay's Fragrances, what nga magpangita ka?
12: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
11: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
0: Sa panahon karon ti Monday, prevention is better than cure. Mao ka nang dapat aduna kitay kakampi sa kahimsog. ML8 Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw.

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mauna kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM.

0: Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah, at ang kinis pa.
2: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
1: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ng crush ko.
2: Cutis Mestiza lang yan.
1: Cutis Mestiza?
2: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na, inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
3: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
4: Ano nga ba ang CMD? CMD is an all-natural, ionic, and concentrated mineral supplement from the Great Salt Lake of Utah, USA. Tatanungin ninyo, saan nakuha yung pangalan na CMD? The first word there is the cell. The cell is the basic unit of life. So, ibig sabihin, bawat parte ng ating katawan are made up of different types of cells. And in order to make these cells very healthy, kailangan natin ng minerals. Ano nga bang minerals? These are elements that are needed for the body, for the cells to function. And these are needed for all the metabolic processes within our body. So, there's a great scientist by the name of Dr. Linus Pauling, a two-time Nobel Prize winner na nagsabing, all sicknesses, all diseases are brought about by mineral deficiency. So it's very easy to treat diseases. Ibalik lang ang kukulangan na minerals and this would make our cells healthy. So if we have healthy cells, then we have healthy body.
5: Ang atong CMD ni Halcode International, available nino dinhia sa istasyon. Ug dugang kasayuran, pwede kang mutawag o mutext sa atong numero sa 0912-71-8908. Pwede mong mutawag sa itong numero sa 0912-71-8908.
6: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
7: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
6: The powerful non-acidic vitamin C. Atong paminawon ang testimonya sa nakainom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
8: Ako si Aida Calonia, taga Patima. Ang akong ubo, dugay na akong ginadala. Tapos, misigun sa nalang akong inumon, dibigit siya maayo. Pero nakateko sa Mega C Capsule, dito na ayo ang akong ubo.
9: Pila ka kapsul ma'am imong giinom sa atong Mega C Plus, ayan epekto nga dali lang ka naulian sa imong ubo ug sipon.
8: Isa ka padang ako nainom tapos hantod karon nagatik gyapon ko og Mega C.
9: So tinuod jud ma'am nga epektibo ang atong Mega C Plus sa mga na dunay ubo sipon trangkaso o unsa pang sakit.
8: Oo, tinuod jud na kay ako nakatik man jud ma'am jud ni ang naayuhan ako nga ang Mega C jud ang ako ang gitik og naayog jud ko ani.
9: Ma'am, unsay may maingon nimo sa mga tigpaminaw nato karon sa mga makadungog sa mong testimonya ang sa may ahuhag ni mo nila?
8: Ako nga ahuhag sa ila ha, nga mag-tick sila, itry nila ang Mega C kay kini makaayog yun sa ato ang gibati.
6: Bato sana ang pag-inom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Aron always healthy pag naka Mega C. Mapalit sa inyong masuking butika.
10: Alang sa financial nga panginahanglanon, duula na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
6: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
7: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
11: Ako pala si Mini Galido, na taga Purok 23, Barangay Patima. Dati na ako'y gibate nga intumya. Lakabula na ako gibate. Hindi ko katulog maayo. Nga murag nagbabagit akong timbang kay hindi ko katulog maayo. Nga naghina ko na akong taon. So nakakita ko sa advertise nga ang Mega Pure, mao ang makatabang sa kuha. Nag-try ko nga nagpalit sa Barangay Fatima. So ang nagpalit na ako, isa duha pa lang ako, namin na din akong tulog. So nagpasalamat din ko sa Mega Pure Coffee kay natabangan din ko niya sa akong problema.
6: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
0: You're tuned in to the best, the frequency 90.9, the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Op, sigala. Atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungag ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126053904 og sa atong Globe number 09551019993. Octaviano Tailoring.
2: Ako Christina Flores. Taga-Kapasalan, Sampuanga, Sibugay. Akong testimony sa Clay Gel Coffee Mate, sa termino pa din ako mainom, tungod kayo nakabatik ko sa pagdrama ninyo. Pagka-uma na yun, ipalit yun ko. Pag-try na ko inom, lamig yun kayo siya, super yun siya kalamig. Nawala yun akong kakapoy nung labing niya. Saan akong lawas, saan akong paminaw.
3: Clay Gel Coffee Mix, lamig na, magkaayo pa. Clay Gel Coffee Mix.
4: Uy, Mare, asa man ka paingon?
5: Nita, lagi ko uniform para sa akong anak. Asa mo ta makakita, ana?
4: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar, ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Banay o guban pa. Naa po si Cesar, ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar, ana.
5: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
6: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
7: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
8: Introducing Kay's Fragrances, paraniis sa mga babae ug lalaki nga gustong magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka.
9: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
8: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
10: Sa panahon karon timan eh, prevention is better than cure. Mao ka nang dapat aduna kitay kakampi sa kahimsog. ML8 Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw.

0: ML8 Herbal Capsule, usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan, gikan sa tumoy sa imong kuko hangtod sa tumoy sa imong buhok. Iyang sudlon aron ang lawas matambalan. ML8 Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw. Sure. Mapalit na karon sa mga butika.
1: You are listening to the most sought after radio station. This is 90.9 Radyo Kalusugan. First in news and public service. The best in music and entertainment. This is your number one radio station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.
0: Pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
0: I Care Gold Capsule.
2: Ako si Alena, 47 years old. Hanap na akong pananaw. Tungod siguro kay aduna ako'y diabetes ug high blood pa jud. Naay nakaistorya nako nga sulayan ang I Care Gold ug I Care Drop. Una na ako gipalit ang I Care Gold Capsule 3 times kada adlaw na ako giinom. Ug tinuod jud, nindot jud kaayo kay mi okay akong pananaw.
3: I Care Gold. Alaga sa mata mo.
0: I Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee ug Lazada.
4: Alang sa panginahanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamalikya sa affordable ug reasonable nga presyo. This is located at Puro Pag-asa, Gredo, Panabos City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo? Adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
5: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
6: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
7: Ako ngalan si Marianita Santiago. Edad na ko si Tintaydo. Ang akong gibati sa una, arthritis, labad sa ulo, kabuhi, sakit sa likod. Sukad nga nakainom ko aning Mega Herbal Coffee. Naarang-arang gid ang ako ang gibati kay motong naamay among silingan nga nakadala og kape. Akong gipangutan ang unsa nang kape imong giinom nga naamay nanlutaw. Isa, lami ning kape ha, daghang dala ani. Oh, diretso na akong tulog. Then wa na pud ang akong kabuhi, then di na masakit akong likod.
5: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
8: CeraMax Capsule.
9: Ko si JR Villanueva nagpuyo sa Alabil, Sarangani Province, 34 anyos.
10: Sir, katong wala pa ka nakainom sa CeraMax Capsule, unsa may gibati nimo?
9: Kay kanila ging negosyante ta nya labi nang natay ginabol-habol nya, pati ang imong lawas maluya, pati ang akong asawa nakatan-aw sa kon kung anong wala na daw koy gana. Ditso tulog na ta ditso say mangluod na lang akong asawa pagkabuntag dayo na tug lakaw
10: di nakatagdon
9: di natagdi nakita ka kaon gani kay di na mabutabutuan.
10: Yes, sir, asa man ka nakadungog kining sa CeraMax capsule?
9: Ang akong asawa mismo ang naghatag sa kuag. Ako nagpamatuod jud ko nga ang CeraMax capsule epektibo gyud. So ay ninyo kay ako mismo nakapamatuod ko nga epektibo gyud ang CeraMax capsule.
0: I Care Gold. Ang I Care capsule nga mas gipakusog, mas gipaepektibo. I Care Gold. Ang kapsula para sa mga mata nga adunay mas taas nga lutein, vitamin E, C, zinc ug gipakusog sa bilberry berry extract. I Care Gold. Ang superior antioxidant I formula. Basta problema sa mata, I Care Gold. Ang nasulayan na mapalit sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Inhum ug I Care Gold ug patuloy ang mga mata sa Japan made FDA approved nga I Care drops. Your tuned in to the best, the frequency
11: 90.9,
0: the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.
12: Pinakabibo, pinakaaligre, mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: reasoning or in reality sa knowledge nga available, posible ba nga mahitabo? Diba? Kung ikaw ang naa sa iyang sitwasyon higala, mahimo bang posible nga makaabot ning tawhana sa destinasyon nga gisaad sa iya? So sa imuhang huna-huna, no, kung ikaw ang gisultian, kung giingnan ka nga adto dito sa Amerika, eh dito mahimo kang adunahan. Diba? Tapos, wala kay knowledge about anang eroplano, wala kay knowledge about anang barko, wala ka ana, wala ka sukad na kaadto. So sa inga ana nga simple nga logic higala, sa imong huna-huna makaabot kaha ka dito, diba dili? So sa moderno nga panahon na ana may mga kining pamaagi nga pwede na to himuon. So sa panahon ani nga tao kining father of faith, no, amahan sa pagtuo, so ang lugar nga gitudlo sa iyaha, lugar nga kanang wala niya maadto isukad, no, wala siya katuod asa ang dalan, ang iyaha lang doon na siya hugot nga pagtuo sa gisulti sa makagagahong. O to cut the long story short, nakaabot yun siya sa destinasyon nga gisaad kaniya pinaagi sa iyang pagtuo. Ingana mga higala sa ato ang journey. Kining kaayuhan sa kinabuhi nga programa, o kining atong kaayuhan sa kinabuhi, holistic healing program, o sa niya ka journey. No? Ang ato ang journey din hi mga higala, 3 to 6 months. No? Sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi, water therapy, 3 to 6 months na siya nga proseso. Ang pangutana higala, kana nga timeline maabot ka hana nimo. Maabot na nimo higala kung duna kay hugot nga pagtuo sa makagagahom. Makabot ka nimo ang gipangandoy nimo nga kabag-uhan. Ang tubag ana higala kung duna kay hugot nga pagtuo. E daghan naman ang mga kahigalaan nato nga natabangan ani nga pamaagi, no? Sa mutuo lang. Mabitaw na nga daghan sa mga kahigalaan nato nagabalik-balik na dinis sa atong istasyon nga nagarepeat sila. Kaya nga naman sila pagyud mismo ang nakasinati niini. O makita po ni mo higala, no, nga sa ilang pagka-thankful, sa ilang na-discover na proseso sa pag-angkon o maayong panglawas, ila pagyud ning gina-share sa ilang mga silingan. Og ang nasheran pagyud nga silingan higala, dili tigpaminaw og radyo, no? Dili, wala pagyud nakapaminaw sa atong programa, no? Gi-share lang direct og ang silingan muadto gyud. So salamat mga higala, no, nga kining message of hope, kaayuhan, no, inyong gispread ni bisan kinsa kunsa man ang iyahang gituuhan, no, lahi-lahi man nga pagtuo nakabenepisyo, no, sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi, water therapy, no, sa ato mga kahigalaan nga Muslim, no, sila pod naga-avail ni ini, no, kay para manisatanan. Kay kining ato ang kaayuhan sa kinabuhi, water therapy, na atong ginaapod-apod mga higala, na usa ni siya ka FDA approved, no, og halal certified, no. So muna, pwede ni siya sa tanan, pwede ni siya sa bata, hamtong o mga senior citizen. O kasagaran ng mga suki nato, no? Kining ato ang mga hinigugma ng mga higala, ang ato ang mga senior citizen, ang atong mga suki, no? Kaya kinimanggong idara mga higala, suki na yung kasasakit ni ana. So, digid na ikalimod, no? Kasagaran mga senior citizen, mga higala, mga 95% yun na. Diha na sa market, nga doon na na'y mga problema sa lawas. 5% lagi na mga senior higala, nga wala pa'y gipamati. Ambot lang kaha kung niabot bag 5%, no? Kung sa population tamutanaw. Pero kasagaran yun. Na-question ba na ni mo higala nga no? Ano man nga ang tao pag magkaedad na masakit naman hinoon? Ang edad ba ang hinungdan nga ang tao masakit? Murag mauna higala ang nidagayday, no, sa ato ang mga huna-huna na ato pong nakatunan diha sa atong mga ginikanan, no, nga pag matiguang masakit na. Mabitaw na nga dunay mga higala nato nga kining moingon nga maningkamuta nga manarbaho or magnegosyo nga maka-income ay pagmasakit anate palitog tambal. Muna'y siguro yung mindset ni mo higala. So, kung naakadiha sa ingana nga mindset o saba na higala, no? Ay ang health manggod, ang good health, no? Ang atong body, kung ato lagi ni siyang ampingan higala, no? Malikaya nato ng mga future nga mga balatian, no? Malikaya na siya. Kay prevention is better than cure. Dinhi sa kaayuhan sa kinabuhi at og yun na kanunang ginapromote, no? Prevention is better than cure. Mas maayo gyud higala ang prevention. Kining ato ang proseso sa kaayuhan water therapy, prevention is siya, no? Nga dili mo lala ng imong kahimtang og hinay-hinay ang lawas nato, mohimo na siya og mo-initiate na siya og recovery. The human body can heal itself. Kining atong lawas mga higala, mo repair ni siya sa iyang kaugalingon. So muna nga kung gusto ka na matabangan ka diha sa imong kahimtang, i-avail ning atong kaayuhan sa kinabuhi water therapy. Tagpila man eh. Kung naa kay 200 pesos, pwede na nimo ma-avail ang ato ang kaayuhan water therapy. So, ang advantage ani higala kung muanhi ka sa schedule sa atong CMD caregiver din sa atong istasyon, ay naman tayo weekly schedule nga ginahimo ang atong CMD caregiver na actual siya nga naa. So, ma-provide niya ang 200 pesos, 100 drops sa atong kaayuhan sa kinabuhi water therapy. So, avail ni mo na siya. Pero kung naa ka sa Lagyo or gusto ni mo nga adili ka magasto sa pamasahe, pwede ka mo avail atong isa ka battle nga ang sulod niya 300 ka patak. No, 300 drops, 2 pesos na siya ang drop mga higala. So katod, dugay-dugay siya ni mo nga mahurot. So sa imong 6 liters, pataka na ni mo 100 ka patak. Kung wala kay budget mo anhi ka sa atong istasyon nga ginarecommend sa atong CMD caregiver sa mga detalye, 200 pesos, no? Sugda na nimo og every morning nining sayo sa kabuntagon inumon nimo tulo ka baso ani, no? Every morning gid na mga higala na imong himuon og disiplinahon nimo ang imong kaugalingon. Dapat moinom ka og 8 to 12 glasses of water daily. Og walking exercise. isa na nga mga basic nga mga discipline nga atong himuon higala. Ug likayan nimo nang mga bawal nga makakos og sakit diha sa imong panglawas. Unsa may bawal? Kana bitong pagkaon nga hilig nimo higala nga human nimo kaon magantos ka sa imong tuhod, manakit imong likod, o unsa pa nga mga butang higala nga mag-trigger bitaw siya og balatian sa imo, mo na imuhang angay likayan nga pagkaon. Pero kung gusto gyud ka makabalo unsay angay sa imo, unsay mga likayan nimo sa schedule sa atong CMD caregiver, dunay gitawag a free health consultation, pwede ka mangutana, pwede ka magpagiya unsaon nimo or unsay maayo unsay dili maayo diha kanimo. So kung layo ang imuhang distansya higala, doon na tayo door-to-door delivery. Pwede po na nimo i-avail. So after ani nga programa, kontaka ang ato ang CMD caregiver. Muna nga akong ma-advise ka nimo higala, no? Muna nga ayaw kawag paglaom. Kung nagtuo ka, nga muna ni ang tubag sa imuhang mga pag-ampo, sulay. Kay basin maulahi pa ang tanan, kung doon na bayay sakit higala nga irreversible. Kumbaga dili na gid siya mabali, no? Di na mabalik. So mo na igala nga take the first step o ang makagagahom naglaom diha sa kaayuhan sa imong panglawas. Daghang salamat sa imong pagpaminaw kanunay sa atong programa dinhi sa kaayuhan sa kinabuhi. To God be the glory.
1: Kanunay ako magaingon kaninyo nga ang pagtuo ug pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, inubanan sa pailog, pagkamalahutayon ug disiplina sa kaugalingon. Kini ang inyong HCIBS consultant Florante Alandria Jr. CNP ug inyong spiritual mentor dinhi sa kahanginan.

Ug karon aduna kitay special nga hisgutanan mahitungod sa mga testimonya sa paggamit sa tuang CMD ni Health Code International. Aniya karon ang usa ka inspiring nga istorya, no? Gikan sa usa nato katigpaminaw nga nakasinatik ug gaayuhan pinaagi sa paggamit, pinaagi sa pag-inom sa tuang CMD ni Health Code International. So naa siya'y ang atong sender karong buntaga, no? Naa siya'y gipadala sa tuang message. So ato akining basahon para madunggan po din niyo mga suking tigpaminaw nato, no? Dinhia sa tuang programang CMD Care Program. So matod niya, maayong adlaw sa tanan, ilabi na sa tuang CMD caregiver nga si Ma'am Geraldine. Ako di ay si Maria, o gusto na ako i-share ang akong kasinatian bahin sa CMD ni Health Code International. Sa dugay na nga panahon, nag-antos ko sa akoang kusog nga kapoy o dali nga kakapoy. Bisan pagdali lang nga mga buluhaton, dali ragyod kaayo kong kapuyon o maluya. Usa ka adlaw, gisugyot sa kuang higala nga sulayan na ako paggamit, pag-inom ang CMD ni Health Code International. Nagduha-duha gyud ko sa sinugdanan kay daghan na gyud kaayo kong nasulayan nga mga suplemento. Apan, wala gyud nakatabang. Apan sa gihapon,

ang CMD ni Health Code International, wala ni siya'y overdose, ha? Wala po ni siya'y underdose. Unya, gikan ulo, hantod na palapani mo nga balatian karon. Pwede yun kaayo sa tuang CMD ni Health Code International. Kung sakitan, kung gisakitan ka og ngipon, gisakitan ka og tiyan, gisakitan ka og likod, gisakitan ka og hawak, gisakitan ka og tuhod, pwede yun kaayo sa tuang CMD ni Health Code International. So kung taas pud karon ang imuhang blood pressure, taas ang imuhang blood sugar, pwede kang magpatak pure sa imuhang ilalom sa dila. So ang atong CMD ni Health Code International, makatabang yun diha kaayo sa imuha karon. Kung ikaw nangandoy nga maulian, nangandoy nga makabaton o gimsog nga panglawas, ang CMD ni Health Code International, makatabang yun diha sa imuha karon. So kung gisakitan kag ngipon, so ang atong CMD, no, basic yun kaayo ni siya kaning sakit sa ngipon, na ay luas, na ay samad, ipatak lang nimo dito sa imuhang sakit nga ngipon nimo. Patak nimo dito sa area nga sakit. Mawala gidayon ang sakit. Mawala dayon ang pain nga imuhang gibati. Unya kung nakay luas, pataki imuhang luas aron nga maulian ka dayon. Ug kung naakay samad, kung gusto nimo nga maulian ka, mapilot dayon imuhang samad, pataki sa CMD ni Health Code International. Unya kung gusto nimo nga manghaplas ka kay lain kay imong gibati, pataki ang imuhang palan, unya i-rub mo, init man to, ihaplas dayon. Kaya para seconds lang mawala dayon ang pain nga imuhang gibati diha sa imuhang lawas karon.

to ang programa, CMD Care Program. Nasayod ka ba kung nganong magkasakit gihapon ang usa ka tawo bisan nagakauna og prutas o gulay? Adunay panultihon nga one apple a day keep the doctors away. Apan matud sa US Department of Agriculture, kinahanglan ka mukaon og 26 pieces na apple or mansanas para sa right amount of iron. According sa pagtuon, deplete na ang mineral content sa atong yuta karon. Ug kung magpadayon ang pag-ubos sa atong mineral content sa atong yuta, putaas ang ihap sa mga tao nga masakiton. Kaya ang atong lawas, masakit kung magkulang kita sa minerals. According sa usa ka doctor, si Dr. Linus Pauling, usa ka two-time Nobel Prize winner nga nag-ingon siya, nga ang hinungdan nga magkasakit ang tao tungod sa kakulangon sa minerals diha sa lawas. Busa, ako kamong giauhag nga sulayan paggamit ang atong CMD ni Health Code International adlaw-adlaw aron ikaw makabaton og himsog nga panglawas, baskog nga panglawas. Ang atong CMD ni Health Code International available nino dinhiya sa istasyon, ug dugang kasayuran pwede kang mutawag o mutext sa atong numero sa 0912-71-89-028. Pwede mong mutawag sa itong numero sa 0912-71-89-028.

0: CMD. Wala pa dahi ka maka testing anang CMD nga makapatinaw mana sa imong mata. Kay milagroso mana siya nga tambal nga ibutang nato sa atong mata. Nga pag imo nang ibutang katulo sa isa kaadla, mutinaw ang imong pananaw.
1: Mau ba? Mutinaw atong mata, ana? Sige, tana, palit ko. Asama ko makapalit, ana? Para si Indy, ipatulo na ko sa akong mata. Kay para nga mutinaw na gyud ni isugod akong mata. Kay dugay na gyud ko nangita og tambal ani akong mata. Tapos may gani kay nakaingon ka nga kana di ay si Indy makatabang din na sa akong mata. Daghan magugong problema sa mata. Na ako'y katarak, na ako'y glaucoma, na ako'y pteridium, na ako'y sore eyes. Siguro, tanan nga mga sakit na ana sa akong mata.
0: Ah! Sakto kaayo na sa CMD. Kana CMD all-in-one man na. Tanan imong problema sa lawas, makatabang siya.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Ang chia seeds usa ka matang saliso nga puno sa minerales nga makatabang sa maayong overall function sa kalawasan. Aduna sad kini omega 3 nga makatabang sa pagpakubos sa blood pressure, antioxidant properties nga makatabang sa pagtangtang sa toxin sa lawas, ug fiber nga makatabang sa good digestion sa atong tiyan. Ang malunggay usab, taas og content sa vitamin A, vitamin C, potassium, vitamin E ug iron. Mga sangkap kini nga makita sa talagsaong klase sa kape. Ang Clay Gel Coffee Mix. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ang Clay Gel Coffee Mix, lamian kini nga kape nga nagaangkon sa mga sangkap nga makatabang sa mas maayong kalawasan. Non-acidic kini, purong herbal ug all natural. Kaping makatagbaw na, makatabang sa mas maayong panglawas pa. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Hini mo sa Clay's Angel Herbal Food Supplements Retailing. Mapalit na karon sa inyong mga suking butika.
2: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay, mula ulo hanggang paa.
3: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
4: Si Ma'am Liza Ocular nag-anto sa dugay nga panahon sa ginabating nga pagpaminhod dala sa taas nga sugar level. Apan sa kanunay nga pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, normal na ang iyang blood sugar ug wala na siya'y bation nga pagpaminhod.
5: Si Liza Ocular, 52 anyos, nagpuyo ako sa Aga North Pinsan. Kadiyang akong nasulayan ang Mega Pure Herbal Capsule na nawala gayod ang paminhod sa akong lawas tungkol sa kataas sa akong sugar. Busa akong ginarekomendar sa tanan nga namati na magsulay mo aron inyo sa ma-experiencehan nga diin na maayo gayud ako sa akong gibati bahin sa kataas sa akong sugar. Kung wala ako ilaig iinom kinila Mega Pure Capsule.
4: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: 9 4 8

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: I care.
2: Ining ako mata, matingala ko nga inig magabi eh. Magmuta-muta, unya, iligmutan na akong cellphone. Muna di na ako maklaro o mga litra. Pag-addo na ako sa clinic ni Duke Lagit, i-advisean ko niya nga magtumarlagi daw ko o guy care. Pertig yung pasalamat na ako, bay. Kay mauragid ang nakatambal na ako. Junard di ini sa Tagum. Salamat kayo, eye care.
3: Para sa mas epektibo nga resulta, sulayi ang eye care gold. Ang eye care capsule nga maski pa kusog o maski pa epektibo. Eye care gold. Mapalit sa mga butika.
4: Niana. Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay, mula ulo hanggang paa.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Terramax Capsule. Lumalabas. Ang lakas. Siguradong. Terra to the max.
2: Ang TerraMax Capsule, mapalit na sa mga parmasyang butika duol sa inyuhang lugar. Subukan ng mapatunayan.
3: FDA approved.
4: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
5: Sige ng ineng sa isintay sa is anyos, usa sa mga nag-anto sa lison nga pagbawa sa matag-adlaw o insomnia. Apan, human sa iyang kanunay nga pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, nahimo ng regular ang iyang pagbawas o nawala na ang iyang insomnia.
6: Ako si Ineng de la Vega, 66 years old. Sa una, naglisod jud ko o kanang bawas o sa pagtulog. Lugpod. Na ay nag-introduce sa kuwa o Mega Pure Capsule. Kadto, pagsulay na ako o inom sa Mega Pure, maayo na nga akong pagbawas, labi na yun sa akong pagtulog. Kadtong wala pa nakasulay, hinahangyo ko ka muna. I-try ninyo eh, para makita ninyo ang epektong maayog yun ay sa itong bawas.
5: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
4: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Sulayi ang 12-in-1 nga kape nga yaman sa antioxidants og superfood. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ginawa sa purple corn, mangosteen extract, guyabano extract, moringa, ginseng, turmeric, barley, agaricus mushroom, grapeseed, robusta coffee og stevia.
5: Sugdi na ang healthy lifestyle kauban ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Mega Pure Herbal Natural. Mapalit na ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1 sa inyong mga suking tindahan o butika duol sa inyong lugar.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Health, health, health! Alert!
2: Kauban si Doc June Alcizar. Usaka Doctor of Naturopathy. DOH PITA. Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Member sa IIPA. Kun International Iridology Practitioner Association. Philippine Academy of Naturopathic Medicine. Ug sa ANA. American Naturopathic Association.
1: Health! Health! Alert!
3: Ang epektibo nga eye care capsule. Ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa epektibo pa! Eye Care Gold! Ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa epektibo sa parehong presyo. Eye Care Gold! Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops. Ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
1: Health! Health! Health! Alert!
4: Welcome na usab sa usa ka edisyon sa atong programang Health Alert. Hatod ka nato sa mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata, ang Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog tungod kay mas gitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals nga zinc ug mas gipakusog sa bellberry berry extract. Eye Care Gold, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
1: Health! Health! Alert!
4: Maghanap na ba ang imong pananaw kung magkilom-kilom na o kung musulod na ang kangit-ngit sa kagabhion? Kahibalo ka ba nga sintomas ka na sa kakulangan sa antioxidant o minerals nga zinc sa imong mata? Tungod kay ang zinc, mao kini ang minerals nga mutabang sa paghimo sa rhodopsin o sa kapigment sa mata nga kinahanglan kaayo para makakita sa gabi. Mao nga kung muhanap na gani imong pananaw kung musulod na ang kangit-ngit, mag-Eye Care Gold. Ang gipakusog nga Eye Care Capsule, ang kapsula nga adunay lutein nga makatabang sa paghanap sa pananaw. Gidugangan pa og vitamin A, vitamin E, vitamin C para mahatag ang insakto nga proteksyon sa imong mga mata. Og dili lang kana tungod kay aduna usab kini zinc og bellberry berry extract nga makatabang sa naghanap nga pananaw labi na jud sa gabi. Eye Care Gold, ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga Eye Care Capsule. Eye Care Gold, ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamins og minerals og gipakusog sa bellberry berry extract. Mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Eye Care Gold.
3: Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga mas gitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc ug mas gipakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang upgrade nga Eye Care Capsule sa parehong presyo. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold o kubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. Eye Care Gold, mapalit sa mga butika.
5: Tibok adlaw gitutok sa screen. Masakit na imong mata? Well, patak lang sa Eye Care Drops ang kailangan nimo. Presko, klaro ang pananaw ug protektado pa sa radiation. Perfect para sa online class, trabaho or gaming. At imano nato imong mata, gamit lang sa Eye Care Drops. Bato sa screen, pero amping sa mata. Eye Care Drops. Masaligan. Eye Care Drops. Para sa mata nga nagginahanglan ug pahulay. Eye Care Drops, ang patak nga muamping sa imong mata. Eye Care Drops, epektibo ug barato na. Mapalit sa inyong mga suking butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon, uban gyud sa pagpatak ang imong mata sa Eye Care Drops, ang pangpatak sa mata nga mutabang para ma-maintain ang proper lubrication. Malikayan ang pag-ugas sa mga mata, malikayan ang pagkatul ug pagpulas sa imong mga mata. Ug para makasigurado nga ang epektibo nga Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold ang imong mapalit, pangitaa gyud ang ingredients sa imong mapalit nga Eye Care Drops, ang hyaluronic acid. Tungod kay ang hyaluronic acid mao kana ang main ingredients sa atong Eye Care Drops, mao nga epektibo kaayo para ma-maintain ang proper lubrication sa imong mata. Ayaw kalimot ha, iCare Gold o iCare Drops ang epektibo nga kombinasyon para sa naghanap nga pananaw. Mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og iCare Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa iCare Drops, ang Japan-made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
6: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
7: Oy Mare, asa man ka paingon?
8: Nita, lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta makakita ana?
7: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, baning, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
8: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
7: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
9: Ang Cesar Uno Store, kompleto o solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, bell caps, pins, holster o uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo o palit na sa Cesar Uno Store.
10: Introducing Kay's Fragrances, tarani sa mga babae ug lalaki nga gusto magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka.
11: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
10: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
0: Sa panahon karon timan eh, prevention is better than cure. Mao ka nang dapat aduna kitay kakampi sa kahimsog. ML8 Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw.

0: ML8 Herbal Capsule, usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan. Gikan sa tumoy sa imong kuko hangtod sa tumoy sa imong buhok, iyang sudlon aron ang lawas matambalan. ML8 Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw. Sure na sure. Mapalit na karon sa mga butika.
1: Alang sa financial nga panginahanglanon, duol na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So, unsa pa inyong gulat? At doon na ang Managers Lending Corporation.
0: You're tuned in to the best, the frequency
2: 90.9,
0: the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.
3: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Kapalit ko po sabon nga Kligel.
2: Mm-hmm.
1: Nindot yung kayo kay isang buntag pa kami lamos. Pagbantod pagkahapon, first pa kayo ang unang ba?
2: Oo, bakit sa amin ni ma'am? Si?
1: Diri sa SMD po, sir.
2: Ang singalan na to, ma'am?
1: Terry po, Terry.
2: Terry.
1: Ubuga po.
2: Ah, sige. Salamat, ma'am.
3: Kligel Papaya with Collagen and Mel. 10 times power whitening soap. Mupahamis, mupakinis sa atong mga kutis. Pimples, whiteheads, blackheads, dark spots, dry skin. Uguban pang problema sa inyong panagway. Huwag tangon pinaagi sa Kligel Papaya with Collagen and Mel. 10 times power whitening soap. Kligel Papaya with Collagen and Mel. 10 times power whitening soap.
4: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
5: Ako si Rona May Tamba, 24 anyos, taga Mabuhay. Katong wala pa ko nakainom sa Mega Pure Herbal Capsule, daghan kayo ko gibati sama sa dili normal sa akong dugo. Sakit kayo akong puson, dili halos kabangon, ug kung magbawas ko habang naa ako ang period, sakit kayo ako ang lubot. Murag na ay bukol sa ilalom, inihikap na ko sa akong puson, ana ay bukol ko mahikapan.
6: Pila ka capsule imong giinom, ma'am, ay hanin mo nakita ang epekto to sa Mega Pure Capsule.
5: Sukad pag-inom na ko sa Mega Pure Herbal Capsule, mga 2 weeks sa pag-inom na, 2 times a day, nakita na ko nga na ay mga tibugol nga ningawa sa akong menstruation. Wala na ko gibati nga sakit o normal na ang tanan. Sa mga wala pa makasulay, ako Jod.

0: Tuod sa epekto ni ini og naayo jud ko sa Mega Herbal Capsule busa sulayin ninyo.
1: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
2: IKU Gold. Ang maski pa kusog ug maski pa epektibo nga kapsula para sa mata. Naghanap nga pananaw, nagmuta-muta ug magsigi katul ang mga mata. Mag IKU Gold. Ang kapsula nga gituyo og himo para sa mga mata. IKU Gold. Ang kapsula para sa mata nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals, zinc. O gipakusog sa Bilberry Berry Extract. IKU Gold, ang superior eye formula. Mapalit sa mga butika. Para sa epektibong kombinasyon, inom og IKU Gold. O patuloy ang mga mata sa Japan-made FDA-approved IKU Drops.
3: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.
1: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Ops, sigala. Atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, o ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinag-iyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa atong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
2: Ang mata ang usa sa labing importanteng parte sa atong lawas. Apan usahay dili malikayan nga ato kining mapasagdan hinungdan sa daghang mga mulo niini ug mo resulta sa dili komportable nga pananaw. Busa ang pingi ang imong mata gamit sa Viscoma Eye Drops. Viscoma Eye Drops. Pagluha-luha, katul-katul, pagkauga nga dunay pagkapula sa imong mata tungod sa sobra nga pag-atubang sa gadget, abog sa kadalanan, sobrang init o pollution sa atong palibot, kanang tanan, pwedeng solusyonan, pinaagi sa paggamit sa Viscoma Eye Drops. Viscoma Eye Drops. Patuloy imong mata sa Viscoma usa nga tus duha ka tulo og pwedeng gamiton katulong atus upat ka bisis kung gikinahanglan. Viscoma Eye Drops. Aron mahibalik ang komportable, tinaw o klaro nga pananaw, Viscoma Eye Drops.
3: Uy Mare, asa man ka paingon?
4: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita ana?
3: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Banay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
4: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
3: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
5: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were
6: high, we were so Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. The powerful non-acidic vitamin C. Atong paminawon ang testimonya sa nakainom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
7: Ako si Aida Calonia, taga Patima. Ang akong ubo, dugay na akong ginadala. Tapos, misigun sa nalang akong inumon, dibigod siya maayo. Pero nakatake ko sa Mega C Capsule, dito na ayo ang akong ubo.
8: Pila ka capsule, mami, mong giinom sa itong Mega C Plus, ayan, epekto nga, dali lang ka naulian sa imong ubo ug sipon.
7: Isa ka padang ako nainom. Tapos, hantod ka ron, nagatik yapon ko o Mega C.
8: So, tinuod yun, ma'am, nga epektibo ang itong Mega C Plus sa mga na dunay ubo, sipon, trangkaso o unsa pang sakit.
7: Oo, tinuod yun na. Kaya ako, nakatik mo yun. Ma'am, yun niya ang naayuhan ako nga, ang Mega C yun ang ako ang gitik o naayog yun ko ani.
8: Ma'am, unsay may maingon ni mo sa mga tigpaminaw na to karon sa mga makadungog sa mong testimonya, sa may huwag ni mo nila.
7: Ako nga huwag sa ila ha, nga mag-take sila, itry nila ang Mega C kay kini makaayog yun sa ato ang ibati.
6: Bato sana ang pag-inom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Aron always healthy pag naka Mega C. Mapalit sa inyong masuking butika.
9: Ani ana ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Ano nga ba ang CMD? CMD is an all-natural, ionic, and concentrated mineral supplement from the Great Salt Lake of Utah, USA. Tatanungin ninyo, saan nakuha yung pangalan na CMD? The first word there is the cell. The cell is the basic unit of life. So, ibig sabihin, bawat parte ng ating katawan are made up of different types of cells. And in order to make these cells very healthy, kailangan natin ng minerals. Ano nga bang minerals? These are elements that are needed for the body, for the cells to function. And these are needed for all the metabolic processes within our body. So, there's a great scientist by the name of Dr. Linus Pauling, a two-time Nobel Prize winner na nagsabing, all sicknesses, all diseases are brought about by mineral deficiency. So it's very easy to treat diseases. Ibalik lang ang kukulangan na minerals and this would make our cells healthy. So if we have healthy cells, then we have healthy body.
1: Ang atong CMD ni Health Code International, available nino dinhiya sa istasyon. Ug dugang kasayuran, pwede kang mutawag o mutext sa atong numero sa 0912-71-8902. Pwede mong mutawag sa itong numero sa 0912-71-8902.
2: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
3: Si Ginang Maria Teresa nag-anto sa insomnia o constipation o lisod nga pagbawas. Apan human sa iyang pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, naulian ang iyang insomnia o karon, lami na ang iyang pagtulog o regular na ang iyang pagbawas.
4: Ako si Maria Teresa Iglier, 49 anyos, nagapuyo sa Sarangani Province. So, Mega Pure Capsule nga ako nga sawayan. Sukad nga ako nakainom inini, dali na po makabawas sa sulod sa tulog adlaw. Paspas ang akong pagbawas, 3 times a day. Sa ako naglisod ng pagkatulog, dali na ako makatulog na inip sulod ako nag-take of Mega Pure Capsule. Sa wala makasulay ni init, testingin ninyo, sinati ninyo nga akong gibati nga naayo ako sa mga sakit.
3: Ang Mega Pure Herbal Capsule, mapalit na sa inyong suking butika.
5: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa 2nd floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlong Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong giulat, adtoa na ang Managers Lending Corporation.
6: Ako si G.R. Villanueva, nagpuyo sa Alabil, Sarangani Province, 34 anyos.
7: Sir, katong wala pa ka nakainom sa Caramax Capsule, unsa may gibati ni mo?
6: Kay kanilaging negosyante ta, niya, labi nang nakay ginabol-habol niya. Pati ang imong lawas, maluya. Pati ang akong asawa, nakatanaw sa kon kung anong wala na daw ko'y gana. Ritso, tulog na to, ritso. Sorry, mang load na lang akong asawa. Pagkabuntag, dayo na to glakaw.
7: Di nakatag
6: doon. Di natag, di. Nakita ka kaon gani, kay di naman po tagotuan.
7: Yes, sir, asa man ka nakadungog, kining sa Teramax Capsule?
6: Ang akong asawa mismo ang naghatag sa kuag. Ako nagpamatuod yun ko nga, ang Teramax Capsule, epektibo yun. So, ayin ninyo, kay ay ako mismo nakapamatuod ko nga epektibo yun ang Teramax Capsule.
8: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo-fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
9: Wish mo bang magkaroon ng cutis artista? Magandang pantay mula ulo hanggang paa. Gumamit na ng Cutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Cutis Mestiza, gandang pantay, mula ulo hanggang paa.
10: Eye Care Gold Capsule.
11: Ako si Arman, 40 anyos na kong edad. Nikalit na dyan og hanap akong pananaw.
12: Taot-taot yun na akong singgamit sa kong antsuhos.
11: Unya, nakadungoguan ng Eye Care Gold.
12: Lutein lagi daw.
11: Unya, adun na pa'y bilberry extract.
12: Og nindot daw kinisa mata.
11: Sa walay paglangan, ako dayong gisulayan.
12: Og tinood, maayo gayon.
11: Kaayo.
12: Sulod sa usa ka semana.
11: Hinahina dayong tinaw akong panglantaw.
12: Karon, bisag dili na kong mugamit sa kong antipara,
11: makabasa na gayod ko.
12: Salamat kayo sa Eye Care Gold.
13: Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Opsigala, atuan na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126053904 o sa tong globe number 09551019913. Octaviano Tailoring.
2: Maayong panglawas ka na itong tanaan, laing testimonyo na sab karon ang ato ang madunggan sa usa kay user sa Emelite Capsule. Kaniya ito, dili dayon siya katulog. Tungod kay nagka-insomnia siya, tungod pod lagi sa iyang balatian, usahay mo taas ang iyang blood pressure. Unya, naapod usahay nga kalit lang mumubo ang iyang blood pressure. Gani, ni mubo sab niini ang iyang hemoglobin nga mo hinungdan nga dili na siya katulog o tarong. Apan human siya nakagamit sa Emelite Capsule, doon na kaalibyuhan nga nabatsyaga niya sa iyang panglawas. Kaya na normal na ang iyang blood pressure o hemoglobin pinaagi sa tabang sa MLH capsule. Kaya kini nga capsule, broad spectrum kini nga pwede kaay magkatabang sa pag-alibyo sa bisan unsang sakit. Kay lawom o halapad ang pwede kaayo niini maalibyuhan. Tungod kay duna kini iron, potassium, vitamins and minerals o 18 ka amino acids nga magkatabang sa immune system nga paligunon. O dunay boosted nga anti-inflammatory o antioxidants properties nga magkatabang sa paminos sa mga sakit nga ginabatyag o maka-repair sa mga cells o maka-regulate o normalize sa blood pressure o maka-normal sa sugar levels sa dugo. Busa itong paminaw ng usag ka mga nakagamit o naalibyuhan sa Emelate Capsule.
3: Ako si Jenny Espiritu, taga Summerlight, Pulumulok sa Cotabato. Nagpasalamat ko kay nakagamit ko aning MLA Capsule. Kay dati, akong paminaw sa kong lawas ko ang balatian yun is nagataas pa ba ang dugo. High blood anemia. Pagkahuman, naga-insomnia ko inigabi, maglisod kong tulog. Pero paghuman ako, take aning MLA capsule, lami na kong tulog. O gani, lami pa po na kong kaon, kaya makaganag siya kaon. Pero kamo na po'y mag-control. Normal na kayong paminaw sa ako ang kaugalingon. Gaan na akong paminaw niya, na normal na po na ako ang BP. Nakagamit ko aning MLA capsule, kaya nakadungo ko ani sa radyo, nga gi-advertise nila. O nainganyo ko nga mugamit, kaya musulay lagita. Para sa atong lawas. Pag take na ko, nakauyon man jud ko mo nang kamo na nagapaminaw ani. Sulay na pud mo kay 100% ko nga akong ikagarantiya nga tinuod jud ni epektibo gid kaayo.
2: Mao kato si Jen Espiritu nga nakasinati sa kaalibyuhan na pinaagi sa tabang sa MLA capsule. Busa kamo unsa pa yung ginahulat kung duna kay sekretong balatian. Palit na og inom na sa MLA capsule.
4: Oy Mare, asa man ka paingon?
5: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita ana?
4: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
5: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
6: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
7: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuanin ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. Okay.